0: alas 8:07 na mga ka-vibes, padayon sa tong tulumanon sa Arangkada sa Buntag. Trending good ron si Pia Cayetano mga ka-vibes. Viral gitong iyang gibuhat gahapon. Unya, nasibot ko kay ang actress o director nga si Bebet Ortiza. Doon ay medyo kana bang komentaryo sa Facebook yung post mga ka-vibes nga og sa Tagalog pa mi Tagalog pa ni tumbok yo kayo
1: Arangkada sa Buntag.
0: Matod pang Bebet Ortiza mga ka-vibes, iiyak-iyak ka eh kung hindi kung usbon ha. Sumala pa ni Bebet Ortiza mga ka-vibes, iiyak-iyak ka eh kung hindi nyo pinasundong magkapatid yung isa, hindi naman magkakagulo. Matod pa sa maong aktres o direktor nga si scriptwriter nga si Bebet Ortiza mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Naipunto si Bebet Ortiza kay ang managsuon mangyod nga Cayetano ang hinungda niining tanan. Una maganitong gibutiag ni Senador Ping Lacson nga ang kuyog sa sakyana ni kining Senator Bato si ang sakyana ni Pia Cayetano ang gigamit.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Apan giklaro o giangko ni Senate President Alan Peter Cayetano nga dito sa iyang sakyanan. Nisakay si Senator Bato de la Rosa mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Matod pa ni Francis Yanyan Huerte, ka-vibes Francis. Kaayo ra ka-vibes. Oo, ra kaayo ka-vibes. Gano daw walay ni kumusta nila ipbuhi pa sila. Natural, galay-blay pagani sila nga under attack sila. Odsa to? For views and engagement? Question mark. Di lang nako. Isumpay ang imong laing gisuwat ka-vibe sa Francis Yanyan ha kay gidili na sa mga lagda sa kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Of course, ka-vibes. Doon na day humuta na. Hehe.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Unya, nagiskot naman kita iyang gimahay ang mga kaubanan nga wa kuno sila gikumusta. Ang usa sa among kaubanan sa buhat mga ka-vibes nga si Mian Los Baños sa TV5. Doon na siya report nga nagkanayon nga doon ay group chat ang mga senador. Nga maingunta mo ni resibo nga namakak di ay si Pia Cayetano nga niya pawa kuno mangumusta niya ang iyang mga kaubanang mga senador mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Matod pa din gi-edit lang niya ni Mian Los Baños. Ang una nini kaning majority senator niingon nga hi colleagues, we're okay here now. Nya doon ay emojing praying emoji. Unya, ningon ang usa ka minority senator, stay safe everyone. Unya, laing minority senator, please stay safe over there guys. Unya, minority senator na sad, praying for all of you there. Unya, lain nga minority senator, keep safe everyone.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Masing gusto ni Pia Cayetano nga kananaang tawgan siya personalmente, pero be that as it may ba, unang bahin sakto gitos Bebet Ortiza nga kamumang duhang managsuon ang nakaingon sa tanan kay inyo mang giapas. Ha? O inyo mang gipatambong sa sesyon sa Senado ang nagtago-tago nga si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Doon ang magandang istorya nga nagmahay si Bato nga nung nipatimaw pa siya, bisayahay raw ta siya. Ha? Muna'y naitabu ron nga ambot, hinaot paunta nga kining teleserye dito Senado maundang ng bitaw ni. Kaya raba, ang wa gisugid ni Pia Cayetano o sa siya sa mga gamhanan ron kay siya ang nahimong bag-o nga chairperson sa gamhanan o influential kaayo nga Senate Blue Ribbon Committee.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mamani up gapa sa ubad. Labi na sa mga DDS kay kuno kinahanglan ipadayon ang investigasyon sa gingon nilang malita. Wagi na kaso ng malita. Uy. Kay in the first place, ang Senado, recommendatory raman ng tanan, igo raman na mo investigar. Ah, daily mangyod magikan sa Senado ang pagkiha, mga kabibes. O niya, ang pangutana lagi, assuming ipatawag nila ng 18 ka mga Marines nga dispalinghado pa ang kadaghana nila. Ha? At tuman na masubay kung namakak yun magdi. But then again, mga kabibes, karong panahon na ang mindset sa mga Pilipino, nakafocus ang ilang atensyon. Nining gipaabot nga Senate impeachment trial ngadto ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So I just do not know og unsa gyoy tumong og toyo sa managsuong kaitano kay nahuog man nga murag nagtinabangay na gini silang duha ron kay prior nga nag maingunta nagpatu sa luha nga wa di ay si Pia Cayetano kagahapon, mga ka-vibes, ang yamang igsuon nga nangusog, nangisog sa pagpahigayon sa presscon kay they were under attack. So may under attack nga ang inyo mga sergeant at arms may unang nagpabuto sa iyang armas buong pa sa usa na to ka ka-vibes nga nangamatay kong mga tikis bumbong o dito skisame sa Senado, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Subaw ni Ron nga o imong ikumpara sa milabay nga mga Senado, ang atong Senado karon ang pakaingon ka ba nga mga senador paning mga tawana? Ha? Wa na bitaw tong mga senador kani nga mga lantip, mga utukan, mga ligdong. Karon muratang nagtanaw og salida kay maghilak-hilak. Ha? Alang na ko mga ka-vibes, sugnaan na ka niini bang klase sa panerbisyos katawhan. Sinadurgog ka, gibutahan ka sa tanang mga Pilipino. Unya, imo lang pakiton ang mga Pilipino sa imong hilak-hilak dito Senado.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Unya, di pag yun mao ang imong konteksto. Niriak ka sa privilege speech sa imong usa ka kauban nga parang walang nangyari nga di man to mo'y buot pasabot. Ha, di sa paglaban ni Senator Ray Santiveros, mga ka-vibes, pero imog yung sabton. Puong pa sa usas atong mga ka-vibes, if you will really be a keen observer. Ha? Mga ka-vibes, ang naitabo, ha? Was not provocated or rather was not provoked. Ha? Wa sila giprovokar sa mga sakop sa National Bureau of Investigation.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Dili maoy ni initiate, dili maoy naguna-una. Ha? Tinuod unay pagbaw sa pagpabuto og pusil, but that was a cover fire. Aron sila mo withdraw kay sila may unang gipabutan. Kay ang order was not to engage. In fact, giklaro mo na mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa dihang wa pa mo desider ang Supreme Court nga gisalikway ang gitinguha nga TRO ni Senador Bato de la Rosa nga wa siya imando nga ipadakop si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumunay na itabo ang nihimo ni Adtong Tanan, one of the direct participants other than Senate President Alan Peter Cayetano, and perhaps his sister knew it, si Senator Pia Cayetano. Ha? Kaya nang ginganlan o retired General Mao Aplasca.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And obviously, mga kabibes, Mao Aplasca was doing a favor for his mista. Iyang classmate sa Philippine Military Academy nga si Senator Bato de la Rosa. Nga dili lang classmate, kababayan, pagin sila, puro sila mga Gabawinyo. Pulo sila ang ilang kagikan, ang ilang Pinoy-anan, gikan sila sa Davao Region, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ah, unya, dili pa lang gini ha. Ah? Wa siya mahimong Senate Sergeant at Arms kung dili pa sa rekomendasyon, mga kabibes, sa karon gipangita sa nakaiskapo nga si Senator Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Si Bato de la Rosa ang ni-appoint niya, or rather, ni-recommender niya nga mahimo siyang Senate Sergeant at Arms. Ha? So, dako kay siya og kalambigitan ngadto ni Senador Bato de la Rosa. Tungod yan ang tulo ka mga gibutyag nako. Classmate sila sa PMA, pareha silang taga Davao, sawa pa masayod. Si Bato de la Rosa hails from Barangay Bato dito sa Santa Cruz, Davao del Sur. Samtang si General Mao Aplasca, mga kabibes, taga Municipality of Maco dito sa Davao de Oro Province, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pareha silang mga taga Davao. Unya, kay Bao naman mo kinsay taga Davao, Duterte Group. Ha? Unya, imong sumpay-sumpayo ng tanan, mga kabibes, humaniad tong matod pa gun-related incident nakaiskapo si Senador Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya sa likwaut kayo kay sa sayo pa maubitang wasa ginakup kay girespetahan ang paghatag o protective custody ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nambot og palapdan gyud ang investigasyon sa Department of Justice. Ako ni sulti man ko kaganiha nga dakog tulobagon si Senator Robin Padilla, di baka maapil ni ini si Senate President Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Kumikan kay siya may ni abugar, siya may ni dupa nga ari lang. Ari lang na siya namo. Tagaan na tog protective custody samtang nag-ong-ong pa ang iyang petisyon dito sa Korte Suprema nga matagan og temporary restraining order kun TRO. Aduna pa ni usa ka petisyon nga kining status ko order. Minasawang ito mo na ron nga ang Korte Suprema may miingon nga wa, di ba mahatag TRO. So in other words, atong sundon ang gobyerno ang baruganan sa Office of the Solicitor General kay mao man ay abogado sa gobyerno, mahimo rag yung dakpon anytime si Senator Ronald Bato de la Rosa. Di na kinahanglan og warrant gikan sa usa ka local court.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Dili na ato mga kabibes ha. Kay unang bahin di man ta abogado, mao na ang gisulti sa sulgen nga si Solicitor General Darlene Berbirabi. Ha? Nga tungod sa kining Republic Act 9851, pwede ra nga dakpon bisag unsang orasa si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So nagkatay-katay ning panghitabo diha. Ba? Ang bot og akuntanaw ba og masumpayan pa ni karong adlawa og duna pa yung mga panghitabo. If there will be succeeding events, I just do not know, dili baka malinugaw na hinuon ang Senate impeachment trial, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I hope ba nga kinibitaw ang atong Senado, dili ba mga bili ba may salaag ba? Kay it is their constitutional duty. Ha? Nga sila ang mo husay sa nag-ung-ung nga impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nya alang atos mga sopakiro kayo nga maingon nga sayop kuno ng termino nga impeach. Pastila, noy. Ito, mos pansitan. Ang exclusive jurisdiction about impeachment to initiate an impeachment proceeding rests with the House of Representatives and they already decided that the Vice President has been impeached by virtue of the endorsement of more than one-third of the congressmen sa pagduso sa articles of impeachment ngadto sa Senado, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ano ba yung ikataprong istorya nga dunay ni Dimiter Cunos Katungdanan nga duha ka mga party list representative kaning one tahanan o napailahing usa niya dagang kay sumpay pero di man na to verify, dili na lang tamutimang diha. But what was revealing during sa votation, mga kabibes, kay mayuriya gyud. Ha? Nga mas daghan pa sa unang impeachment ni Vice President Sara Duterte niadtong milabayng tuig, mga kabibes. Kay niadto ang unang nipirma na napunan lang sila was just 215 congressmen. Apan karon nining ikaduha, may abot sila 257. Nga hasta ang baluarte ni sa mga Duterte nga Bisayas ug Mindanao, mga kabibes, ang mga congressman ini, mga congresswoman ini nibutar pabor sa maong articles of impeachment, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ra ba? Inigsugod na ni ingon si Congressman Terry Redon nga sugda nila atong video nga nang hulga si Vice President Sara Duterte. Kay alang nila dili to lisod ipamatuod. Ni unsa sa kay tubag sa mga abogado ni ini ni sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Nga moingon sila nga di man na, di man na mao. Pinutol man na, then reproduce the original video doon na mo. Nga moingon na sila, why? Nang umidya na ang Vice President. Mga ka-vibes, ang ilang katarungan ini nga katong pangpanghulga matud pa. Hehe. Dili yung kuno to tinud-on sa Vice Presidente.
1: Arangkada sa kabutan.
0: It was a conditional threat matud pa. Pero sa balaod good mga ka-vibes, there is no such thing as conditional threat. Why manghulga nga kana hilabtan ta ka basta mo na? Why ingon ni ana? A threat is always a threat no matter what. Bidag nga no kana bitaw padung ka sa kay groplano. Unya gani bisag mangumidya ka lang nga tunay mubuto ana. Di ba? Dakpon man dayong ka. Kani pakaha nga ang pagpanghulga nakita gyud diha sa national television o sa daghang digital media outlets kay mismo lagi si Vice President Sara Duterte man ang nanghulga nga matod pa duna na siya na kay istorya nga assassin nga ipapatay si PBBM si First Lady Liza Araneta Marcos o si kani House Speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna'y gikabutyag ni Congressman Terry Redon nga ilang unahon and expected ni matod pa ni Congressman Terry Redon karong buwan sa Hunyo, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang boto kung saon lagi ni sa kining Senate Impeachment Court. Kay doon naman sila'y kanang adjournment. Na adjournment sini day. Buwed, ilabang na, palabyon lang usa, ilang angan-anganon o ipahigayon dayon nila forthwith. Ato nang mahibawan karong pipila ka mga adlaw mga ka-vibes. Mga ka-vibes, alas 8:30 naman, mo post lang sa ako, niya, inigumani ini, atong ipadayon ang atong pagtuki sa mga isyo dinig gihapon sa Arangkada sa Buntag, palihog standby.
1: Arang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
5: Salamat kay mga ka-vibe sa inyong pagsunod o niya diyan nata sa katapusang portion sa atong pag-iskot karong adlawa. Bueno, ato sa ning basahon ang mga opinyon o komentaryo sa atong mga ka-vibes. Matod pa din ni ka-vibe 0792. Suma pa niya, basin ang gusto ni Pia Sir nga kumustahon siya in person with matching hugs. O niya, gipakapinan mag smile emoji oy. Basin tuod no nga gusto gid niya nga kanang personal ba ha. Pero nabuking man gud nabisto man kay gibutyag man sa reporter nga si Mian Los Baños mga ka-vibes nga dunay group chat ang mga senador ha. Ningon tong at least tulo ka mga minority senators nga ampo sila, be safe, ugon sa pato. Ningon pa magkana yung majority senator nga okay ra sila. Unya, sa mo to nga hilak-hilak may noong gahapon.
2: Arangkada sa butang.
5: Suma pa ni Kabibes 9464. Kabibes, nagmahay si Bato nganong ni-report siya kay imbis wa siya ma-fugitive. Ha? Fugitive na hinoon, nagsunod minimo. Good morning, salamat kayo, Kabibes 9464. Tagalog pa, nakakataba ng puso ang ingon ni Ana ng mga feedback.
2: Arangkada sa butang.
5: Bitaw, mga Kabibes. Ha? O niya, mismo ang mga sources ni Igon man nga nagmahis batoy. Kay inani manggod mga ka-vibes, ang naitabo ba? Aron ato ning subayon ha. Before ni patimaw si Bato ni adtong milabayng Lunes. Kay numdo mo nga dunay mga media outlet sa kauluhan ang nibutyag nga dunay warrant of arrest si Bato. Onya after 2 days to nikalit og tingog ang International Criminal Court nga wa silay gibuhian o wa silay giisyo nga warrant of arrest.
2: Arangkada sa butang.
5: But here is the switch. Ha? Giklaro dito og kini maoy wa maagpas ni Bato og sa iyang mga abogado. Ang giklaro sa ICC, there was no publicly issued warrant of arrest.
2: Arangkada sa butang.
5: Sa ato pa, dili siya publicly issued. Sa ato pa, it was a secret warrant of arrest. Gikan sa ICC, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa butang.
5: So, moto nito nga siya, none. Pagtunga niya at tong Lunes mga ka-vibes nikalit magtingog ang ICC that kadtong adlawa the ICC is unsealing gi-unsealed nila ang secret warrant of arrest tumungad to ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Arangkada sa butang.
5: Kung kay numdo mo, niadto pang Nobyembre, nitago si Bato. Kay nakahiring na to siya. Kay ngano nitukma man ang tanan because as early as November

0: naa na ang maong secret warrant of arrest. Nga gani ang nibutyag nini mga ka-vibes, ang karon ombudsman nga si Jesus Crispin Buying Remulla, nga kakita gid siya. Kumpiyansa ba to? Tawaron. Ha? Aw. Gipangita siya sa balaod mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Gika ni ka-vibes 0475 matod pa niya di yun matuis ang kamaturan sa Tagalog pa tapat. Ha? Bisan unsaon pagbalibali ang maong pulong ang resulta kay maulang yapon salamat sa pagbasa. Ha? Mingon sa dini ay ang butag tanan kon mitugot ang Dios dautan nga mulihok temporary lang kana tungod kay dili gyud matugkad ang hukom sa Dios. Sulod lang gihapon sila sa laang sa direksyon punta sa kamatuoran. Tinuod yun, di magyod malimod ang kamatuoran na ka-vibes. Gika ni ka-vibes 1105 matud pa niya nagsunod radyod ko ni mo diri permis Sir Tonton sa Tulik Argao, maayong buntag ka-vibes, mauna ni salamat kayo ka-vibes 1105. So wapa katultol, pwede kayo kamong maka-text pinagi sa 0995-472-0802. Akong usbon 0995-472-0802 ang text line namo dere sa 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa Butang.
0: Sumaw na ni Ron ang naanata sa gitawag gilag exciting part kay ang Korte Suprema wa man mutugot sa gitinguha nga TRO ni Senator Bato de la Rosa. Unya nga ko lang challenge ba nga to sa kapulisan? Ayaw taon nga murarag inyo bang pa buyoon ang dugo sa mga Pilipino ba? Inyo man ang ginbuhaton. Of course, makasabot mi. Kay dili lalim ang misyon nga inyong dakpo ng inyong kani PNP chief.
1: Arangkada sa Butang.
0: And you know, in hindsight mga ka-vibes, magkasabot pi ako sa mga tag-as ng official sa PNP nga doon na pabitaw tumong sa ilang karir. Sa ilang profesyon pagkapulis kay di biya malimod nga influential ka ni General Bato de la Rosa. I call him general kay sawa pa siya ni Senador, PNP chief ko siya. Ha? Dagang classmate, dagang mga underclass sa PMA, grabe pa ang iyang influensya. Unya kinsa manggaling ang mga has sa gikan sa hutong sa kapulisan nga mudakop ni Senator Bato de la Rosa, adi gina malimtan og si kinsa ang mabuhat ni ana. So, in other words, there is some sort of reservation, mga ka-vibes. Apan sa pikas bahin, kursinada kayo ang National Bureau of Investigation. Ningon si Director Milvin Matibag, basta doon alay mando nga dakpon among palihokon ang tanan among pwersa para dakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabags.
1: Arangkada sa Butang.
0: Ang sunod nga pangutana mga ka-vibes, di a pabakas Pilipinas si Bato de la Rosa, wa baka ni makatabo. Kay doon na sa mga thread nga akong nabasa nga posibleng niagi siya sa backdoor. Backdoor gani mga ka-vibes, dito sa Southern Mindanao. Ha? Naman dito, pwede ka magkasakay ragbangka niya, paingon nga to sa Malaysia. Aw, dili manggaling ka safety pero tua na ka sa gawa sa nasod mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Pero, naida kong pero sad, tungod sa warrant of arrest nga gilawatan sa ICC, it is international in nature. In other words, Bato de la Rosa will also be arrested by the Interpol o mag-cited siya kung makitaan siya mga ka-vibes. So mao ni ron ang makaingon ta thrilling sa di kining kabahin ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes. Kasamtang kita din eh, ang atong focus sa musulod gamang adlaw, ang impeachment trial sa Senado batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, there are many possibilities. Giraise na ng posibilidad gabasin o mo-resign siya sa iyang katungdanan. Kay naaman sa mga legal opinion na ako'y nabasahan o saka retired judge, mga ka-vibes, ito sa Mindanao nga niingon nga pwede kayo kay bisan tuod og ikiha kanila Vice President Sara Duterte, di mana diha dayon mapatuman. So mag-eleksyon pa unya sa 2028, ha, dakog kahigayunan nga mudaog ka unya mosaka pa man sa Korte Suprema, dili man mahingpit kuno galing mamatud-an ka nga sad-an ang final niya ng tanan ang Supreme Court man, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, maunay baruganan sa usa ka huwis, mga ka-vibes. Ha? Nga, pwede nyo kayo nga mo-resign si Vice President Sara Duterte. Ha? Angaan sa mga huwis si retired judge Antonio Lubao sa General Santos City. Nga, doon sa checkpunto. Pero it's really up to the Vice President ka. Huwag kita kahibaw, Gasaro. The last time around nga nagpakita siya sa publiko, gi-interview siya sa usaka vlogger dito sa The Hague, Netherlands. Nga niduaw siya sa iyang amahan nga naakaroon dito sa International Criminal Court gipriso.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og madakpan si Bato, aduhan na sila dito. Unya, sa diyang gi-interview si Bato de la Rosa ni kining kapuso mo Jessica Soho, ni Jessica Soho, mga ka-vibes, niingon man siya nga gipahinunduman siya ba nga, diba sen, yato niingon maka nga andam ni mong unungan si kining Presidente Duterte. Niingon siya nga nausab na kay di wa may kasiguruan nga makita mi dito kay pwede magbuwagon bi og silta pagkatapaw nga rason, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Di nalang gil maingon si Bato de la Rosa nga dili siya gusto nga mahilayo siyang pamilya. Ma? Kay samtang na siya sa Pilipinas, ha? Naa magina ang kahigayunan perme nga pwede ra niyang pakikitaan ang iyang mga mahal sa kinabuhi. Ha? Pero mga ka-vibes ba? Bottom line ni aning tanan biya, kinahanglan unta patas gud ang balaod. Ha? Kay ogyano pa ni si Bato, awag bayra ni gisig nito eh.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya may na lang ni si Bato de la Rosa kay ipasakaan pagkaso. Ang mga biktima gitaon sa duguon nga war on drugs nga hinungdan bitaw nga nidangup sila dito sa International Criminal Court, mga ka-vibes, because wa sila'y nakita nga tsansa nga mudaog sila diri nga paminawon ang ilang yango-ngo diri sa Pilipinas, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna hinungdan ron nga naabot sa International Criminal Court ang kaso na Crimes Against Humanity of Murder batok ni Vice President Sara batok ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte, unya nahimong co-perpetrator niya si Senador Bato de la Rosa, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga si Senator Bato de la Rosa maugyod ang nipatuman sa dugoon nga war on drugs. Kay siya man ang una nga gitudlo nga PNP chief. Kuhinom do mo, paglingko di ba to, adaghana dayong nga tumbaw. Yang paitra ba, ultimo mga inusinti nga mga bata na apil sa nangahitumpawak, nangakalas in town mga kabibes. Gika ni kabibes 0792, sir, it's funny na karon kening mga DDS, they're crying for due process. Pero kadtong sila pa ang nasa posisyon, ang ilang policy is shoot to kill kun man laban.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kibaw ka mga kabibes, on point. Sakto gining opinion o komentaryo ni Kabibes 0792. Ha? Kay tinuod bang yun? Ha? Mauman na yung nahitabo. Kay kaniyan to, basta giingon nga nang laban ka, pusil na yun. Ha? Poti kapait atong war on drugs mga kabibes. Ha? Unya, ang ilarabang argumento nga na naminusan ko no matod pa ang ha? Pagkuyanap sa ginadiling drugas under the Duterte administration, apan unsaon ta man niron? Nga, mabitaw nga magsakit ilang dugha ni kani Senador Antonio Sani Trillanes kay si Sani Trillanes di butiag man nga tanang pamilya Duterte ni dawat o kwarta nga gidiposito sa bangko gikan sa ginganlan og sami uy kinsa gikatahapan nga drug lord dito sa Davao mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unang makaingon ka ba paitas ha? Sa ato pa di ay niyantong panahuna na giday gihapon ng maligyag drugas. Unya ang nga hitumpawak ang mga kompetensya ra. Unya ra ba kining gibutyag ni former Senator Trillanes mga kabibes, some of the accounts at random man to na kumpirmar sa Anti-Money Laundering Council. Ha? Unya, kini mo'y mga kabibes, usas mga paabuton gyud ato kung mahingpit na gining Senate impeachment trial. Kay mahibawa naman ang mga bank transaction records, ang mga transaksyon sa bangko, ang mga nisod ng kwarta alang ni Vice President Sara Duterte og sayang bana nga si kinini ang Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang development ra ba kay nikiha si Attorney Carpio batok ni kani Senator Antonio Trillanes. Well, Trillanes pa sana mahadlok. So, mao na'y development sa bana ni Vice President Sara Duterte. Kaya di ko na tinuod, gandoon na siya ni Anang Kortaha, and so on and so forth, na makakrakuno si kininiang kani Senador Trillanes, ang mahibawang tanaron. Kung mahingpit na yuning pagbukas, o sugda na yun ang husay sa impeachment tumong nga to ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wa pa man siya makahimo sa iyong tubag, hapon pa man nadawat, so ato nang pabuton. Kay 10 non-extendable days man ang gihatag nga lugway nga to niya. Ha? So may bawang tani mga kabibes. Unya, samtang mauna, ato na sang subayon karong adlaw kung unsay may tabo sa Senado. Ha? Human sa hilak-hilak gahapon, unsa nag unsa na sad kaha karon? Ah? Unya og seryoso gining pagpangita ngatong Bato de la Rosa, mga kabibes. O pasin pa nga ang muhulip nining tanan ang pagdakop ni karon fugitive of the law nga si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ato ning pabuton kay these are very interesting developments. Unya ra ba ang labing bag-usad nga posible nga dunay laing senador ang maisyuhan na sad og warrant of arrest gikan gihapon sa ICC.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Iba mo gisingan si Senador Bongo, mga kabibes. Wa pa man na, pero maunay gibutiag ni kani Senador Antonio Sanitrellianis ang participation matud pa ni Senator Bongo pinasikad sa apidabit sa kadtong self-confess Davao Death Squad member nga si retired Davao City Police Arturo Las Cañas ang iyang giingon nga isip pangabaga, isip maoy labing sinaliga ni kani Presidente Duterte si Senador Bongo ang nagpinance sa dugoon kayo nga war on drugs, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes Altea Batumalaki Puntillas, shout out nga to ni mo Kabibes Altea. Maing buntag Kabibes Sir Tonton og sa tanang naminaw sa imong programa. God bless us all watching from Negros Oriental. Salamat kayo Kabibes Altea Batumalaki Puntillas. Unya atong pagtimbaya. Good vibes kadto sa atong mga kabibes diha sa Negros Oriental. So mao ni og malutsa ni warrant of arrest si Senator Bongo, lain na sa nga development, mga kabibes. Ha? Kaligli ra ba og di pa madakpan si Bato, unya molusot ang warrant of arrest ni Bongo, unya si Bongo di kabantay. Mas mauna pahinoon siya ka-aristo. Doon na nay kuyog si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte dito sa The Hague, Netherlands, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero ba kung inyong makita ang penmanship ni kani Presidente Duterte katong iyang gipirmahan ang iyang pag-uyon sa iyang bagong abogado? Ha? Matod pa sa mga handwriting expert na medyo dunay kanana ang gihambin nga sitwasyon sa iyang panglawas sa si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Of course, salamat kayo sa imusang pagtimbaya ka vibes Altea Batumalaki Puntillas diha sa Negros Oriental. Asa mo dapit sa kining Negros kabibes Altea, palihog ko no. So, mga kabibes, ang atong sidado karon lahi na gyud. Kung kaniadto ang atong mga senador, mga utokan, mga lantip, mga maayo kay manabi, ang atong sidado ron, sus, muratag nagtanaw og teleserye, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Uy, salamat kayo. Akong gikamingawan nga Dublin fraternity brother sa the Fraternal Order of Eagles. Unya bro pagid me sa among grupo with the former senator Manny Pacquiao. Ang kinini ang Kuya bro, nga si Kuya bro Brian Alfonso Sapayor.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning ni mo kuya. Ha? Kanang sa among grupo mga ka-vibes nga ha, BG. Ha? Salamat kay kuya. Nagtanaw ko sa akong tato kuya. Ha? Kana na ang yes kuya, I agree. Those responsible must be held accountable. Shout out kuya Ton. Of course, kuya Brian Alfonso Sapayor. Unya, ah, okay. Particularmente di ay gikan diha sa Dumaguete City, si Kabibes Altea Bato Malaki Pontillas. Ha? Kanang mao ni makabibes ang atong atangan. Ha? Unya, sakto gyud nga kun kinsa ang angayan nga accountable, ha? Angayan gyud manubag ni ining tanan. Hmm? Kay importante sa tanan mga ka-vibes ang hustisya. Ha? Ang hustisya sa mga biktima sa war on drugs, unya accountability kalabot sa kining ha? Nahitabo karon nga ha? Kinini ang impeachment, articles of impeachment, ha? Batok ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Doon ay nangutana unsa kuno ang BG. It's Bulalakaw Group. Amo po ng lain po nga fraternity led by our Supremo former Senator Manny Pacquiao. So, Brad Sadmi ni Kuya Brian sa Bulalakaw Group, mga ka-vibes, gawa sa The Fraternal Order of Eagles. Mga ka-vibes, misangko na sangko sa atong takna sa panag-uban din sa Arangkada sa Buntag. Sangaan gihapon sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abinyantes Guerra o sa among co-pilot, sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alco Santugup nga magingon hinaut paunta nga Dios nga labaw nga makagagahom sa tanan magagiyag magabulik ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat ka vibes. Hangtod ugma. Ka vibes. Mao na ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabayan.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Pangunahuna.
1: Daghang pangunahuna.
0: Daghang pangutana.
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka.
2: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa. Dini maguol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
1: Kalandrakas na.
0: Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.

0: beautiful, beautiful, beautiful morning, mga ka-vibes! Welcome, welcome, welcome sa programa kung diin kung walay gubot ato ang gubton gubot pa sa lukot. Kagibiyaan mo ko ni DJ Kimyat sa kanal. Kung saan yun ang kanal at eBay. Oo, ako raw sa magsaba-saba karon. Ay, dili day ako sa mga ka-vibes. Oy. Kaya as promised na mo kagahapon na ay mauba na ako karon. Very inspiring, multi-award winning na ikog jud ko. I feel so ko-andiri ka nang mura ra ko glafok. Ay, daging salamat, sir. O mag-certain niya kay maikog man ta. Mga ka-vibes, let us all welcome. Wala na ilain pa, multi-award winning composer, songwriter, producer, and stage director, theater director. Oh my God, sana all. Let us all welcome the one and the only Sir Jude Gitamundak. Woo! Kasi ano na, oh. Grabe ang mga tingog. Mailhan gyud mo, no? Basta ka nang tao musically inclined. Kay grabe ka ayaw og tingog. Ka nang medyo makatulog ka sa kabugnaw.
1: Di, Jude. Dili, Jude? Tingog.
0: Oh, dili, yun. Nagtanong ako sa mga videos.
1: Mabito magpakanta ko sa uban.
0: Dapat na ko yung unana nga talent, no? Kung hindi mo kabaw mo kanta, dapat kabalo sa dako mo kuan, mo himo og kuan. May mo kanta. Diba? Sir Jude, thank you. First of all, before anything else, I'd like to say thank you really for gracing us with your time. I know very busy ang schedule because of your upcoming musical. Nga later on, we'll talk about it. But I'm very personally excited to talk about more about your journey and the inspiration. And of course, sa tanan nga mga naminaw karon, daghan kaayo ang naghuwat. No nga ma-invite ka diri. Of course, sa taong mga ka-vibes nga naminaw karon, if ganan mo makita sa mo ang ka-fresh this morning sa para sa kalandrakas mga ka-vibes, pwede kayo mamatanaw sa ato ang live i-search lang 93.1 FM Radio Cebu. And of course, if na may mga pangutan na sa ato ang guest, si Sir Jude, pwede kayo mo message mga ka-vibes sa ato ang linya 0995-472-0802. Alright, mga ka-vibes, again ha, pwede kayo matanaw sa itong live, naka-live tayo mga ka-vibes. If naamoy yung mga questions or greetings or baka ganahan man, huy, si Sir Jude, kaila ko ana, pwede kayo mo mag-comment mga ka-vibes. At wala nang pagkabasahon, uniyang taod-taod. But for now, Sir Jude, kumusta mani mo ang adlaw? Are you a morning person?
1: Not really. Special gin ni kay ni matagi ko 8:30 para ini.
0: Thank you po. Ay, sa tanan po.
1: Abi pa gid ako na late nako.
0: Mao early kayo kapag nag-con pa ko na mino ko sa mga songs, nag-research ko make sure nga perfect gid ako pag-con diri. Namatay na ko tiyo na ana ang gas. Na ano? Ay, ana ka sayo ba? That just goes to show how professional and committed you are with any invitation you say yes, no? So since you're not a morning person, if you can just share to everybody, because you're a multi-award winning songwriter, producer, and a director, how does your day usually goes like? On a usual day lang? How do you wake up at like what time?
1: Ako ang sugdan og caveat kay matulog man ko 6 a.m.
0: Kaya hi!
1: Usually akong trabaho magsuwat kong kanta or whatever sa buntag sayo dyan.
0: Really?
1: Kanang walay mag-disturb. So caveat, so mumatas ako mga alauna, alas
0: dos. So, ay, kaigang na ba? Or inara may aircon sa din na makafil. So na, So if magtulog kag 6, mag-start imong day technically around 1 p.m. na.
1: Hapon na.
0: And then how does your day goes after 1 p.m.?
1: After that kuan, mag-andam ko para sa kong rehearsals.
0: Rehearsals na dayon.
1: Usually rehearsals ako evening man kay kasagaran among actors available in the evening.
0: In the evening. So later mga ka-vibes, tanong pag-astoryan, unsa day ang gi-direct ani ni Sir Jude nga? Ang akong pagkaibaw sa una kay songwriter lang man ni siya, 'di ba? Mga ka-vibes, a very well-loved, successful, multi-award-winning songwriter, and now you're doing these things.
1: Magkatulong na ni Mugi.
0: Balik-balik ko yung gina nato because it's Cebuano pride, oy! Diba, manana, dyan ko kimiat, imo dyan kong gibiyaan diri sa kanal. Saan ako man ako, sige, saan ako pag-interview diri si Sir Jude, sige ko na ba eh. Diba? So, Sir Jude, let's start with your journey as a songwriter. How did it start, man, if you don't mind sharing to everybody?
1: Since childhood yun ko, an, kanang, kuha naging ko into music.
0: Into music.
1: Kuha na ko piano. Kay akong elder brother, kay Bo, siya ray sa mga pamilya na nagkatunog ka ng piano lesson.
0: Ooh.
1: So, naman may gamay na piano sa balay, kanang keyboard na good, na Casio.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes, ani-ana ato mga nag-unang balita karong mga taknaa alang sa FM Radio News Break. Department of Agriculture nagpagawas og El Nino alert nga adunay 79% nga chance nga mulanat sa early 2027. Nagpahimangno ang Department of Agriculture sa posibleng pag-abot sa El Nino taliwala sa Hunyo o Agosto karong tuiga base sa projection sa pag-asa nga adunay 79% nga probability nga mulungtad hangtod sa sayong bahin sa 2027. Matud pa sa Department of Agriculture, ang El Nino makadala og mikunhod nga pag-ulan, mas taas sa normal nga temperatura o risgo sa hulaw o dry spells sa daghang lugar sa nasud. Bisan pa, gilauman gihapon nga adunay above normal rainfall panahon sa southwest monsoon. Aron pagpangandam, giingong nagpatuman na ang Department of Agriculture o mga lakang sama sa pre-positioning sa agricultural o fishery inputs, field assessment o information campaigns aron maminusan ang epekto sa El Nino. Og maukad to mga ka-vibes ang mga nag-unang balita karong taknaa. Kini si Juvie Balneg. Mayong buntag, ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Ka-vibes!
3: Maunang dag ko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Check your time, mga ka-vibes. It's 10:18 a.m.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
4: Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukton na og samot. Diri sa programang Kumbot Paslongot. Isa kunsa, iskutan, lalisan. Isa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
4: This is the newest,
6: the hottest
4: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Paka. Oo. Naglago po ang programa kundi nagkasipa mo diha. Nagkasipa ka no. Ang programa ang ka-vibe sad-sad sa udo. Nining adlang Huwebes. Basta Huwebes ka rin.

DJ M. James. Oo! Sila karon ang Manok Karma, kabibes basta adlaw nga Huwebes. So mag-uban-uban ta hangtod. Ala una. Oo sa udto mga kabibes. So syempre kung namoy mga greetings o mga pa-shoutout, ipadangat lang sa 0995-472-0802. Ako ang Osborne, 0995-472-0802. O kini inyong ubos nga lagad sa kahanginan, DJs, Pracket Go na to, aka inyo, certified lamion mga kabibes, DJ Jasper Buna.

set, right? Tay 4 na. Mayo pag beep beep beep sa tanan mga nagbiyahe karon, mayo ngudto ninyo tanan. Mga suki natong tigpaminawan, mga karon mga buses, mga multicabs, mga taxi no nga nagbiyahe beep beep beep. Oh, ayo ayo beep. All right. Oo, sa mga nag beep beep beep ya. Labi na to mga katong mga adult ko.

po ni Kevin. Mayong Auto DJ, shoutout Alindao Family sa Malolos Barilikian, Mantalaba, Kayla Nanay, Villa Hisula, Alindahaw, Ami Joy, Jumel, Ogni Consial Kuding, Alindahaw. Diha sa may Malolos Barili og Sakian ang Kayla Coco Lumber and Construction Supply sa may Mantalungon Barili nga Pirming Naminaw. Maayong odtopod ni Jonalyn Caburnay Basabi. Ato di isa to mga tao nga always yun ang atang sa imuang pasadsad nga wala gi absent. Nga silang Limuel Basabi, Carl Uwayan, Tagar Uwayan, Jude Nicolay Lasprilia, Ryle Elijah Lasprilia, Ria Jen Caburnay, Ria Arika May, Basabi Rinzel, Basabi Rinil, Basabi Og sa tanang members sa Pro Crusaders Drum and Bagol. Dere sa Kalahuan, og ingon man sa tanan na kumasilingan dere sa Puro Kakaoan, Kalahuan Mingla Nilia nga naminaw gyud sa inyong station. Oy, daghang salamat, nagpaka-paka kuno kaliya. Speaking of Kalahuan ha, karong Sabado pohon kita kita na sa may barang diya sa may Kalahuan. Wako kaiba kung asa ni specifically, basta diya sa may Kalahuan ay opening diya og murag motor parts or auto parts diya. Kita kita karong Sabado pohon mga kabahan. And mayong init nga kauton, DJ Sprocket pasarot sa GMN Michaela Store and Agri-Vita Supply Tugnaw Water Refilling Station. Sa mga stop diha na dili mang lihok og wala naka 93.1. O, muna diha. Sila Paulino, Kuya, John Rel, John Red, Romy Deas, GRM, G. Sali, Bayot, Perting, Sadsad. O, muna yung gananin niya. Sadsad mo diha mga kabads. Volume in yung radio og shoutout ni Jeffrey G. Alayon. DJ Jasper Bunal.

0: Goon na to ay Kane Yor. Uncertified. Lami Oen. Oh, DJ Sprocket live on the microphone. Back to back with DJ Jasper and DJ MJMs live with the mix. Hello ni DJ Ras Garage niya. Mayong autopress, shoutout may dire sa trabahante dire sa Princess JK Store. Oo, shoutout sila si Bugro, Itsoy Paupaw, Richie, Arnel Mulo, o si Tatay Levy, nga naghakot kuno og kahon. O sa mani nga kahon? Unsa nga kahon? O niya, mayong autopod, ha? O mayong auto, DJ Sprocket, great lang ko ni Binancio Mama Lias, Nardo Parantar, Ruel Kalintang, Primo Mama Lias, nga taga Komon, Taluot, Argao. Oga sa tanang taga Tiposo nga magpiesta karong Mayo 29. Labi na ni Dimitrio Rilon, Bartolome Sarno nga nag-andam na og usa ka drum nga bahali na para pista. O, imbita rin ninyo. Imbita rin ninyo karon lindot yung pista. Oo. Imbita rin ninyo nga mga on media. O, shoutout sa kumbana nga si Pablito Contioso nga natog. O, pukawa na. Oras na to, alas 11:52 na. Greetings and plaggings. Oh, DJ MJMs, ikay una. Sige. Okay. Hello. Oh, dira. Oh, asa man eh. Dira microphone, pre. Dira, pre. Ni historian, wala pa microphone, sige. Hello.
1: Oh, hello.
0: Oh, hello ka rin. Oh, ka na. Sige.
1: Ah, kuwano, siya. Ah, ako na lang kuwano. Shout out ni ko nila, kuwano, ni DJ Chanby, di alo na. Naminaw niya sa Santa yung sur, lalaw, no?
0: Oh.
1: Karon no, shoutout sa ko ni lang DJ Imaw diya sa Mark Artlor ato nila lahat yung agin niya Balerino o si DJ Breaks. Karon kami and also no, happy pista ninyo diya Mark Artlor ato nila
0: kana
1: kani mo rin eh ano kita kasi na karong May 23 no diya sa barangay Ikan Ibuang Katpon Cebu powered by Electra Sound System. Kauban ako nyo diya si DJ Chris Walter, DJ Allen, and also DJ Will. And karon isang ko ano, umabot na May 25 no diya sa Barangay Kansi, Tuburan, Cebu. Powered by

0: dia bos ya. Oh, ang kuano last to no. Shout out ni ko dia ni kuano ni Jupik to sa akong kumpari dia nang aminaw karon.
1: Oh. Kanara. All right, DJ Jasper.

Israel Mahinay o Baby Laika Joy Mahinay o sa akong wife April Joy Mahinay. Salamat DJ Bracket watching Pierdos. O nanak ka sa Pierdos di ay? O DJ Jesse ha? Nanak ka sa Pierdos? Bayang ito po din ni Jesse Tranghia ni

12:07 na sa kauntuhon, og welcome sa itong ikaduhang oras, ikaduhang hugna sa programa Ka-Vibe Side-Side sa Unto. We have DJ M. James live with the mix, our Malcolm Mix DJs. Bayong Unto niya ni Joshua Yong, og ni shoutout sa backup ni DJ Jesse nga si John Miles Isula. Bayong Unto, and also sa nakaroon sa Arby's Barbershop sa so, Maidika 5, ha? Mayong Unto niyong tanadiha. Nga Ka-Vibe, DJ M. James, Bunal!

Mangoto po diyan ni Sir Dexter sa Molde Sir Dax. Sa my first child ko, pia sa my Ms. Juan. Hello sa mga kaubanan. Mayong auto ni mo diyan, sir. Maonan ni.

alas 12:16 na sa kauntuhon. Gipaningot na ba mo sinayaw diha? Nabuak na ba ang inyo mga speaker? Nang tangtang na ba mga lansang sa inyong atop? Mayroon ito, DJ's Bracket, mag-greet lang ko sa ako ang kaugalingon. Na wala na kajote o pilakadlo kay naigi pamati sa lawas. O mao ba? Mag-greet na lapod ko sa akong asawa si Yamela Kaputol nga Sarah Jude. O sa ang nagtrabaho karon amping diha, mami. I love you, kanala DJ's Bracket, o salamat sa pagbasa. O DJ Almer Kaputol, ha? Diya sa may kwakohon, dunggoan na o kuhan ka na nga, get well soon, ha? Get well soon. And hello ni Erlyn Inicio, mayong odto. Shoutout ko sa taga-sayaw si Bunga Bunal. O request ko sa TikTok nga Bodots Remix. Kana. Mayong odto ni JC Argalion. Shoutout ko ni John Rose. Nagsigi, huwag inom mo sa may ginom. Bahali na. And pa-shoutout ko ni Ma'am Lilibeth Barina of Arby's Barbershop. Mama Lilibeth, basin mo, gwapo pa ko diya sa inyong kwan. Oo, basin lang ha, basin. And Lovimar Lato, shoutout ko sa driver na ko nga si Direct Kupal. Mara diya. And shoutout from Punod, pinamungahan si Bo from Curacol Boys. May ngunto po diyan ni Linusak nga kanunay. Oo, kanunay nagpahipi. Kanunay naniin sa ito ang mga movements. May ngunto ni Maria, kabads Linusak.

Atong oras mga Alas 12.23 na sa kauntuhan. May pagsayo sa ayaw diyan ni Papa Pedro, ni Mama Jeline Suralta. Inuban naman ni Monique og ni Ira Suralta sa may Lower Cantauan, Barangay Esperanza, Puro Camotes.

0: kon mag-greet pala to sila. Si Andot, mga otaw ng family na mayong odo. Shout out to John Ski. I-shout out ko ni mo or pambakon ko ning auto sa Old Bridge. Nanay, tiil! Di mo ambak! Oh, shout out ni kanya, Tong Ski. O niya, may pagpamina po ni Tio Eli. Gunato sa may sito ka pa sa ng barangay. San Jose Porro Camotes. Bugnaw ng lamaw, DJ. Sus, kalamayan na, Nonoy. Nonoy, salamat kayo. O niya, shoutout niya ko, ako kaugalingon, nagyango-yango nga ng Minaw sa Imo Live o nagtanaw sa radio ka na. Sipa kay Kajuswa, sipa. Oo. O, siyempre katong napay mga greetings niya, no? Ayaw mo ka ulaw. I-text lang or, i-text lang ninyo. Di lang ko mudawat sa ugtawa kay medyo hagipot pa. Oh, pasensya na kayo sa katong mga nanawag ka kanina. Oh, sa i-text lang ninyo yung greeting sa i-text lang. Oo, sa 0995-472-0802.
1: Akong Osborne, 0995-472-0802.
0: I-text na ninyo niya. Hello ni Miss Colets. Oh, kinsa man ni si Miss Colets, eh? Drop name, be drop name. May pagsayaw kang Bunny Boy, Dimagit, og SJ Villaver, og Rizero gikan sa Grand Mall, Liloan, Cebu. Monong ganani no dia mga ka-vibes. Bolyome, bolyome niyo, radio bolyome. DJ M. James live with the mix. Sakto gini matukaran DJ M. James kay kaiya gini kapanahunan. Kaganina mga gipagtukaran DJ Jasper sa amu atong kapanahunan. Oo. Oh. Para to sa mga Gen Z pareho na ako. Ang karon para sa mga millennial para sa mga millennial pareho ni DJ M. James. Pasayawa sad na mga spiller ambot kay nagbarog naman eh. Mo naman ning magtangdok ka kanang kandila. Wa may istiping mahuman na lang tani. Alas 12:26 og padayon lang gihapon. Ang nagbuto-buto nato nga mga sunat sa mga ka-vibes. DJ M. James. Igawas ang istiping!

oras na ito, mga ka-vibes. Alas 12.37 na kamuna minaw lang yapon sa inyong paborito na istasyonan sa radio ang 93.1 Favorite Music Radio, 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes. Mauna ni maayong odto, mga ka-vibes. May pagsayon-sayon ninyo ito na di ha. Maayong odto ni Benito Lombra. O gika sa sayaw, Cebu nga bunal, imo ang mga disco. O kara. And bayong odto po, diyan sa may usanik, Coca-Cola Lasyon. DJ na minaw may diri, o shoutout ko sa akong pamilya na sa Dunga, Dunga, Danau City. And shoutout ko sa mga taga Bulwang, Tomoran, Cebu. O Ilaka, Abring, o Gloreta. Ako si Nick Tunggal, nagtrabaho sa Liluan, Porok Sili, Paibiran. O shoutout ko sa akong family Tunggal. O sa akong anak, Maura. Salamat! And mayong pagsayaw-sayaw is J. Alcansare, is J. Losero, LJ Gungob nga puwerteng pasayaw gikan din sa Hubay, Liluan. Alright, may pagsayaw-sayaw din mga ka-vibes sa volume ninyo mga radio. Volume DJ M. James Igawasang Istipeng.

treat, no? Oga, belated happy anniversary sa tong amigo diha. Usa sa mga gahi nga droner, usa ka sa mga gahi nga content creator dere sa Sugbo. Wanay lain. Oh, GN putot and kayi putot. Oh, asa ta sunod, GNK Fam Squad. It's time. Oh, mauna ilang mga socials mga ka-vibes, no? Oh, belated happy anniversary ninyo, Nyor! Congratulations! Oh, congratulations ninyo, Nyor, ha? Mayong pagpaminaw ni mo di, ha? Oh, may pagpaminaw! May pagpaminaw po diyan ni Ma'am Lorna Margarita!

Jenjen Alsola mayong odto. And idol, ayo don. Maayong odto diha pa shout out. Pugamay sa akong kauban sa work sila Fiong Fiong. TV Marvin Ibora sa Roy, unsa ni? Prito, Eugene Taguro Hayagan, greetings sa me from Jaycon, Batu ta Ulo. Unsa ni Fadi Globe? All right. And hi DJ, good PM. Pa-request ko hawak mo ang beat o na play na nato kaganina. And si Nico ni, nga soking tigpaminawan kana. Mayong odto ni Maria Nico ah. Hello, hello ni Jad. Shoutout ko sa akong secret lover, DJ George Corillo. Oy! Mauna ni ha. Hello, Joe. Sa mga Basarte family diyan sa may kapasaran naman Inzo, Inzo no? Akong classmate si Julius Basarte. Amot hi na. Shoutout. O, maayong odto ka na tong tanan.

Ako po na i-greet, siyempre ang anak ni DJ Tats KO2, si Althea diya sa may asa ganito inyuha. Sa may Polo Consolacion, may ngunto niyo ito na diha.

0: nais na. Maayong, maayong adlang Huwebes. Init kayo no? Murag ako, init. Lami pa, Jued. Alright. Siyempre, hapit makalimte si DJ Jasper. Waman mo, shoutout mo, great ka ganina. O, karon iya, ato na paminawa na iya mga manindot nga greeting, shoutout o vlogging. Hello! Hello!
1: Okay, kita kayo sa...
0: Ha?
1: May 27 sa... City of Lopot, Barangay Tubigan, para sa ilang pista celebration.
0: Ah, namas Tubigan, dapat?
1: Party starts at 7 p.m. until 1 a.m.
0: Huh?
1: Sponsored by Barangay Officials. Nakaupan ako ito, si DJ Wings, DJ Ricky, DJ ANG, DJ Mark Neal.
0: Kanusa agan ini? Kanusa ni?
1: May 27.
0: May 27.
1: Sa May 28.
0: Oh, look, rabihan, napagyan.
1: Barangay Lupa, Kapustela, Cebu.
0: Gikan sa Tubigon, ato na po sa Lupa.
1: Oh, Barangay Lupa, yan. Kaban ako si DJ Wings, DJ Ricky, DJ Martel, DJ ANG.
0: Aha.
1: Tapon niya sa May 29.
0: Block, nakapag yun yan.
1: Proper Tubigan, Kupustela, Cebu, para sa ilang festa celebration.
0: Ah, Proper Tubigan, ano siya?
1: Party starts at 7 p.m. until 1 a.m.
0: Alright.
1: Sponsored by Barangay Officials. Aha. Ako, DJ Wings, DJ Ricky, DJ Martel, DJ ANG.
0: Aha.
1: DJ Jasper.
0: Kana.
1: Yung sa...
0: Wala, nakapag yun yan.
1: Napa. Barangay Basak.
0: Basak.
1: Compostela, Cebu.
0: Compostela.
1: May 30.
0: May 30, Barangay Basak, Compostela, Cebu.
1: Kaban ako si DJ Wings, DJ Ricky, DJ JC, o DJ Mark Neal.
0: Alright.
1: Also, Soundstick, DJ NG. All powered by Mimi Pros and Sounds. Owned and managed by Boss Felix, Abila Arenas, o Ate Lichelle Calo Arenas.
0: Aha.
1: Kanara.
0: Kanara. Kanara. Wakay great, imong kwan. Imong asawa, uyab. Wala.
1: Tog, tog.
0: Nato. Imong kaliwat. Imong mga kagupa. Wag yun.
1: Wala sa.
0: Alright, so inyo na paminawan, mga kabibes. Ang greetings. Og pa shoutout ni DJ Jasper. Og mauna dyan ni. Ay, top. Kwan, DJ James, naapa ka?
2: Ako?
0: Oh? Adi, siya. Oh. Sige.
2: Ah, siya tatlo ko nilang kwan niya, nilang Boss Alin no, nagkwan niya no, naglimpyo niya sa mga, diya sa bulika no?
0: Naglimpyo sa limpyo daan?
2: Nagkwan sa mga sungga, o oh, yan ba?
0: Oo, oh, kana.
2: O oh, ni Kukoy niya sa Al Ritchie, yan naman sa hero niya.
0: Kukoy Baldo?
2: Kukoy kan, ya, di ni Kukoy.
0: Oo, oh, Koro Kukoy. Ako
2: nga mo sa Elektra. Oh.
0: Aha.
2: Sa mga taga-bukin niya, sa mga taga-pinali o danaw, nila Jerson Tolo, o oh, ni, kung ano, nilang hero niya.
0: Oo. Oh.
2: Ni Kap. Kwan.
0: Kap.
2: Kitan Saipel. O, siya tatu niya. O, ni Isabel. Kanalang.
0: Kanalang. Alright, sige. O niya mga kabayos, maundo dito yung magpatighog na dito, Mingtolo. Dagan kayo salamat sa inyo ha, pakiguban ka na mo sulod sa duha ka oras sa programa ang Kavibes sad sa Udo. And this has been your DJ's Prakit Gonato aka your I'm certified Lami Oin mga Kavibes. At to nami ha Oga. Siyempre padayon lagi mo sa pagpaminaw din hilang sa inyong paborito ng estasyon sa radio, ang 93.1 FM Radio Cebu Kavibes. Mauna ni Mosunod na dayon ang FM Radio News Break karong alauna, og ang request 931 ni DJ Rico Mambo mga kabay. At ito na mga kabay, samping-amping mo tanan ha kay Love Love mo na mong tanan. Mayong hapon mga kabay.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na ala una sa kahapunon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu,
4: kabahit
5: mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!

0: At oras magka-vibes, alauna. Alauna, 18 na sa kahaponon. Oy! Musta man nung tanan din ha? Mayong hapon ha? Sa ito magka-vibes, garoon nagtikaw-tikaw, ining oras sa kagabihon. Ang ano mag-yod nga, wapang ko ka-move on sa kagabihon. May tawa na sa mga kabibs karon mayong nga pag sikay-sikay adlaw nga hoybis na mga kabibs. Ingon na ang kapaspas pagdagat sa panahon oras, no? Hoybis na, ugmawa na, biyernes na, sunod sa bado, tingipis sa pusbaso. Ay, sa mga nagsaulog, karon silang adlaw nga natawhan. Happy birthday, mga kabibs, no? Happy Barsa Day sa mga nag-birthday. Sa mga nagsaulog, karon silang adlaw nga natawhan pizza pizza 21, no, mga kabibs. Ining bulan sa Mayo tuig 2026. O niya, syempre, sa mga nagsaulog, usap sa ilang mga mansari din, ha, month of love. O sana, nagsaulog silang anibersaryo sa ilahang anibersaryos kasal, anibersary silahang kuan, no? Mga negosyo, unsa pa din, ha, no? Mayong hapon ninyong tanan. O syempre, di na ito kalimtan ang ato mga taxi drivers nga mo'y makaoban na ito sa hypermi po, no? Ato mga taxi drivers, ang ato mga grab drivers, mga jeepney drivers, tanang mga drivers karong naminaw, kumusta man mong paskang inita rong hapon na mga kabayan, so? Oh, paskang inita. Sumuna, mangita po tagkanta diri nga kanabitang murag makapakuan ba makapawawa po din taong kainit sus paita inita ro panahon na, no? Nanhala, o na syempre, DJ Rico Mambo na po magkakabayab sino magkaoban. Karong totoo na po si Miss Eva o DJ Pamela o ang atuang sparring partner, ang Cool Boy Paso!
1: Hello! Kumusta ang kanan? O syempre, request request 931 na mga kabayab sa ito paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, ang 93.1 FM Radio Cebu. Kabayabs, mauna ni. Musta man mong tanan? Kumusta man ang atong mga kabayabs karon? Siguro manhoma nagpaniod to ang uban, wapag ipaniod to. Sumuna, mas maayo nga makapaniod to na ang wapa, ha? Okay, onya, siyempre usab manghinaotang ang adlaw nga hoybis, mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan gajod. O ga siyempre usab di na to kalimtan nga manghinaotang ang adlaw nga hoybis, naamo karon sa maayo nga kapiskay, kalagsik sa panglawas mga kabibes. Kay maunay pinakadako nga grasya, maunay pinakadako nga kanaang swerte nga ato ang nadawat matag adlaw nga diin makabangon tag klaro, makakaon tag klaro, makainom tag tubig nga klaro, o niya makaginhawa tag tarong, no? Maunay usas mga pinakadako nga grasya. Sumuna sa mga nagsaulog silang adlaw nga natawhan, labi na ining adlaw nga hoybes, makaingon mo nga suspaita oy wag yun intaoy handa. Wag yun intay kwarta kaysa umang pordoy man, wag yun handa sa birthday. Ay mo kabalaka kay na pong ban, why regalo, no? Why nadawat nga regalo? Ayaw na ninyo una-una kay ang pagbangon matag adlaw, dako ka ng grasya, dako nga regalo alang kanatong tanan, nga gibubo dire kanato, gikan sa tong labaw nga makagagahom, no? Sumuna mayong hapon. Onya, siyempre o saboy, welcome na gajod ang tanan nining atong programang Request 931. Uncle Boy, Miss Iba o DJ Pamela, inyong madungog sukad sa launang ngari na kana sa alas 4 sa kahaponon. Mga maanindot ng mga sonata, nindot ng mga istorya o ga siyempre ang atong tigmo kay Hoybis mangkatakaron ni Jericho Mambo. Apan sa dili pa din ato ihatag ang atong tigmo, no, ni Jericho Mambo.
0: Okay, ano yung Uncle Boy, sari pa din ito ihatag ang itong tigmo. Maugyapon ha ang itong number mga kabayabs. Maugyapon ang gitawag o karteriya. O karteriya. Kung kinsa itong unang mag-answer o nang magatubag sa tuang tigmo karo mga kabayabs, doon ay pahalipay ha. Doon ay yapon tayo pahalipay nga nagdangag o 200 kapisos. Muna siya ha, kisa man to din ha, ganon, 200 kapesos ang nagtangag nining atong pahalipay mga kabaibs diin. Pamutiks lang mo din he, karon sa to ang numero nga 0995472-0802. O niya, o kinsa tong unang makatubag, kinsa to'y unang makakuha sa answer, hala sige, kanaang ato na yung ihatag, ato na pwedeng i-gcash, pwedeng i-load mga kabaibs ang atong pahalipay nga 200 kapesos nining atong tigmo karong hapuna. Okay, apat sa dilip, Uncle Boy, na naman si Miss Eva o DJ Pamela.
1: Okay, unya ato sa ning i-welcome to the show si Miss Eva DJ Pamela. Miss Eva DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
2: Hello, hello, hello. Mga ka-vibes, maayong hapon. Ay, wala ka kuan.
3: Saman? Wala ka ng manok ka kuan, Miss Eva, ma.
2: Mga ay?
3: Oh, nangitlok.
2: Kalain.
3: Ano ito? No, kanang mga nga kanang magsigi ka pakapa sa pugaran. Okay, nangitlog mo siya.
2: Mao na.
3: Ay, kamusta?
2: Hi, Uncle Boy. Hi. DJ Rico Mambo.
0: Ay, hi, Miss Eva. DJ Pamela.
3: Hi, na yung tanay. Uncle Boy, DJ Rico Mambo. Miss Eva, syempre. Sa ito mga kamayos, siya na minaw. Karoon, di ano po, nang ini mga dalaging ding sa kahanginan. DJ Pamela.
2: Og Inday Eva.
3: Nay, hello. Kumusta ang tanay? Siyempre, ay, tigmo-tigmo naman po dahil taadlaw naman din. Wait, kadali ba sa adlaw, Miss Eva? Bago pa lang ganita ni Duty, waan na side. Kung ana po, ka na ang Huwebes na po. Miss Eva, ang sagay tigmo orong nga po na?
2: Andam na ba mo?
3: Andam na. Sagay tigmo, Miss Eva.
2: Okay, ang ato ang tigmo karong adlaw nga Huwebes. Usa ko kabutang nga mukamang sama sa bitin ug mutindog sama sa haligi unsa man ko.
3: Hala, mukamang ulit ang mutindog. Hala, oy, kalaking good.
2: Mindog man na.
3: Pero ano siya? Mukamang?
2: Mukamang.
3: Inikamang mutindog gayon. Bitaw, unsa man kahain na, Uncle Boy?
1: Nanala, ansiri o tubaganin yung mga kabibes, analisaran ninyo.
2: Yes, kaya
1: na. O unsa man kahain nino, unsa man yung butanga. Butang, gina ni Miss Eva.
2: Butang yun.
1: O, nga mukamang. Unsa ko no, mukamang.
2: Mukamang sama sa bitin.
1: O, mukamang.
2: Unya.
1: Unya.
2: Mutindog sama sa haligi.
1: Mutindog murag haligi po.
2: Oo.
1: Ah, gawa sa din. Unsa man na, perting gahiyay nagtindog. Aray ko. Oh, nanhala, tubanda ninyo, be.
2: Kuan, oh. Mugahi siya kung bitaron.
1: Ah, mugahi, bitaron. Ah, sa ato pa mura, kinahanglan pa de siyang, kuan, dahil ka ng...
2: Gunitan.
1: Oh, gunit-gunitan, di ay, nanhala. On sa may answer ka, ani, 200 kapisos, rumani, 200 kapisos, rumani. Okay, nananawag mo si iba. Hello, na, ah, Tia M.
4: Tubad ko.
1: Oh, Tia.
2: Hello.
1: On sa may answer mo, Tia.
2: Hos?
1: Hos, ah, sayop ang hos, Tia.
4: Sige, bye.
1: Oh, bye, sa.
2: Bye.
1: May kinaminaw ka ron. Oh, paong na yun niya. Ay, nalipat ko na. Di bis dilip, ta ko di manawag. Bitaw, ay, nanhala. On sa may inyong answer ini, mga kabibes, kandila, ingon si Gab, apan sayop. Kandila, unsa man to gani, Miss Eva? Unsa ang ganito pag pangunsag ito?
2: Ako na itong gisenggi mo, Uncle Boy.
1: So muna, mga kabayab, sa ngatong numero, ang atong number 09954720802. Ha? Unsa ko kabutang nga mukamang sama sa bitin og mutindog sama sa haligi unsa man ko. Hala, sige, ansere, tanaw na to kinsay unang makakuha sa answer, ingon man usab makakuha sa tong pahalipay nga 200 kapisos gayon. Onya, siyempre ay sa itong mga kabayabs nga naminaw karong taon-taon, ang ato usab nga sindi rin ng atong kuan, Miss Eva, maokining si kuan, Kevin. Usan is Kevin, murag si Lusom na ito, Hana. Nawag, Noy, hello, Noy.
2: Hello.
5: Hello,
1: what's that? Oh, may ngod to, Noy.
2: May ngod to.
1: Onsa may answer, imustig me, Noy.
5: Sama tigmo ato, ale. Tigmo iso kang minaw ko.
1: Wadi ka minaw din, ha? Sama sa tayo.
5: Na, layo ako.
1: Layo de ka. Ang aton tigmi karon oy maone noy. Kana ang money ha. Usa ko kabutang nga mo unsa ko nga klase sa butang nga mukamang sama sa bitin og motindog sama sa haligi unsa man?
5: Mga tao.
1: Mga tao, sayop na mo hanoy.
5: Ha, sayop?
1: Oh, sayop lagi.
5: Mukamang man yung mga tao.
1: Oh, kamang gi pero sayop man sa om na.
5: Ah,
1: sige,
5: salamat
1: na. Oh, sunod
2: salamat.
1: Na.
2: Oh,
1: salamat ka, Joe. Salamat ka, Joe. Oh, salamat ka, Joe, Noy. Oh, sige, baje, baje. Sa ito bag ni Mugab? Goma, ha, goma, sayo. Sige, DJ Rico Mambo.
0: Okay, ingon anak man kapaspas ang pagdagas panahon oras magkakawin. Mm. Ito magkaha ang ato ang tigmo karong adawa ha adlaw nga hoybes. Unsa ko nga butang nga mukamang sa masabitin o mutindog sa masahaligi unsa man. Okay, mm-hmm. Unya mi sa iba mo kuan sa ta commercial sa ta ha.
2: Okay.
0: Sa mga nag pa, sa mga nagtawag tubag din ha i-text diri sa to ang numero nga 0995472-0802. Mga kabayan, so balik na karong taon, balik mi karong taon mag commercial sa may unya inigkahuman balik din ta mga kabayan sa. At ang oras, alauna, 29 na sa kahapon.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request 931
3: Request 931
4: At oras mga kabibes ala ona 44 na sa kapodoy. Oy, kumusta nga itong mga kabayabs karon? Naghana na sa mga nagsigig tawag. Oy, gay, tawag, ha? Tanaw na itong kinsagi makakuhaan ni, nga ito agaraw pahalipay nga nagkantidad og 200 kapisos gayon mga kabayabs, no? Tanaw na itong kinsay makaunag yung answer, ani? Ano niya? Siyempre, ha, kung balikon sa pagkausa sa mga nagtubag karon sa tuang tigmo din, ha, kinahanglang padalaan ninyo pangalan, aplido, pwede ka away aplido, basta na pangalan o ganang lugar, ha? Aro makahibaw may kinsay nga ninyo in town po, no? Okay, unya na yung nakaunang tawag din na Uncle Boy. Okay, unya nawag si Dong Armer, siguro. Ah, Dong Armer!
5: Hello!
4: Oh, kumo ba? Oh, hi. May hapon. Unya, unsa may kuan mo? Answer ka, Stigme?
5: Oh, answer ko, Uncle Boy.
4: Unsa may answer mo, Stigme, Ron?
5: Kuan, kawayan.
4: Kawayan? Oh, maudahin sayop. Oh, kawayan sayop, gihapon da. Oh, unsa man ning kuwayan na katong ning kuwayan nga butong o katong kuan kana ang sayangan ini. Oh, na may butong nga kuwayan mas iba kanang kuan. Oh.
5: Di ako ang kuwayan ko lagi, mura man nagkalig ini karo.
4: Oh, mo di ay.
6: Mukamang ba di ay na?
4: Mukamang na kuwayan. Basta kuan ni di ba ka ni kuan takway kay mukamang nang takway mas iba. Oh, bitaw. Ah, sayop dong Armer. Oh, sayop bye.
6: Bye, Armer.
4: Iwasa sa naghilot imong gihilot ina. Ang sama na, ara, away, uway. Ah, sayot, uway. Oh, kamakaila, di kag-uway dong, Gab. Oh, kaila na po'y uway di siyudad. Ang sama ng uway, computer ng uway. Ah, imong reset. Imong, da sayop, ray. Okay, buong bita ko nung kaila man tohan nag-uway nga kanang uway na mas bukid. Maom na, kanang uway, Miss Iba, para sa kasayuran sa tanan. Oh, labi na tong mga batanon rong wanagyo'y kalibutan sa mga karaan. Kanang uway, maom na gamaon o kaniang bukag. Kaila kag bukag, kabibes, Gab. Ah, wala gigihapon. Kanang bukag, maom na kanang idadon sa una ba nga, sa mga karaan.
6: Butangan o mga, kanang pwede ka ng mga kinuha nga isda.
4: O, kanang kaana, o nakana ka karbon dong, Gab. Kanang ipagbutangan sa mga kuan o basket
6: bakat. Muna
4: siya bakat o niya ang term ana uban bukag bakat muna siya okay nawag man noy balik magagpanawag noy
7: balik ko kay
4: minaw
7: kong Pamela
4: sure
6: si Pamela na po
4: di ka na burit di ka na burit imuha nga si Miss Ibar ba imuha sige minyaw
7: si Miss Ibar po
4: Miss Ibar po day okay sige o niya maura to.
7: Amora.
4: Sige, bye. Karon dito magdangan. Sige. Paong din niya.
6: Ala. Kaluoy po.
4: Mingaw na ginasya tao ni kuan ni tao ni Miss Eva Pirmi. Hi, good PM. Pa-request og song hawak mo ang beat ni Kone Solid nga tig paminawan. Kanta ni. Alas 12, kas prakit din ako. Onya, ang tubag na ko ana inyong tigmo mga DJ kay PC o hikot DJ di ay sini PG di ay ni diri sa karkar PC answer ang di pram karkar tanaw na to ni gikan sa karkar dahil kumini siya mas iba sige ato lang tao ni Ron imuhang answer og sayop ba nig sakto ba niya DJ Pamela.
8: Sa ito mga kabayabs nga namin, daghan kayo mga nagyan. Muna, makaingon dito ito sa hanggang. Daghan mag-text, basag na itig mo, Miss Eva.
6: Yes.
8: Hi, kinsan eh. Hi!
9: Hi!
4: Oy, kinsa man ni Day?
9: Paan?
4: Ay,
9: padigos, cute pardo.
4: Taga cute pardo ka. Kinsa may nga ni mo?
9: Ara.
6: Mara?
4: Hawak mo ang bet?
9: Paan? Answer sa riddle.
4: Ano may answer sa riddle?
9: Liston?
6: Liston?
4: Sa'yo pang liston, Day.
6: Oo.
9: Sige.
4: Okay, wakay mga greetings diyan ron. Wakay mga ipang-greet din ha ang mga silingan ni Mos Kiyot.
6: Wala na.
4: Okay, diyan ko mambo. Okay, ano ay sa tumanga ka ba yung sigurin na minaw ang Miss Eva, no? Ang ato ang sender kay katong si Kuan.
6: Si ato, Kevin.
4: Kevin. Ano sa man si Kevin, Miss Eva?
6: Murag Kuan, stricto.
4: Stricto, murag ganang stricto nga may pagkasiloso ni siya, Miss Eva.
6: Kaya
4: okay, onya.
6: Onya, kanang dihala na nila at ngan.
4: Maunala na ilang kuanon ron, ha?
6: Yes.
4: Sige. O na muna, no, sa ito mga kabayabs, karong naminaw, hala, sige, pag-usgin yung mga radio kay Hantod Bata sa alas 4, mga nindot ng mga sunata o istorya sa kinabuhi kagis gugma ang atong hatagan o pagtagad karong taon-taon, mga kabayabs. Siyempre, ang ato sa mga news break, no, matag karon o gunya, makakuhasan mong updates balita, mga kabayabs, kay naroon naman tayo news break matag oras, no. Sige, o niya, despikas, Miss Ia DJ Pamela.
8: Muna, hindi rin sa unahan. Alas nga may hapon, did you nga ko ang tubag? Unsa pa man eh? Okay, sige. Tubag ka sa Angle Boy. Okay, napamain na wag. Hello?
2: Yes, hello?
8: Ay! Ay!
2: Did you rin kumabuan, Miss Eva?
6: Hi! May hapon.
8: Kinsa gay ni?
2: Si Liano.
8: Liano, kumusta mga Sir Liano?
2: Okay, rin ka po,
8: okay, ready ay. Okay, unya mo answer ka sa tuntig mo.
2: So, matry lang kong tubag.
8: Unsa may tubag ni mo sa tig mo orong hapona?
2: Bullpen.
8: Bullpen? Sayop. Sayop.
2: Okay.
8: Alright.
2: Okay.
6: Bye.
8: Okay. Did you, Pamela? Mayroon. May hapon, DJ, ako ang DJ, akong Metro Sign from Juvel.
6: Metro Sign?
8: Metro Sign? Bitaw, kaya Metro Sign, Miss Eva, gahe mas nagpatindogon.
6: Oo, okay na.
8: Naraman, oy, bugahe magpatindogon. Gikan sa numero nga 3533, ano siya nga, Alambri or Kibol ang akong tubang. Kibol
6: Alambri,
8: wire, siguro, Miss Eva.
6: Kibol wire.
8: Kaya, unya, Jumar ni from Bohol. Sayop, Jumar. Uncle Boy.
4: Okay, hello.
6: Hello.
10: Hello.
4: Hi, Pinsan eh.
10: Hi, may hapon. Mga gwapito-gwapitang mo, DJ.
6: May hapon. Oo.
4: Pinsan mo ni Day.
10: Si Brenda.
6: Brenda.
4: Nag-asa mo ka, Day Brenda.
10: Yes. Taga Talisay.
4: Mm-hmm. Okay, unsa may imong tubag sa atong answer karon?
6: Tubag?
10: Try lang ko,
6: Horse?
4: Sayo.
10: Thank you.
6: Basi na kayo i-shout out.
4: Basi, wa kayo mga greetings din na ron sa inyo ha. Sa Talisay.
10: Wala lang sa uwi kay nagsara ng bukodun.
4: Susta, wadi kay kapikas kinabuhay niya.
10: Wala.
4: Na, pangita.
10: Tingol pa man ko, tingol.
4: Ang pila pa man dahi mong, how much pa man mong age di ay? How much pa man mong age?
10: 50.
4: 50. Mo di ay. Sige, dugay ra kang single.
10: Dugay na.
4: Wala na ka mangitag lain na parang anakay makauban sa habang buhay.
10: Wala. Wala lang ko nangita.
4: Maudi ay. Sige lang, muabot na napohon. Andam ra kag na mo abot sa imong kinabuhi ng mga someone you love.
10: Siyempre.
4: Andam ra sa
6: okay na.
4: Okay, sige. Salamat kayo. Huwag may hapon ha.
6: Thank you, Ma'am Brenda.
10: Salamat.
4: Alright. Okay, DJ Rico Mambo. Okay, unya muna sa itong mga kabayams karon. Ako malikot sa magkausa karong taon-taon na ito na nang himay-himayon sa kahanginan ang istorya sa itong sender nga si G, mga kabayams nga o sa kabay. Batanon ba mo ni si Miss Eva? 28 anyos pa din eh. 28 anyos pa si G, mga kabayams, na kahuna-una siya sa pagpabuhagay sa pag-share in iyang kasinatin. Murag, na, murag, naalagi siya sa man. Ako,
6: Kevin, o si
4: Kevin. Okay, lahat pa din. Si Kevin, ay, ana siya nga. Unsa ba ni, ako ba'y problemado? Ani, naapas ako ang problema. Kay medyo kuan man kana ang makaingon nagi kuno siya mura og nakabantay siya nga ugalingon nga medyo may pagka siluso kuno siya, Miss Eva, ana ba?
6: Okay.
4: Nga ganang makakita siya nga murag di siya ganahan ba nga mutan-aw nga na ikalambiyong-lambiyong lain yang hinigugma. Ganahan siya nga murag focus gud niya ba, ana siguro.
6: Okay.
4: So mura karon ha karon tawon mga kabayms pagsud sa alas 2 ato nining himay-himayon sugda na tonis paggadgad sa kahanginan.
6: Yes.
4: Ang istorya sa to ang sender nga si Kevin. Nga usa ka 28 anyos mga ulit tao pa ni siya mga ka-vibes, no? Murag managuya pa ni sila nga murag dali siguro na magiging aning tao kung Miss Eva.
6: Oo, di man yun na malikayan.
4: Hindi yun malikayan nga karabi itong muana ka nga dapat ako ragyod, ako ra. Way laing mag nag-iya, ako ragyod. Ana, ako ago nang hinigugma. Ana, murag, kuhan kayo siya ba nga ako ago nang hinigugma. Way na ilain pa din ha nga mukuan mo balandra. Oh, anak ko no. Ano siya nga, mayong unto ninyo, DJ, o niya, finish, organ ko na, Miss Eva.
6: Ha?
4: Organ, akong tag-an, sa tigmo, si Grace ni, ay, lahi man na imuha na, Grace, oh. Kuan man na, ganaan ka na imuha, dili man na kinahanglan, uguyo ka ng kamangon.
6: Oo. Oh.
4: Mubarog man, bisag kuan, may kamang kamang.
6: Murag ka ng uwid. Ang uwid, mukamang man.
4: Oh, mubarog man, bisag kadlaon, di man na kinahanglan, mukamang.
6: Oo. Oh.
4: Ano nga ito, antig mo, kay mukamang man mga ka-vibes, no? Mukamang, ano ni? Sa itong mukamang Miss Eva? Okay, ato sa tanahan, may kinawa man. Ano ni siya? Ang ito, tig mo, usa ko kabutang nga mukamang sama sa bitin o ang mutindog sama sa halig. Ano ba? Ano may answer, ha? Ano siya nga mayong hapon ni Jericho Mambo o Miss Eva? Tubag na ko sa tig mo answer kay, sa ni? Kren, kren ka na sumang kren ka nang
6: kuan
4: mo buho sa mga semento. Kren ka nang nas building ana.
6: Kana siguro.
4: O niya pangan okay, oni address Barangay Mayag, Season Surigao del Norte.
6: Ah, kalayo.
4: Sayop. Maayong hapon ninyo tanan. Ano siya nga may hapon ni si Eva, oni place og place moment by moment by Yvonne. Oni ilimi sini Iliman. Thank you requested from gisa may nag-request ini. Unsa man ang kantahan sa iba kamao kani?
6: Nindot ba na moment
4: Nancy.
6: By moment.
4: Unsa man ang moment by moment.
6: Basta nindot na siya.
4: Nindot na.
6: Sige. Love song.
4: Niya muna sa to pagbalik karon taon mga ka-vibes ato nang tan-ano at hatagan og pagtagad ang istorya sa to ang sinder nga si Kevin nga usa ka 28 anyos sa to pagbalik karon taon ha. Niya syempre na pamanit tawag hello may hapon.
11: Ay, hapon, di ko mambo.
4: Oy, kinsa ni?
11: Junel Andamon.
4: Junel Andamon. Kumusta mga kabayab, Junel Andamon? Naandam na? Dito, okay ra. O niya, ang sumay mong answer sa itong antig mo, karon kabayab, Junel?
11: Ako ang answer kay Mitrosan.
4: Mitrosan. Sa'yo pa, Mitrosan. Okay, sige. Salamat, tumay hapon. Bye.
11: Salamat.
4: Okay, sige. O niya muna no, sa itong mga ka-vibes karong naminaw, sa mo ang pagbalik karong tuntun, Uncle Boy. Okay, o niya, text lang mo diri sa itong numero gihapon nga 09954720802. Balik ko na itong ting mo, usa ko kabutang nga mukamang sama sa bitin o mutindog sama sa ligion saman. Dijeri ko mambo. Okay, unya mo na no sa itong mga ka-vibes karong nagtikaw-tikaw sa mga naminaw. Ang ato ang number, ang atong numero, ang kumbalikon pag yun. O yan, karong taon-taon usap na live na ta sa itong FB page, ang 93.1 FM Radio Cebu mga ka-vibes. Ang atong number is 09954720802. Tumaganin nyo, ha? I-text na rin. Butangig pangalan, address, aron makaibaw may kinsa mo, ang taga-asa mo mga ka-vibes. Aron, unya mo na, ang atong pahalipay nga 200 ka-pesos pwedeng i-gcash, pwede usap sab nga ipalod o dalanan ninyo ha. Morning aton tigmo mga ka-vibes karong hapon na usa ko kabutang. Usa ko kabutang nga mukamang sama sa bitin o mutindog sama sa halig. Tumaga ha, ang suman, i-text din na sa tuang numero kay mabalik na karong taon mga ka-vibes. Siyempre, asa pa man di ay sa tuang paboritong radio sa Sugbo ang 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-vibes, mauna ni. Sa kainit panahon, mga ka-vibes, nindot yung kay paminog mga sunata nga kanabitong murang makapabugnaw pagdutay sa tagkugo, no? At ang oras, 3 minuto sa diipa mag-alas 2 sa kahapon, nindin nga itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.

inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: なんね。
1: Request 931.
2: Request
0: 931. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93.1. 93

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
2: Request 931

0: Mayong hapon, ganatong tanan mga ka-vibes. Kumusta mamong tanan? Inig-adlaw nga, huwibes, no? Ako tumalikon sa pagkausapit sa 21 sa bulan sa Mayo, mga ka-vibes. Unya, syempre, sa to nang gigaingon kaganina, to na ning mahimayon, ang istorya sa to ang sender karong hapuna, maukining usa ka lalaki, mga ka-vibes, nga skibin. Nga, usa ka 28 anyos, batanon mo ni skibin, mga ka-vibes, no? O niya, ang karoon, ang iyang istorya sa kinabuhi ka, gisgugma, murag kabahin ni sa iyahang magkaingon tampunga, nga mura o naasay pagkasiloso ba? Sinoon, di man po na malikayan, nga magsilos-silos yun ta mga kabahims. Isip o sa ka lalaki, isip o sa ka babae nga nahigugma sa tuang partner, di ba? So muna, aron ini masabtan ang tanan mga kabahims. Pagkosgay ni mga radio, i-volume ang ini mga radio, aron makakuhagin mo pag-ayo kung unsa pagkaunsa ah. Nganong naabot sa punto nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi din nga itong programang Request 931. Oga, syempre live na dito sa mga nagpaminaw karon sa itong mga radio, live na ito sa itong FB page mga kabimes, ang 93.1 FM Radio Cebu. O niya, sa mga nagtanaw na karon din ha sa itong live on air punta sa itong mga radio, no? Sa 93.1 dial sa itong mga radio mga kabimes, no? So muna, sa mga nagtanaw sa itong FB page, pwede mo nga mo lantaw, pwede mo nga mo abli sa mga radio din ha, maminaw mo din ha, labi nag na mo'y trabaho, samtang na mo'y lihok-lihokon, magpaminaw lang mo sa radio, okay kayo. O niya, katong mga nagpaminaw sa mga radio, ganahan mo nga mo lantaw sa itong dagway diri sa itong FB page, halabisita ha, i-follow, like, o share ang itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Okay, klaro ra mga kabibes? O niya, syempre sa mga nagpaminaw karon sa mga nagtanaw sa itong FB page na minaw sa mga radio, ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. O niya, ang ato usab nga FB page, mga kabayams, pwede po mo nga mutubag, mutagan sa itong antigmo karon nga nagkantidad o may ganun tampo nga doon ay pahalipay. Doon ay pahalipay nga 200 kapisos ang ato ang patigmo karong hapon ha. Sa mga nagtanaw sa itong FB page, sa naminaw sa itong mga radio, maoning atong tigmo. Pwedeng i-load, pwedeng i-gcash, 200 kapisos ang pahalipay. Unsa nga butang nga mukamang sama sa bitin o mutindog sama sa haligi. Unsa may inyong answer, 200 kapisos ang pahalipay ni anak mga kabayabs, ha? Okay, sige, padani sa inyong mga pangalan o lugar sa mga ganahan nga butubag sa tuntig mo. Di na ito maglangan pa, Miss Eva, andam na ka din, ha?
1: Yes!
0: Okay, ani ang istorya sa tuang sender nga Skevin o sa ka 28 anyos nga taga Cebu City, mga kabayabs. Mayong hapon, mga kabay. Ilabi na sa mga DJs na maghatag advice, tambag nining akong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Ilabi na usab sa mga kabayabs na ito nga maghatag, tambag. Nga muhatag sila mga bulawanong panghuna-huna o unsay angay na kumbuhaton, nining akong kaagis sa gugma, kaagis sa kinabuhi. Mga kabayabs, ako di ay si Kevin, 28 anyos nga taga Cebu City lang. Duha na may katuig sa kuang hinigugma. Inuntan po nga duha na may katuig nga nagsaw sa muang duha ka malinaon nga relasyon nining akong girlfriend karon. O niya, mga kabayabs, okay kaayo may sod sa duha katuig na mong sod sa duha katuig na mong panag-uban sa tamis na mong gugma, okay kaayo ang among relasyon. Pero nining bago lang, murag dili na ko ganahan sa iyang trabaho, sa environment sa iyang trabaho, mga kabayabs. Tungod kay daghan kaayo siyag kauban nga mga lalaki. O gawas ba ni ana, close kaayo sila. Mag-jokes, laag, inikahumas trabaho. Usahay mag-chat pa, bisan gabi ina. Mo'to nga naingon kaingon ko sa kung huna-huna nga mura og di ko ganahan ba? Murag wa na ko ganahe sa iyang trabaho tungod kay ingon ana sila kasuod sa iyang mga kauban nga mga lalaki. Wala man koy wa man koy kani ang wa man koy prop nga makapamatuod nga naay sayop ang akong asawa akong uyab, pero Muangkon ko sinuod nga siloso gid ko nga pagkatao mga kabahibs. Nakatry ko sultin niya pero yung gitubag kay work ramani. Ako siyang gikumpronta ni ingon lang siya nga trabaho ramani. Ayaw ko pugni kahit ako man ni trabaho. Mao to mga DJ nga murag wa ko katingog. Sa akong una-una, sakto man pod. Wa man pod ko'y ebidensya nga nagbinuang siya nako. Pero nagsilos lang gyud ko sa iyahang mga kauban sa trabaho. Mga DJ on sa may sakto ani. Ako ba ang problema kay siloso ko? O valid ra ba ang ako ang na-feel? O valid ra ba ni ang akong gibati nga silos nga dunia? Palihog ko nako, hatagi ko sini mga bulawanong panguna-una mga kabayos. Palihog, manginaot pong ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Kinikaagin ako sa akong kasing-kasing, sa akong ginabuhi, mga kabahibs. Dagang salamat, kinilalang si Kevin.

0: Maayo kay naabot na di ay ka.
1: I love. Musta magalab. Okay ra. Kana, amara ako nang musta. Ikaw, ako rin yung okay. Huwag mo ko nang tumagalab. Musta naman ka.
0: Okay ra, kaayo ko lang.
1: Okay ra. Ako lab, kaloyan sige no, okay ra kung kaayo ko. Sama ka okay sa tuang duha kagugma. Sama ka okay sa tuang relasyon. Katuig naman ta, oy, pastalan. O niya mo na, gana ang sa duha na to katuig lab. Murag nakaingon, nagyod ko ba nga murag ikaw, nagyod para siguro sa kuha. Kay daghan naman kita hinoon, daghan naman nga nga ng labay, ng mga trials ba sa tuang duha kagugma apan. Naguan rin yun ta, kana ang nakasurvive lang yun ta.
0: No? Yes, nga, love. Malipayon kayo na. Ako po, love, malipayon kaayo ko nga. Ikaw ang akong nauyab. O niya, pasindi ay puhon nga. Akong mapamana.
1: O baon lang, love, gawas ba na, no? Kana ang kaibaw, ikaw, mismo ikaw, kaibaw, gawin ka kung unsa tika ka pinangga. Kaibaw, gawin ka kung unsa kadako, ang ako ang gugma diyan ni mo. Nga, buot lang kong bahala bugti sa kong kinabuhi kining akong gugma diha ganimo lab ha sumuna nga kana ang manginaot ko nga imo po ning suklian in town ug ingon ana kadako nga gugma ang akong love diha nimo tungod kay ikaw ra gyud ang babae nga ako ang dad-on na gyud sa altar ba nagingon nilang altars kami niyoon.
0: Salamat kaayo love, makasalig ka love nga ikaw ra gyud ang akong higugmaon.
1: Daghang kaayong salamat love ha. Unya muna duha ka tuig naman ta. Gahapon nag-anibersaryo man ta. Sumuna daan ni ako'y iregalo ni mo ha.
0: Balita niya na,
1: naani ako iregalo ni mo pohon.
0: Oon sa man po na.
1: Oon niya na, secret lang usan na.
0: Secret.
1: Maningkamot ko nga, kanang magustuhan ni mo. Ang ako ang ihatang nga regalo, love.
0: Thank you, daan, love. Bisan wala pa.
1: You're welcome. Ay, yun na ba? Kanaang saman, mga una ta, kay Muraog, kuan naman, sa namaro orasa.
0: Sige, naman. Love. Pero... love, nari ko'y chika ni mo.
1: Sa may imuhang chika di ay?
0: Mga sunod simana siguro kay maka-work na ko.
1: Mao ba?
0: Oo.
1: Suman, ni-apply dahi kag-trabaho?
0: Yes, love. Ni-apply ko dito sa usa, kanang kuan na siya, construction site.
1: Suman, saman ka, panday mason ka?
0: Hindi ni
1: oi. Anong naaman ka nang apply ng construction site nga babae magkambuhat?
0: Kuan mong good love, nag-need sila og kanang timekeeper. Mura na kong buhat dito. Mag-lingkod, mag-suwat sa oras, kung... Timekeeper okay. Ba?
1: Abi na kung panday mason ka.
0: Bitaw. Grabe po ni mo love. Oy,
1: bitaw, ganaang nalipay ko ha nga. Magkatrabaho na ka kay... Aron po na na po kay malingaw na sa gaba. Di na po ka maboringan kay sa niyo ha. Apan, ganaang kuan love ha. Kaning ingon anak biya construction site. Expected na yun na nga kadaghan din ha. Mga macho gika ng mga lalaki din ha.
0: Hala love, naunsa ka man, kasagaran po siguro diha, no? Mga minyo na. Unya mga chararat.
1: Naamay ko, no? Di man puntanan, naamay mga ulitaw pa sa din ha. Kanang mga kuan ba, kuyog sila barkada, mga narbaho construction, unya. Kana ang gawas ba na, kasagaran yun, wabi. Pila rin mo, nail babay, murag ikaw rin siguro.
0: Hala, sagaran, love.
1: Lucky ko na kay bugat ko na trabaho diha. Construction ko na,
0: ikaw
1: no?
0: Ba, klaro ka ayaw nga, nagselos ka. Ayaw lang pagselos, oy. Kay Bobia ka nga, ikaw rin yun ang pare na ako. Inya, nisad ko mupunit ang mga baho siguro.
1: Hindi ka magligo, di ay humot naman ha.
0: Dili, love. Dili, yun. Mga kuan ba, mga chararat. Basta di kuan na.
1: Ay, pagkuan na, okay. Chararat ko taon. Di man tanan na may mga gwapo ko din ha, gani.
0: Wala nila gilaing gwapo para na ako. Naunsa ka man.
1: Gawas ba na? Tungod sa silag trabaho ng sigig masa, bugat ilang trabaho.
0: Macho
1: na kayo. Macho kayo silag lawas. O niya, ako raba, di arba ko, ingon anak ka macho. Basig, ilisan ko ni mo dito ha.
0: Sus, love, naunsa ka man, oy. Nanamang gani kay mga pandisal, liha,
1: So, nanalay, basta kayo muna, ha? Ganaan.
0: Love, ay sa love. Murag nakabantay ko, murag na ay bali.
1: Ano man? Sa may bali, ha? Ako si Nina. Bali di ay, mag-ilis ako, eh. Ana raman eh, daan man eh pagpalit.
0: Ganun mo na, love, ganun, wala makakabantay.
1: Di, kuan man eh. Wala ka kibawaan ang uso man na nga na may balibalik si Nina. Wala ka kibawaan na. Oh, na may ingon anak nga sinina nga pinabali ang kanang kuan style.
0: Ni ba bisag yun sa jud akong tan-aw na mali man jud ni akong uyab oy.
1: Oh, di kay nag-ilis magkukog ganina kay nag-jacket magkukog padong pero ko bantay di nga bali di ni. Oh, unya gahuman. Gahuman lang ko mag-ilis oy. Anak na lang sa ni
0: design. Sige love, okay ra na love oy. Oo.
1: Oh, na basta kay mao na to kung ingon ni mo ha nga kana ang sige mo na noon kung ilisan on aning kalakihan ni on kay magkatrabaho na ka, daghan ra ba kay basta mao na to daghan ba kay mga lalaki na unya kasagaran ra ba niya na pay mga engineer.
0: Dili lagi na mahita bo love kay ihatod mesad ko ni mo nya imo pud gong kuhaon.
1: Nanala, bantay ka. Ihatod ka. Oo, ka. Basta.
0: Okay. Sige na, kalma na diya. I love na. You.
1: I love you too. Sige na, kay basta.
0: Oh, sige na, mga onata.

0: Ug mao to mga ka-vibes nga nalipay man duod ko nga nakatrabaho na siya apan mura pug nagsakit ang akong dughan nagunahon na kay sayang giingon nga usa siya ka timekeeper sa construction site. Og kinsa may nagkahibaw tayo wa makahibaw ana nga basta construction site kasagaran gyud dinha mga lalaki man gyud kasagaran dinha mga kuan gyud mga macho kay so, bugat kun trabaho dinha. Og mao to nga murag gibati ko og silos ba sa kuang nahibaw-an nga magkatrabaho siya unya mga lalaki pagyud kasagaran kauban og unya mga ka-vibes. Ako gyud pag sudan yung trabaho tuod man ako may naghatod niya kuha og unya mao ni mga panghitabo mga ka-vibes. Kuan ba? Ako may nakuha ni mo kaganina. Kuha di ka sa imong trabaho ba?
1: Yan naman di ay.
0: Nakabantay magkukunga mo raog. Suod kay mong atong kuan. Suod kay lagi mo atong sa kalalaki dito. Di lang kay usa katong napay pagdaing gawas o. Napay nagsigig-singgit-singgit ni mo niya. Dako kay kagkatawa gani.
1: Ay, kuan to love. Kanang nalipay ra sila ba nga? Kanang naaga ni bayad ang overtime?
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Niya ang kanaang kuan lagi usahay matikod sa kunin mo diha nga murag busy kay ka. Mura lagi na busy lagi ka pagtrabaho lagi nimo. Construction busy lagi kay ka.
1: Yes love, kay daghan man kaayo og mga kanang chika-chika ba sa trabaho niya. Nabiya mi kanang sa GC gani sa group chat namo kay kuan. Happy da.
0: Oo niya. Oo na ina.
1: Malipayo na kay ka. Siyempre, mukatawa jud ko kay mag-joke-joke man sila. O niya, wala man sa ni problema kay... Ay, sigkatawa.
0: Basta, oy.
1: Oo, basta mauna to.
0: Ang kuamanggod kay kanaang muraman og lain na kay paminahon nga... Basta, i-focus ni kas kamera ron na makitaan ka. O niya mo na, nga ako ah, akong gusto ha, basta mo na to, kahibawa nagyog ka nga, siloso kay ko nga klases pagkatao. O di ko ganahan nga, basig, abot sa panahon ba, imong kong pulihan, inoon na ng, pulihan ko ni mo, sama na ng mga kuan, imong mga kauban sa trabaho.
1: Wala na lang yung makapuli ni mo, love. Kaya naman ang hiday ko ni mo, karong niya Sabado kay Manuel man.
0: O singan?
1: Manuel.
0: O saan man ang Manuel?
1: Manueldo.
0: Ah, Manueldo. O niya, ganun mo di ayo, ganun mo di mag-sweldo.
1: Na aming mga kuan, kanang mga laag-laag ko no ba?
0: Sama mo mang laag, ikaw rin babae ni mo, laag ka, kuyog nila?
1: Di, daghan man, mga asawa po nila, ay na.
0: Niya, kisa may kuyog ni mo lain?
1: Kami mga kauban dito sa construction site, unya kung ganahin ka, pwede po ka mauban at doon naman sa may mango.
0: Ko eh, kalalailaag ko eh, mao na ang gusto ni mo. Daan pala yung lagig ko, daan maurigin na kung daan pag yun lagig ko, nga maabot kis punto nga ingon ani. Karoon na lang gani, kamatikod gani ko nga nagsigikag katawa. Murag, kuan kay ka, malipayon kay ka bang, so ka nagkatrabaho ka ng construction.
1: Hala love, katawanan gani ni, oh, basaha ko nung nindiri ilang mga chat, oh. Oh, katawanan ka ayo.
0: Samdag ingon.
1: Ha?
0: Samdag ingon diha.
1: Baliin mo sa nina.
0: Di ba na maklaro, tanaw mo ko sa live, di ba maklaro na. Oh, mura ramang gapagwa. Pero, mauna, ang ako ba, nga mura og... Dako na gyud kay kakausaban sukad nga nakaabi kay nakatrabaho na ka dinha. Mura og napay usahay makamatikod ko nimo nga nagsige mog chat magabi eh. Gawas ba ana ini ka?
1: Naunsa ba ya ka oy? Ikaw love ba na sobraan na jud ka kanang imuha ra jud ng mga hunahunang bati ang ako at panimo no nga imo kong saligan, ana. Kay ako man ang trabaho. Nya, lain sad kaayo og magpabuhi ra ko nimo. Bisag uyab ta. Nya magsigidi kog pangayo nimo, kabati ana.
0: Basta ko ini nya. Kita ra ba ko kaganina nga sige mog smile-smile atong imong kuan. Sige mog katawa atong kisatog gwardiya, pay gwardiya dito.
1: Hala love, lain pag kaayo akong suod kay kusmuran ang guard nga every time nga magkuan na siya mag-inspection sa mga bag. Iya yun ang hilabdan ng akong lipstick. Mura siya nice something. Mura siya bayot.
0: Mao ba? Sa ato pa, nagkukuan din mo dahil. Sige din mo galog-halog dito sa trabaho.
1: Dili mo na mahalog-halog, mang inspection ba sa bag, ana?
0: Ay, anong hilabtan mang lipstick, anong ma-appeal man dahil sa mahal
1: niyo? Ganan, ganan siguro siya mang lipstick.
0: Mauba,
1: ana? Oo.
0: Ako, wanag yung kumurag. Ambot lang, ay, wanag ko ganahin ang mong trabaho.
1: Naso, sari, ali, diri, bigak, sunti ka, be. Ay, sige, kuwan-kuwan diha, ana? Dali ko ba?
0: Oo ka man, ay, mahala ka diha, ay. Mga kabayms, makaingon ko nga mura og nagsilos na gyud ko. Silos na gyud di lang kay gamay, dako na kay kung pagsilos ngadto sa kong uyab, ngadto sa iyang mga kauban sa trabaho nga lagi makita nang kausahay nga malipayon kay siya ba. Unya magsisilag jok-jok ngadto sa trabahoan kay niguha nako, makitaan man ako. Og mao to mga kabayms nga naapoy oy, nayusakay gayon nga wala gyud kaguwanta. Ako gyud sa gikumprunta. O na giingnar naman po ko niya nga wakunokoy ebidensya nga nagbinuang siya. O guniya, mo ni mga panghitabo mga kabibes. Love.
1: Oh, kalitra mga tungay di ha.
0: Pagmundag ka naman trabaho. Ay na pagsige, ay na pagtrabaho eh.
1: Ay naman.
0: Kagahapon, pagkuha na ko ni Mobya.
1: Oh, naunsa naman po?
0: Isa naman po itong imuhang kuwan-kuwan dito.
1: Ay,
0: isa
1: kato.
0: Isa naman po ito, sige mo katawa-katawa dito.
1: Kuwan man ito, kinang...
0: Suwat-suwat kas ballpen mo dito.
1: Hala no, bago to siya, bago. Bago to siyang trabahante, oo.
0: Bago pa lang, ngayon ato na mo kasuod, nga grabe ni mo, lako kay kang ngisi-ngisi dito.
1: Hoy, love, lain po kaayo no, nga magsige kong mudok dito. Kailangin po siguro, ana.
0: Ako ba, nagdoda na gigo ng trabaho ni mo. Mas may pag undang ka din ha, eh. Ay na pagtrabaho, eh. Mauna yung trabahoan ni mo din ha.
1: Hoy!
0: May pag undang ka.
1: Ikaw, Kevin ba? Nasobraan naman ka na yung batasan, uy. Wala man kay ebidensya nga nagbinuang ko ni mo. O niya, mag-ingon-anir ako sa akong mga kauban sa trabaho.

0: ang limpyuhon na ni mo imong hunahuna og saligan ko nimo. Yeah. Naunsa ka man oy, diri man ko malipay sa akong trabaho nga ingon ani.
1: Paulage, pero ako nagsakit kong dughan, wag ko malipay. Kay mo na naghangke kag mga laking kauban.
0: Na bahala ka diha oy, basta ayo ko buti, dili ko muundang. Bahala na ka diha oy.
1: Alagay.

0: Mga DJ, o sumay sakto ani. Sumay ang nga akong buhaton ini karon. Ako ba'y problemado kayo ani mga kabay, mga DJ, tungod sa ko ang kasiloso? Sakto ra ba o valid ra ba nga magsilos ko? O sumay mahatag din yung advice nini akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, palihog ko nung tambag ninyo. Palihog daw kong hatag og advice ninyo mga kabayabs. Tambagi daw ko ninyo. O kung say angay na kong buhaton, nining akong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi, karong hapuna. Manghinaot ko nga inyong mahatagan og advice. Manghinaot ko nga inyong mahatagan og diyutay nga higayon nga makahatag mo na kong tambag bulawanong panghuna-huna. Dagang salamat og kininalang inyong suki nga tigpaminawan. Nining nabantong na kayo nga programa sa radyo. Request 931, Kibin. At oras mga kabayabs, alas 2:38 na sa kahapon nun, Miss Eva.
1: Naunsa day mo?
0: Okay.
1: Inyo lagi kong gikatawan.
0: Sige, unya. Di makita day, no? Okay, sige. Ay, sa mga naglantaw sa itong FB page, Miss Eva, palihog sa ito niya, Miss Eva.
1: Okay.
0: Mag-ilis ako kadiyot.
1: Ingon si Ma'am Lorna Margarita, happy day DJ Rico Mambo and DJ Eva watching from Australia. Be safe all and God bless. Tapos si Sir Marvin Ladera, maayong hapon mga ka-vibes, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela o DJ Eva, Dan Share and Heart Always, minaw bisan ato pang gabi-i inyong program, hangtod ron pang hapon na. Di ako sa Kampot House Cebu, more power always, God bless ka-vibes. Mauna ni, ngano di ay? Unsay nasa kuan?
0: Unsa? Nauli na din si Kuan. Nauli na din si Ma'am, si Ma'am Lorna.
1: Wala, napa siya sa Australia.
0: Kisang din na sa Kaputaw.
1: Si Kuan, si Sir Marvin.
0: Si Sir Marvin. O yan, sa mga kabayabs, karong naminaw ha, sa mga ganahan nga muhatag advice, sa mga ganahan muhatag o bulawanong pangunahuna, abli ang atong numero nga 0995-472-0802. Gam, alay, good gam. Masamay mong maistorya, kaniang matambag, laki mangka.
1: Kaya na.
0: Kanis gab karon na ning patambagon, Miss Eva. Kung sa'yang mahatag advice isip lalaki nga unsuman mo valid ba iyahang pagkasiloso aning maong tao nga si Kevin, unsuman unsumay mahatag ni mo advice ni Kevin, valid ba siya o angay ba nga magsilos siya sayang kuan unsuman?
2: Para na ko DJ no kay okay ra man jud ang silos ba kay magsilos ka nakay care sa tao kay okay, natural naman na magselos ta, pero kamuduha, kay lahi jud mo nga pagkatao ba, so najud mo ka ng kaugalingon ninyo nga kinabuhi.
0: Kinaiya, ana.
2: So dili pwede nga...
0: Di magselos.
2: Pwede magselos, pero dapat najud siya sa lugar.
0: Dana,
2: kay katumurag nga sobrahan naman to ba kay
0: okay.
2: Si iyahang uyab kay na may trabaho, so respeto po kay... Daghan bag tao sa kinabuhi. So, dili ra pud ikaw ra jud ang makauban.
0: Sa ato pa murag pwede magsilos pero ibutang sa lugar kay labi na si kuan nagtrabaho yang uyab intaw na pag construction site. Murag kadang makaingon ta nga kanaang normal lagi na nga ingon ana no.
2: Normal jud kay construction.
0: Daghan jud na tao.
2: So, puro jud na laki. Asa makakita nga
0: kasagaran laki
2: nga naalsa og kanang
0: semento
2: og hollow blocks di ba so mo jud nga

0: Mm. Dapat i-adjud ka ng patasan niya ng ganang pasensya.
1: Okay.
0: Huwag iyang i-con, i-con niyang silus kay... Mm. Basta kabalo mo dyan yung mga trabaho. Trabaho ra, gid.
1: Trabaho, o.
0: Muli magigapon sa iya. So,
1: kana. Kana, ikaw ka ba? Ikaw, di ka siloso nga pag-classes pag-lalaki?
2: Pagka-uyab.
0: Siloso ko.
1: Siloso ka.
0: Pero, ilugar gud na ko siya kay...
1: Ilugar, o.
2: Mga unsang kuay na nga, makaingon ka nga, dapat ka magselos.
1: Mga hapon sa mga lugar
0: pwede siguro kwan siguro digino
1: ganyan kwan ibotang na ko ikaw na sa sitwasyon imuhang uyab trabaho sa construction angay baka magsilos ana
0: dili
1: di ka magsilos
0: trabaho raman
1: okay
0: ma if lucky ka maka siguro basin siya nakabantay siya nga murag lahi na kay namay ka ng ingana mga lucky ba ma maka-feel nila nga
1: maka-detect
0: murag maka-detect bang alala lahi na lagi tinanawin yung lucky sa kong iyap so basin siya wala takabaw naka kundi siya gingana pero
1: naka-feel
0: ako ingana ko ma-sense man ni mo nga
2: kuan, nice murag, something
1: lahi na
0: nice something nga murag lahi na ang guru yan kuan
1: okay.
0: Pero respeto gyapon
1: okay. Kanang
0: if ma-feel man sa gani sa iyang iyap siya na ibahala ka ng unsaon man niya.
1: Okay. Sige, salamat kay Gab. Thank maing hapon ni mo diha. Okay, sige niya Miss Eva, diha sa tong FB page.
2: O niya, ingon na si Ma'am Lorna, bahalag na bali basta love ka na ko. Ana. O niya, niingon sa si Sir Marvin Ladera, malingaw jud ko sa inyong drama. Labi na kung mukatawa si DJ Eva.
1: Mm-hmm.
2: Pati ako magkatawa pod samtang gabantay diri sa tindahan sa Kamputhaw.
1: Oy.
2: Bisag sa gabi i-replay maminaw gihapon ko sa inyong drama. Always nakaka good vibes ka vibes. Mauna ni.
1: Oy, salamat kay ini mo din
2: ingon si Sir Marvin Ladera.
1: Kabibes Marvin.
2: Mm-hmm. Si Ma'am Lorna Margarita niingon siya nga sender natural magselos sa dakong gugma. Ayaw pod sobrang kasiloso. Importante okay. Ayaw pa mali. Ani? Ayaw pa mali aron si love dili mangita og lain.
1: Ay.
2: Unya iya ko nang tubag sa tigmo kay uhipan.
1: Uhipan. Okay sige. Sayop gyapon na imong uhipan.
2: Oo.
1: Unya na ini tubag diri sa tigmo Miss Eva Gikans number nga 758 ana siya nga level host kuno. Level host akong tubag sa tigmo si Al di ini.
2: Hi si Al.
1: Taga-asa mga kabayb si Al. Taga-asa mga kabayb si Al. Sige, daghan pag nagtubag diri sa tigmo mga kabayb no. So muna, pwede pa mo nga mapadangat sini mga tubag
2: yes.
1: Sa itong tigmo sa itong numero nga 0995-472-0802. Ako balikon, 200 kapesos ang pahalipay ining atong tigmo mga kabayb nga. Okay, nga ang ato ang tigmo usa ko kabutang nga mukamang sama sa bitin og motindog sama sa haligi unsa man. Ako tubag DJ kay bakos or flashlight yuli ni purok saging kanduman sayop. Ako tubag kay okay PC Russell ni sa kanduman. Sige, tanaw na to ni mga tubag karon ha. Mayong uto DJ Rico Mambo. Ako tubag kay bakho.
2: Bakho.
1: Ako tubag kay bakho. Bakho DJ Rico Mambo. Jumar ni taga Karkar. Hi Jumar. Kuya sa ni bakho ni mamahalon man ni imong tubag bakho. Ako di ay si Marvin Ladera dinis Kamputhaw. Oi Marvin, may hapon. Ni address unahan gikan sa number nga 50213. Ana siya Ara Isabili. Ara Isabili Padigos Sitio View Hills Kiot Pardo Cebu City answer kay Liston. Shoeless Miss Eva.
2: Kana.
1: So kwa sapatos gyapon
2: eh.
1: Oy, may nga pagpaminaw dagan-dagan ita maminaw dia skit pardo no may
2: yes,
1: hapon din tanan. Mag-uni nga kuan Miss Eva. Si Ara Isabili Padigos dia sa may Sitio View. Sitio View Hills Kiot Pardo Cebu City. May nga pagpaminaw, may hapon ni sa taga Kiot Pardo ha. Kumusta man mo taga Pardo eh? Mao to yang answer liston, pansayop ang liston gyapon. Onya, dari sa Pikas, mga ka-vibes ni Jericho Mambo, akong tubag sa tigmo kay lapis or ballpen. Lapis or ballpen, taga Ormoc ni, si Ray. Oy, salamat ni Boray, diya sa Ormoc ha.
2: Hi, Sir Ray.
1: Onya, Gikas number nga 342, ano siya si Lino, si Lino Palatan ni sa Pitugo, Bohol. Ganahan jud ko maminaw. Salamat kay ni mo Lino ha. At sa ganit Lino. Hello, may hapon, ka-vibes sa Armir.
3: May hapon,
2: bigyan ko mambo. Hi, Almer.
1: Kumusta mga ka-vibes si Almer?
2: Walay trabaho si Almer.
1: Huwag kay duty, Mer.
2: May absent ko ron
3: kay
2: may ikita mati
1: si Lawas.
2: Okay.
1: Sige, sa may gibato sa Lawas, niya si Los.
3: Mato nga, sa kunsun ko nakatawag niyo kay huwag kajuti ron kay tungkol sa kanang sintomas ron ba?
1: Ah, okay. O sa may gibati ni mo, Mer, din na si Los yung gibati, Mer.
3: Ay, di ko mo tungkol sa kanandugo, patas ko blibo ay blood
1: ba? Ah, ay palabig ka og baboy, Mer.
2: Oo.
1: Ah, likay yun na. Niakuan ka ng utan-utan lang kapirmi. Gulay, way kontra, Mer. Okay, sige, unsa may mahatag ni mo advice.
3: Wala sa kumutiyo tirong, kinagpakaayo lang sa ko, kailisod na.
1: Hmm. Sige, ano siya nga, ganahan yung kumaminaw sa injo drama. Ilabinag mo katawa mo, DJ. So, ma'am taon, sir nga, kanibe inaanin ni wako kay bawa ba nga nabalid ay kong sinina. Paita, bitaw, inaanin mo si Eva, no, nga, ang nakaapan mo kong karun, okay na siguro to kani atong radyo, kay wa man to'y live.
2: Yes.
1: Sus, ang karun, ang nakauaw ani mga kabayab, sige karun, live naman ko sa Facebook in taon, makita naman tas kadaghanan. Paita, no, nga, kaniyan to, og mag-radio ta mga ka-vibes, wa may live. Wa may live. Niya, wa, di yung kamakitaan nga, bahalag, namali ka din ha, wa'y makakitang laing tao, kay tingog.
2: Maugyod, oo.
1: Tingog naman yung madunggan. Apan karon mangkod, ang nakadiprensya mga ka-vibes, kay live na matas Facebook, mara kong nauwaw og jutay, pero sagdi lang eh, maaaraw maging hapon eh. Mauwaw tag sa di, maaaraw hapon eh. Sumang pagkaunsaan, nabali man ko sinina, di ay, pastilan. Okay. Og wan, ingon si Miss Iba, mo kabantay, bali, di ko sinina. Ikaw, sige, ka-vibes si Almer, ipadayon imong answer. Okay. Answer naman, imong hang advice.
3: Muna ko ika-advise, bigyan ko mambo nga, dapat iyan lang ginasaligan ang iyahang sinigugma, kaya lisod man ko kayo kung kanang pasobraan niya iyahang silos can hold na mugulat iyahang giipit ang iyahang inigugma.
1: Ikaw, ka-vibes si Almer, ang sumandi, dili ba ka-classes tao nga kanang siloso, ala sama ini?
2: Yes, kaya na.
3: Ano, ako, bigyan ko mambo, katong kuya pamilya nila. Kaya nang diligid ko magsilos kay ginaingon pa kaya nang nasa kaya nang gitawag na to nga nasa kaya nang mga amigo nga nana kaya nang mga parkada-parkada po ba?
1: Okay.
3: Pero diligid ko ingon nga magsilos ko kay ginaingon pa di chiri kumambo kung natin pagsalig sa itong himigugma dapat ato ginasaligan mga yes. Ginaingon di chiri kumambo mis iba nga kung mabinuan siya okay ra iyahapon na pero importante nga wala ko magkasala sa among
2: kung
1: nag
2: hinigugma ay.
1: Okay.
3: Kaya na. Kaya, yung sabi na kung dili na to sa liga na itong hinigugma, itong una-una nga, kanang, para, basinog na, nagtuo siya ba nga kanang, binuangan siya sa hinigugma, pero, patibaw, ana, kung iyagi ng padayonon nga iyang ipito na iyang hinigugma, basinig na kung, ang iyang ginoda sa iyang hinigugma nga, basig magkapagong lain, basinig na ginodon, kaya sobra na kaipit siya sa hinigugma.
1: Okay.
3: So, lisod po kayo kung, iyan na lang yung ipito na yung hinigug mo ba tungkol sa iyan so, kaya silos nga uy kaputangan ba?
2: Yes.
3: So, iyan lang ginang i-adjust lang ginang iyang ibating silos ba kay saligan lang ginang hinigug mo kung pinot siya nga na ipagsalag siya hinigug mo dapat iyan ginang saligan kay kung ipatayo na niya basin hinog magbinuon na yun niya hindi siya nga yung hinigug mo binigan na magbinuon niya iyan na yung pinoton kay binasay kasabot niya mo.
2: Okay na.
3: No, ana lang siguro.
2: Thank you, Almer.
3: Salamat kayo, Mayo.
1: Sige, salamat. Og maghapon ka, Bye. Albert. Bye. Okay, dito sa itong page, Miss Eva.
2: Okay, ingon ni Sir Jesus Nazareno Montenegro. Oh, mura manig si Kuan. Maayong hapon, DJ Rico Mambo and Miss Eva. Akong tambag sa sender kay dili niya dapat tagaan og Malaysia ang mga kaubanan sa iyahang trabaho. Iya noon nang suportahan iyang partner. Maura na Miss Eva og DJ Rico Mambo, More Power 93.1 FM Radio, mauna ni. Okay. From James Carl Disipolo. Mm-hmm. Hi, Ka Vibes. Good afternoon. Happy watching and listening from Pitos. Tubag sa tigmo is dagom. Hi, Dagom. Mo diha, James, sa Pitos.
1: Hi, James. James Pitos. Kumusta man taga Pitos? Kumusta man hapon ninyo, ha? O niya, ano siya nga DJ great ko ni Lito Umulon. O, may hapon ni mo diha, Lito Umulon. Ano siya nga crew sa may crew sa MV Mary Carol. Sige, dyan sila minaw sa inyo nga drama. Ay, salamat kayo.
2: Hi, ninyo may hapon, ha? Oh, ang ping mo sa paglayag.
1: Yun. Okay, sige niya, itong oras, alas 2:51, Miss Eva.
2: Mm-hmm.
1: Isa pa may ganahan nga muhatag advice sa tuang sender. Pwede nga mo text. Huwag
2: mo tubag sa tuang king mo.
1: Pwede mo tubag, pwede mo text dere sa tuang numero.
2: Yes.
1: 0995-472-0802. Ano sa good PM, tubag, unta ko sa tigmo, bagon.
2: Bagon.
1: Si Edini nga taga Sentro Baybay City Leyte.
2: Napadiri sa to ang FB page, okay, si Diane Borgonya. Right. Hello Ka Vibes, good afternoon. Happy watching and listening from Compostela, Mulao. Oy. Ang tubag na ako sa tigmo is bakos.
1: Bakos.
2: Hi, Ma'am Diane.
1: Mukamang mambakos, Miss Eva. Mukamang dari sa ilawang sa sa bakusanan. Apan sa iyo. Good PM. Bako, sige. Akong tubag sa akong tubag DJ kay Kato Edi taga Baybay City Leyte. Sige, mao na to siguro yung tubag nga kuan. Bagon. Bagon kanang sama so, bagon kanang himuonong kuan kana ang mga pisi na. Ano sa DJ akong tubag sapatos Jubik from Danao. Hi Jubik, apan sayo pa imong tubag Jubik nga sapatos Jubik. Okay, sige na pa din na Miss Eva.
2: Wala na.
1: Alright, sige dire sa unahan. Ano siya nga? Motubag ko sa inyong tigmo, sir. Kung insakto ako tubag, ako ipalood kay nasira ako Gcash kung
2: nasira.
1: Naguba siguro yung Gcash. Kung akong answer bako o tubag kay sani bako tubag Jack sir sa sakyanan mauna ako ang tubag. Sani bako sa sakyanan. Bako tubag Jack di ay Jack sir sa sakinan kanang Jack nga para ana siguro kanang para kuan Jack sa sakinan kung mag-ilis o ligid again na sakinan mauna ako ang tubag Inday Arakap di ay ni sa Inayawan akong cell number kay zero di lang tubasahon o shout out na iko. Sige, na pa'y nitawag Miss Eva. Apan, ana siya nga, may nga pagpaminaw ko, no?
2: Mm-hmm.
1: Ana siya nga, shout out na iko sa mga tanan nga driver sa e-bike. Salamat. O, ito mga e-bike driver na sila Iyawan. Hi. Hello, may hapon.
4: May hapon, DJ.
1: Oy, ma'am Hermosila. Unsa may imong tubag, hello. Answer. Oh, siya, hala. Kusuga sa Andrew. Kwan, feedback, oy. Sige, patsya. Ay, may hapon. Ako balik ko sa pagkausam. Ayong hapon na sa mga driver na ikuno.
2: Okay, ingon ni Ma'am Diane, ang iyahang tubag kay belt o bakos.
1: Belt o bakos, aban sayop. May hapon sa mga driver, sa mga e-bike, no? Diyas may Inayawan, diyas may Pasil, diyas Carbon, diyas may Ermita, kanagsagaran, o diyas may kuan, kanaang... singan ini Talisay labi na diya sumay ka na ang tanki paskang naghangang e-bike drivers. Yes. Hello, may hapon ma'am Hermosila.
4: Happy Wednesday DJ.
1: O so may imong answer sa to antigmo karong hapon na.
2: Yes.
4: Mouse lang.
1: Unsa?
2: Mouse
4: sa computer ba?
1: Mouse. Okay, mouse computer.
2: Sayop.
1: Ne, unsa may imong mahatag advice sa to ang sender karong siloso.
4: Advice na ko, dili magseloso kay nganong kuan para happy ang relationship ba?
1: Okay.
4: Kanya lang DJ.
2: Okay. Salamat. Thank you, Ma'am Hermosila.
1: Ma'am Baby Hermosila.
2: Ma'am Baby.
1: Alright, sige. At yung oras mga ka-vibes, 5 minutos sa di pa mag-alas 3, Miss Eva, balik na karoon
2: doon. Okay.
1: Kaoban na to si Uncle Boy o si DJ Pamela sa itong pagbalik mga ka-vibes. Karoon taon-taon din. At yung oras, alas 2:55 na sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes. Muna ni. Sa mga naminaw, balik na karoon taon-taon. O niya, tumaga ang itong tigmo mga ka-vibes. Kanay 200 kapisos nga pahalipay sa itong tigmo karoon ha. Ang atong tigmo mga ka-vibes, usa ko kabutang nga mukamang sama sa bitin og mutindog sama sa haligi. 200 ka pesos ang pahalipay sa maong tigmo. Pwedeng mo text diri sa tuang numero nga 0995-472-0802. Sa itong pagbalik, kaoban na nato si Uncle Boy, DJ Pamela, o si... Mo na to siya, Miss Eva, o gako. Dari lang sa paborito radio 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes Money. Alas 2.55 na sa kahaponon, mga kabayes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayab sa niya ng labing o lahing balita ang karong adlawa. Bukya nakitaan sa Argao nga mga maligo ay mga ligo ay gipasidanan sa Kapanganoron. Gipahimangnoan sa Argao Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kun MDRRMO ang mga bakasyonista o mga liguay nga magbantay sa presensya sa gagmay nga bukya o jellyfish nga nakit-an dool sa baybayon, ilabi na sa Lawis Point o Argao Pier. Subala sa MDRRMO, bisan gamay ang kadaghanan sa mga bukya, ang ilang mapaak makahatag hapon o kasakit o pangangati o iritasyon sa panit. Ilabi na sa mga bata o mga adunay sensitibong panit. Kasagaran mo tumaw kinitungod sa kausaban sa panahon o kondisyon sa dagat. Ang kusog ng hangin, bawd, sog o taob, unas makadala kanila dool sa baybayon. Samtang ang mas init nga temperatura sa dagat makapadaghan sa ilang populasyon. Gipahimangnoan ang publiko nga magmatngon sa mga bukya nga lisod makita sa tubig tungod sa ilang kulor nga puti, itom o brown. Girekomendar ang pagsulob og rash guard o wetsuit aron malikayan ang direktang exposure sa panit. Gipahimangnoan usab nga dili gyud hikapon ang bukya bisan pa og naa kini sa bus kay aktibo gihapon ang ilang stinger. Kung mapilitan sa bukya, gisugyot nga hugasan ang iba apektadong dapit gamit ang tubig dagat imbes nga fresh water o alcohol. Hinay-hinay nga kuhaon ng stethocol gamit ang guantes o butangan o cold pack aron mahupay ang sakit. Kinahanglan nga magpakonsulta dayon sa doktor kung adunay seryoso nga allergic reaction o kalisod sa paginhawa. Nanawagan ang lokal nga opisyal sa mga residente o bisita nga makasugat o gabukya sa ubang baybayon sa Argao nga i-report kini dayon aron mapasidan-an usab ang uban nga mga liguay. Alang sa laing mga balita at ang iyang nagkada balita karong alas 5 sa hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo ug maayong hapon, kabayes.

0: Atong oras mga kabayabs, alas 3.22 na sa kahaponon. Oh, kumusta ang tanan ito mga kabayabs? Karoon na minaw, mayong hapon. Uncle Boy?
1: Okay, unya, daghana pa sa mga nagtubag karon sa tuwang tigmoy, mga kabayabs, no? Onya, sige, padayon lang mo din ha. Tanaw na ito, kinsagi una maka-answer karon, kinsagi una makapadangat sila mga bulawanong panguna-una. Ingon man usab sa tuwang tigmo-tigmo karong hapon na mga kabayabs. Diba, DJ Pamela, Miss Iba?
2: Sa ito mga kumayos nga namina alam tubagan ninyo nga ito antig mo unsay unsa nga butang nga mukamang sama sa bitin o mutindog sama sa haligi unsa man sir Idcas unsa may mong tubag sa ito antig mo ha lansang sa iyo
3: mukamang ba rin ang lansang
2: mukamang guro ng lansang Miss Eva ah kana sige unsa man lansang ha kanang pasiner pasineron sa mga lansang ng imuha sa Red Cans. Kato lansang na imuha lang. Uncle Boy!
3: Lansang okay. Na doon, Paul.
1: Oh, lansang ko rin ng YO, ya, ha? Mm-hmm. Onya, hello!
3: Hello!
1: May hapon! Oh, Uncle yes. Boy, nini mo, sir.
3: Maayong hapon.
1: Onya, kumusta man imong kahaponon? Unsa may imong answer o unsa may mahatag imong advice nining atong sinder karong hapona?
4: Okay, so mo try lang ko pagtubag sa tigmo sa gihapon kay sa parte advice mo rin din lang anay ko mo hatag og advice sa nanay.
3: Okay.
4: Kung silosa man ang babae ko.
3: Ah.
1: Oh, bali gani gihapon imo ha gani. Oh. Okay, unsa may
3: imong tubag? Sige, unsa tubag?
4: Okay, so try lang ang plancha.
3: Plancha.
1: Sayop.
3: Sayop.
1: Oh, sayop gihapon.
4: Okay, sige. Thank you, DJ.
3: Thank you. Bye.
1: Onya, dire sa to ang text line mga kabayabs diha sa kuan. Oh, asar man ni. Tanaw sa nato dire bay kay ubay-ubay bang mga nagpadangat silang mga mensahe, tubag sa tigmo karong hapon ha. Gikan sa number nga 466 ana sa mayong hapon boss. Akong tubag ana kay Anino. Salamat ako ni si Joseph. Joseph Ilaga taga Liloan. Oy, salamat nimo Sir Joseph. O kabayab Joseph diha sa may Ilagan. Mayong hapon nimo kabayab Joseph Ilaga diha sa may Liloan karon. Oh, sayop imong tubag. Nino, good PM niyo diha Miss Iba, si John Amistoso ni. Great ko ni Miss Miss M Jonami Rivera. Joramel and Angel Rivera, maulang na mga DJ, salamat. May hapon, usap ni mo, sir. Onya, ana siya may hapon, DJ akong tubag kay Mitrosan from Jubil Andamon. Oh, sayop niya po, Mitrosan. Tubag sa tigmo, bitin nga nakakaon og bara, Sinder, Alpa, Yanki from Barili. Sayop niya po ng Barili. Sayop niya po ng bitin nga nakakaog bara. Oo. Oh. Bitin na ko na mas ibang nakakaog bara. Kabiyas na bitina. Gutoma sa bara. Antubag, Surigao del Norte, Lianueng, Plansa, Sayop. Okay, there is unahan. DJ Rico Mambo, Ami, DJ Pamela.
2: Ano siya? Hi, kabayes. So, shout out ko sa kong crush nga si Nyun nga taga Kain Oling Daguhoy Bohol. Hi! Shout out to siyang crush. Oy, hello.
3: Nga si Yun Yun. Yun na yun.
2: Yun yun, akala ko ay sa akin. Sana ka dami sa iba? Yun yun. Sana, katong kuan ba? Kantang Willie man na.
3: Yun yun. Uy, pataka raman ka.
1: Ang samday.
3: Lahi man to.
1: Kuan man na siya, gitawag na siya, yun ka.
3: Oh, yun ka.
1: Miss Iba, pero ikibaw.
3: Pero yun yun.
1: Oh, mana yung ingon nga. Kuan na, sa manis Miss Iba. Ay, mura man siya, just now, ay. Wakay ka nang gitawag nila o ka nang knock-knock, who's there?
3: Kanya di ay. Walay o gawe.
1: Ah, mo din na ina. Good PM, DJ Tito ni. Oh, Tito. To, musta mga to? Good PM, DJ, si Tito Paldo ni. Akong tubag, dili siya palabi. Akong tambag. Oh, na siya nga akong advice, dili siya palabi sa iyang gibati. Great ko ni Junel Cruz. Amo, kapitan, guwapo.
3: Guwapo na ang kapitan.
1: Guwapo, kapitan. Muna, yan, dili lang kuno siya palabi dahil mas iba.
3: Okay.
1: Ana siya, akong tubag, sini, musab ko og tubag DJ, Barina.
3: Barina.
1: Barina, sayop. Mayong hapon ninyo, DJ, akong tubag, ana, sindi, akong tambag sa sinder. Mayong undang siya para dili silos. Iya uyab, mao paagi na lang, Grace Jenny. sayop dai gan. Oh, sayop naman. Suam dai sayop ning tambag, no. Oh, sakto ang sakto tambag, sakto. Way sayop nga tambag, ha?
3: Mm.
1: Oh, way sayop nga tambag. Okay. On your direction on gikan sa number mas ibang nga 40270. Hi, DJ, akong answer, akong tubag, anak DJ, taklong, ha? Ana siya taklong na DJ, kay mukamang mana, dayon, mo barog, Lisel, dahil ni DJ. Asa man niyo ha, dahil Lisel?
3: Mukamang.
1: Kamang dahil ni
3: ang taklong. Unya, mo barog pag yun.
1: Mo barog. DJ, ako, gikan sa number, bago gyapon, 1453. DJ, akong tubag sa tigmo kay Yoyo, nga duwaan.
3: Yoyo
1: duwaan, si Dan, dahil ni sa Ormok. Salamat ni mo, Dan, sa Ormok. Mayong hapon, DJ Rico Mambo, kilat akong tubag, kilat.
3: Kilat!
1: Sa tigmo, si Nelson from Lapu-Lapu. Sayop, Nelson! Sayop ng kilat dong, Nelson, ha? Sayop, di ay. Onya, DJ Rico Mambo.
0: Okay, onya muna. Sa itong mga kabayabs, karoon nga muhatag advice. O saman, onya na lang taon-taon na ito ihatag mas iba ang kuan, ang nakadaog. O
3: yes.
0: Nabay nakadaog, waba, ha? So muna, napay chance mga kabayabs. Ang itong mga kabayabs, karoon na minaw, napamoy chance nga mutubag. Sa itong tigmo, karoon nga usa kabutang nga mukamang sama sa bitin o mutindog sama sa haligi. O sama na mga kabayabs, ha?
3: Kaya na.
0: Ang tubaga, ansere ninyo, ansere, 200 kapesos ang pahalipay. Lapu-Lapu, Mandawi City, Asamundapita, karoon City, ha? Anahala tubaga. Ansere ninyo, unsang nga butang kuno nga mukamang sama sa bitin og mutindog sama sa haligi. Pabiha gidi haligi, perting haligi hagi ni masiba, perting agi dani. Okay, ansere ninyo, ang atong number is 0995-472-0802. Okay, arisa ta sa tambag portion ni masiba. Ning atong sender nga si Kevin nga si Loso kayo. Ikay unsa may ma-advise mo ni Kevin masiba?
3: Ang akong ma-advise ni Kevin nga natural naman yun na nga magselos na, no, kung naadyo'y angay kasilosan.
0: Okay.
3: Pero kung sa ingon ana lang nga kanang magkatrabaho ra sila unya, pero maupod lagi murag naasay something, kay dapat dili naman unta mag-chat-chat o gabiing dako ingon ana, naasad siya'y point ato nga magselos siya unya. Katong mukuyog pa jud og laag, pero gidalaman pud siya ang iyasad kay oo, dili man sad siya muuban kay mao lagi na unya. Basin pud di ay nga sa ilahang group chat naadyo'y mga katauhanan didto. Oo, pero maulagi na oy kanang istoryahon na lang jud niya ang iyahang uyab nga ingon ana, kung dili lang palabanan ba. Oo, kung basin pod nga nawagtangay nag oras kay sige na lang atubang sa cellphone unya inigabot sa dito sa trabaho, kay grabe siguro ang iyahang kalipay. Lahi ra nga kung magkuyog sila ingon ana siguro.
0: Okay.
3: Kay dili man ta magselos kung wala tay ma-feel nga murag bati og kadudahan ingon ana.
0: Okay, sige. O niya, DJ Pamela?
2: Mara, sago lang usap nga kanaang...
3: Dili lang sa paundangon og trabaho.
2: Muna, oy, kanaang i-control na lang niya mong kanaang kuan. Kay ba mang ka nga silos ragyod na o guwa kay basihan nga nagbinuang ang imuhang hinigugma. Sabi na, control lang imong kaugalingon nga dili ingon ana bitaw nga murag kay na maguna sa tao po mas iba nga mura og dali kay ka magunahon na og di maayon.
3: Yes.
2: Muna, i-control lang imong kaugalingon nga kanang mauna naaman na, pero og magbinuang din ah, ihatag na oy.
3: Oh,
2: ay na ihatag na as construction worker din ha. Ay na lang pog sa og mauna og magbinuang siya nimo. Ay na, so muna ikaw kontrola imong kaugalingon og salig ganto niya.
3: Yes.
2: Isip imong hinigugma nga hatagis imong pagsalig, kay kung magbinuang siya dili na nasa nimo sana na niya. Ay na ilang ang cool boy.
1: Mao ka na, no? Kaya importante magunan ng relasyon na ipagsalig sa usag-usa unya sa mga mag-partner, sa mga magtiayon, sa mga managuyab. Huwag na mo'y salig sa usag-usa ayaw sa guba, no? O, kaya mag-uba naman sa pagsalig-usab, diha naman mag-start ang kanabitang murag dali na kay mo nga managaway, dali na kay mo mag-ganaang silusay, kay una na labinag na mga kausaban, ana.
3: Yes.
1: So muna, huwag na ipagsalig ayaw guba sa mga mag-partner o gagawas pa di ana, salig ganun labi na sa mga siloso, di masalimbalikayan nga magsilos labi na gugmaan ta, pero kuan yun, kana ang ibutang motog sa giingon ni Gabo sab ganina nga nasa sakto nga silos. Sakto nga butang, sakto nga lugar. Dili kay magsilos lang po ka, abi kay. Pero muna lagi, og nakitaan po ni mo nga di na maayo.
3: Oh.
1: Pagkabadlonga ha.
3: Oh, oh.
1: Badlonga na ayo na po dahil kay.
3: Mm-mm.
1: Kung di ka ganaan nga magasilos ko, i-adjust yung mga galingon.
3: Yes,
1: aron nga kuan ka na. Dili tama nag-away kay. Mm. Musabot ramang kubangan
3: dili
1: trabaho.
3: Dili naman na normal nga mag-chat-chat pa. Hindi kagabi. Yung nga mga lalaki po ba yan?
1: Ikuan nga. Nga noon siya pa may mga rasones. Kondisyonis nga noong nahitabo pa mga ingon ana pa man. Aron nga makuan imong ma imuhan ng ma-advisean. Imong makuanan din siya ba?
3: Naamin to sa iyang pangunta na Uncle Boy, no? Nga valid bang yung pagselos?
1: Ba?
3: Valid.
1: Valid nga magselos ang tao. Kay natural man na. Pero muna, ibutang sa lugar o pagasulti iyon niya salig. Unya control sa imong self-defense. Control sa self-defense. Ano? Ayaw ay pagawas na yun imong self-defense, ha? Basta kay muna to, DJ Rico Mambo.
3: Kakuyaw sa self-defense.
0: Basta kay muna to, dahil self-defense importante niya, ha? Na di ka magpalabi na yun sa imong control sa self-defense ngayon yun sa Uncle Boy. Unya muna, sakto lang ito lang iingon nga kuan ka nang labinag, wa man kay nakitaan nga, wa man kay ebidensya, wa man kay nakitaan nga nagbino ang gawas pa, dadaon man ka, pakuyogon man ka, pakusugaton. Kuan lang ka na ang panidisa, ha? Ay paundangan na yun, kay lalim rong pangitag trabaho.
3: Yes.
0: Kasi kay pangitag trabaho rong panahon na taon. Unya muna, gana ang atong oras, alas 3:33, miss, ibalik ka karoon ng taon, ha? Sa itong pagbalik, ito nang ihatag kung kitsa'y nakadaog sa ito ang tigmo karong hapuna. So muna at nginin yung mga kabayabs yung itong oras, alas 3:34, balik na karong tagdaon. O siyempre, asa pa man ay sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Rakraka na. Yo! Mga kabibs, hala sige balik na karoon tataon sa mga nagbiyahe, amping ha, labi na sa mga nagsigay-sikay, karoon sila mga negosyo din ha, kay hapon na, alas 3:34.

0: Atong oras mga kabarbs, alas 3.38 na. Wala tayo kong oras. Salamat kayo. Sinuhang makanunayong nga pagsunod din nga itong mga programa sa radio. 93.1 FM Radio Cebu. Okay, syempre, ito mga kabarbs, Uncle Boy, Miss Eva, kasi nakadaog stig mo ron.
1: Okay.
0: Oh, niya, doon ay naka-co-underate. Anaon na ito. Mm. Sa dilipan ay nagpag-rate. Kandila Kontubag, haha. Shout-out ko nila si Sinsi Mail. Mm. O, Sinsi Job, nagpa-check up sa Ero. O, musta mang Ero ninyo? O, gikans number nga 986. Good afternoon, DJ Rico Mambo. Kontubag sa tigmo kay Masa sa Siminto or Bohos si Lindsay from Danao City. Masa Siminto niya, ha. Apan mga kabibes ang nakadaog o sa kakuan o sa kabinuhat o niya sa makausap pa muna no atong tanawon morning atong tigmo usa ko kabutang nga mukamang sama sa bitin og mutindog sama sa ligi unsa may tubag mas iba alang sa mga kabibes nga nagtubag ini kamoy nakatubag o syempre mamili man tag usa ka tawo. Kinsay nakatubag ani Miss Eva? Unsay answer?
1: Ang answer, ang saktong answer kay PC.
0: PC di ay mga kabayebs.
1: Yes, PC.
0: Nganong PC man Miss Eva?
1: Di ba ang PC kung imuhang ko anon ipa bitaron, mura mo siyang mukamang.
0: Onya?
1: Oo, onya. Kung imusang patindugon, like naakay ihigot dito sa babaw, mura sa siyang haligi kagahia.
0: Mura haligi. So muna, ang tubag answer dahil sa tigmo karon mga kabibes kay PC.
1: PC, onya na ay nakatubag.
0: Unang nakatubag direct PC kaganina. Muni, ang tubag na ko, daras PG nawag na. PG, dara. Sakto gyud, ikaw gyud nakatubag. Kinsa nga ang gani mo?
2: PG.
0: Palihog sa tagpahinay sa mong radyo. Taga-asa mo ka, PG?
2: Karkar.
0: Taga-karkar. Pila may edad ni mo?
1: Oo.
0: 40.
1: 40, ano.
0: Si PG nga taga-karkar. Unsa may imong masulti nga ikaw may nakadaog karong hapon na?
1: Yes.
0: Porting Lipaya. Onya, unsa man i-Gcash ni ipalod.
2: Ipalod
0: ang si Lord. Unsa man ikuan, i-text diri unsa i-load nimo ha?
2: Oh,
0: i-text ini aron nga makuha na mo kung sa'yo pagpaagi, palood man ini mo. I-text ang imong number, i-text ang imong number, i-text ang palood, unsa'y klaseng palood, ang iliba, unsa din ha. Okay, salamat. Thank you. Congratulations.
2: Bye.
0: Okay. Sige, so muna ang nakadawat sa itong pahalipay karon nga 200 ka pesos mauni si PJ mauni ang tubag tubag na kuha na inyong tigmo mga DJ kay PC o hikot si PJ ni Diris Karkar. Salamat PJ o may hapon. Congratulations.
1: Yes, congrats.
3: Hi, congratulations PJ. Samay na kanya ang moto giingon ni Uncle Boy i-text din hi ang imong imong number nga pwedeng ipalodan o kung saan nga SIM card ana regular lang daw kung saan okay. SIM card PG ay na ha o niya mo na to maoni nga number kaning imong gitext anila na to ipalolod
1: ito
3: Uncle Boy.
0: Okay, wala tayo oras. Okay, sige, yes. Mas iba, nagsuwat na siya diri o kung siya nga SIM card, ayun, ari lang nga number ko, no. Okay, wala naman tayo kong oras. Salamat, congrats, PG, sa muhang pahalipay nga 200 ka pesos.
1: Yes,
0: sa mga nagtubag nga, wa makadawat pa karon, wa makatiming, basin po, no.
1: Sunod si Mana.

0: nag-ingon, better luck next time. Sige, Miss Imay, kayo na.
1: Okay, daghan kayong salamat sa atong mga ka-vibes nga always maminaw sa ato ang replay o sa karong mga orasa, hangtod rong mga orasa. Di na lang ko magpadugay-dugay o outro. Mauna lang ni, kini na lang si Inday Eva ninyo, ang always nga guwapa o sexy.
0: Mo ba? Sige, dali
1: sige na. Bye, amping mga ka-vibes. Grabe kay ka.
0: Oo. Okay, sige, Uncle Mike.
2: Ay, salamat kayo. Ay, ako lang sa DJ Pamela mag stop thinking and start doing this. Salamat, bye, Uncle.
0: Ay, salamat. Ako lang usap si Uncle Boy magingon tiguang bitaw, panitin, bataros. Muna. Oo niya, DJ Rico Mambo. Okay, ni ay karong karong gabi replay ni nato ang ato programang request ni 31 Aris Las Noibe mga ka-vibes noon ani replay. So muna huwatan ninyo sa mga nabisi karong buntag hapon. Unya paminawan ninyo ang gabi. Musunod na karong tataon ang arangkada balita o arangkada serbisyong ka-vibes Miss Eva. Oh, kauban si DJ Langganida no. Serbisyong ka-vibes dayon arangkada balita karong hapon usab kauban si DJ Langganida gihapon. Wa na tay kong oras mga ka-vibes ako na lang usab si DJ Jer kumambo magingon lihok na mintras sayo pa. Mintras sa pay panahon. Napay oras sumuang ang gustong buhaton-buhatan na. Alas 3:43 na sa kahapon nun. Nagang salamat mga ka-vibes. Hindi pa tayo mubiyas kaginan. Magbilin taong mga sunata ng mga anindoto. Siyempre, sa paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Congratulations sa nakadaog sa tingmo. At ang oras, alas 3:43 na. Nagang salamat og mayong hapon mga ka-vibes. Musunod na karuntatawan ang servisyong ka-vibes. Kabas DJ Langganida.

0: Saiu Neto Vibes.
1: DJ drop the beat.
0: Party Neto Vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs tugs nga Maka good vibes. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe non-stop sa good vibes. Sabado pamukaw. Kavibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa iyo sa buntag, dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Maayong hapon mga ka-vibes. Ang oras, alas 4:07.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
1: This is FM Radio. FM.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung driver ka, kabibes ka!
5: Vibes, kabibes, kasama sa awana.
6: Oo na ni!
7: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavibes.
8: Serbisyong Kavibes.
7: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Kini ang programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Maayong hapon sa tanan natong mga ka-vibes nga nagpaminaw sa 93.1, your favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni, good afternoon sa ato ang mga ka-vibes nga kaganiha pagyud nga nag-apong sa ilang mga radyo. Thank you so much sa mga ka-vibes nga naa ron sa ilang sakyan na nagbiyahe. Asa mo paingon, basin na mo yung dinner date or basin gikan mo sa opisina, gikan mo meeting, padung na mo og uli. Salamat kaayo sa inyohang pagpaminaw na mo samtang ga-drive mo. Nya mag-amping. Sa mga ka-vibes na to, nga naara sa ilang mga panimalay na ay igong oras, igong panahon para mututok sa... Medyo karat, no? Ka-feel mo sa karat. Ako tang lahuson, di man malahos mga ka-vibes. So, kinang lang ito mo, pause. Kanang namang igong oras ug panahon nga mututok sa ato ang live streaming na ata sa ato ang official Facebook page, 93.1 FM Radio Cebu. Palihog. Palihog ug click sa 93.1 FM Radio Cebu. Unya, makita ninyo din ha, walay lain nga Tamsi din ha nga naglanog-lanog silang Ganeda. Palihog og click unya i-share palihog ang ato ang live so that daghan ang makahibalo no sa ato ang pagpangalagad karong hapon na. And today is May 21, Mayo 21, 2026 mga ka-vibes. Adlang huybis, ay nako. Usa ka adlaw na lang no, weekend na ang uban nagpaabot gyud sa weekend arang bisiha guro sa inyong semana no. Kumusta ang ato ang mga ka-vibes nga walay paabot on weekend kay even weekend trabaho sila. Ngano man dunay tiwason or duty gyud sila og weekend. Unya na sila sa Monday ba or Tuesday ilang day off, depende no. Na may mga ingon ana. Pero syempre bisag unsa inyohang asa mo nahimutang ug sa inyong plano this weekend, mag-amping mo ha mga ka-vibes. And nako, atong pagpangalagad karong hapon nato ning unahon ha, ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu ning saka pagbalik sa unhealthy level. Unhealthy na pod mga ka-vibes no, ming saka ngadto sa dili maayo nga level ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu Mayo Miyerkules ni no, Mayo 20, 2026, base sa dato sa Environmental Management Bureau kon EMB7 nga nagtala og PM2.5 index no nga 121 sa monitoring station sa Dakbayan sa Talisay. Basta kay unhealthy ang level, maon na. Kung di na to masabtan unsa nang PM2.5, I'm sure dili na to masabtan no, pero ang qualification ana unhealthy level mga ka-vibes. Gitambagan sa EMB7 ang mga bata, tigulang ug mga dunay sakit sa respiratory conditions nga likayan ang bugat nga mga aktibidad sa gawas tungod sa peligro nga dala niini. Syempre sa mga dunay kanang health conditions,

ang natala sa kalidad sa hangin. So good pa ni adtong Mayo 17 samtang nag-average ang temperatura sa 30.2 degrees Celsius hangtod sa 30.8 degrees Celsius. Mas dako nga abog nga musulod lang sa ilong ug tutunlan natala nga fair o luwas ra karon. So ang katong kuan fair kung musulod ra sa atuang ilong ug tutunlan. So ang fair na siya. Apan kung muna ka nang medyo mo inhale, deep inhale ka mga ka-vibes, muna nga medyo risgo na gyud. So mga ka-vibes, let's make sure luwas ang ato ang panglawas atong kahimtang. So kung wala tay mahinungdanon nga appointment sa gawas, dili na lang siya. O nya na lang pod nang date mga ka-vibes. Ngadtong Mayo 16, ni grabe pa daw di ini ang pollution ngadto sa very unhealthy nga level. Very unhealthy ha niya. Mas grabe pa ni atong Abril 17 o 19 na hinumdum mo. Ato po nang gibalita. Diin ni na ay haze no sa Metro Cebu. O niya ang ato ang mga ang katawhan gipahimang nuan gihapon gipahinumduman gihapon nga mag-amping. So kung mugawas gani magmask mga ka-vibes. Kung musaka pa ang pollution nga to sa very unhealthy, gisugyot sa mga otoridad nga ang publiko magpundo sulod sa balay, manira sa mga bintana mugamit og air purifier ug magsuot og protective mask kun mugawas. So kita nga kinahanglang manrabaho, kinahanglang mugawas, protective mask, all right? But if pwede ra nga dili ra mugawas, ayaw na lang pud mugawas. Alright, alas 4:39 na. And tungod ini mga ka-vibes, doon na tayo mga air purifying house plants. Kay ba mo ana nga naay mga tanom no nga very effective kung ganahan tang air purifying ang iyang effect. Okay. Kini very common ni siya. Daghan kaayo ni akong makitaan snake plant. Diba? Snake plant. Naaran ni daghan kaayo. So kung wamoy snake plant sa inyong balay, pangayo mo ito sa inyong silingan. Pananghid mo ha, mangayo mo. Ayaw mo panguha. Sayop nang basta na lang manguha. O niya, extremely durable ni siya mga ka-vibes. O niya, ang ma-provide niya, no, maka-provide niya siyang oxygen at night. Oh, kanindot mag-effect din aning snake plant. Kanabitaw murag yung snake, kanabisag asa bitaw na siya, daghan kay ni very common ni siya nga plant. So pwede tang mananom, pwede mong mamalit og snake plant. Mm. Air purifying house plant na siya. So kung house plant, pwede indoor. Kani peace lily. O, kung di ko familiar sa peace lily. Pero kung familiar mo, no, kana, nindot na siya mga ka-vibes. Kaya it reduces mold spores daw and mag-remove siya toxins. Ang iyang effect like ammonia mga ka-vibes. Peace lily. May importante bitaw nang naatay tanom sa balay, no? Sa una, I'm sure, kitang tanan, makarelate pag-pandemic, pero tinatong palit og tanom. Karon, wala na. Diba? Pero now, namurag, every once in a while, every now and then, dunay hulga sa unhealthy nga hangin, maniguro siguro ta nga naatay air purifying house plant. Ay, kung naay snake plant, naay spider plant. Usam na spider plant, Junita. Kani si Junita, kailangan nagtanom sa ilaha. Kuan daw ni siya, excellent at filtering air pollutants. Oh, inindot. Oh, to make sure nga ma-filter ang mga ang pollution. Oh, it is excellent in filtering at filtering the air pollutants. Spider plant. Oh, syempre di ko karikulon sa itsura sa spider plant, no? Pero na-i spider plant. Kini kay bawtang tanan ini unsa ni aloe vera. Known for air purification, niya kuan ni siya soothing succulent properties ang aloe vera. Tinuod, no, kung natin aloe vera murag ka nang makakalma. Ang nako ani sa una katong pag-pandemic kay ang snake plant ug aloe vera. Daghan kay kog aloe vera. Naapa English ivy effective at removing airborne mold. Ah, so kanang makakos og mold, no? Kana. Oh, ma-remove daw anang English ivy. So these are some air purifying house plants. Karon nga matag karon og unya dunay hulga.

An unhealthy hangin, daghang pollutants sa ato ang palibot, nindot ug naatay mga air purifying house plants. Alas 4:42, padayon ta sa laing pagpangalagad. Aprobado na sa ikaduhang pagbasa sa Kamara ang House Bill 9305 o Komprehensibong Alalay sa Livelihood, Inflation, Negosyo at Goods Assistance o mas nailhan nga Kalinga Act. Okay, tumong niini mga ka-vibes nga mapalig-on na ang aksyon sa gobyerno sa panahon sa krisis sama sa pagsaka sa presyo sa lana ug inflation. Gihatagan og gahom ang gobyerno, ilabi na ang presidente si President Ferdinand Marcos Jr. nga mahimong magdeklarar og state of national emergency kung grabe na ang problema sa presyo sa gasolina, krudo og supply sa enerhiya nga nakaapekto sa ekonomiya ug panginabuhian sa katawhan. Kung madeklarar kini, makahatag dayon ng gobyerno og emergency assistance sama sa cash aid, food packs, fuel subsidy og suporta sa transportasyon para sa mga kabus nga pamilya, mamumuo, driver, mananagat og mag-uuma. Lakip usab sa mga benepisyo ang subsidiya sa kuryente og fuel assistance para sa agrikultura og pampublikong transportasyon. Ingon man, suporta sa mga delivery riders o uban pang service workers nga apektado sa taas nga presyo sa gasolina. Gitugutan usab sa maong balaod nun ang temporaryong suspension sa VAT o excise tax sa produktong petrolyo sulod sa 60 kaadlaw o ang pagpahamtang o 15% nga windfall profit tax, 15% windfall profit tax sa mga oil companies samtang nagpadayon ang national emergency aron mapagaan ang bugat nga palasunon sa publiko. Ang akong panguta na ini kanus ama ni mapatuman kay naa na daw aprobado na sa ikaduhang pagbasa, kapila man ni basahon ikaduhang pagbasa pa man daw, di ba unya hapit na mahu basin og hapit na mahuman ang ato ang krisis wa pa ni nato ma experience no o Kalinga Act aprobado na sa ikaduhang pagbasa, so kanus ama ni kanus ama ning pwedeng mapahigayon mo na ako ang pangutana unta no. Kay kanindot ba nga sa panahon sa krisis, dili kay anha patamuhimo og bill na anadaan, ready na para ato na dayon siyang i-avail. Oh, magamit na, 'di ba? Inana mga ka-vibes kay syempre nagsugod na ang krisis, anha pa siya, anha pa napasar ang bill. Kanus ama na ma-implement? Ang implementation dapat naa dayon onset ngon nagsugod ning ato ang mga atong nadangatan karon. Pagsugod pa lang, ops, naa na dayon. Na ay mga approvals, mga whatever na angay proseso nga buhaton, and then naa na dayon. Ma-release na dayon. Although, tataw man kaayo sa ato ang mga updates every once in a while din sa itong programang Servisyong Ka-Vibes, ang mga nagkadaiyang pamaagi sa mga nagkalainlaing ahensya sa gobyerno aron makahatod og tabang adto sa katawhan. But we still feel that it is not enough. No? Kaya up until now, doon nagihapon tayo madunggan no? Nga mga ginagmayang kiyaw-kiyaw and diyaw-yaw. Nga lisod gyud ang kinabuhi. Wa gyud pasibo og unsa manggani ang tabang assistance financial nga nadunol. Di gyud siya enough. Pero syempre the good thing is that nagpadayon man sad gyud pud og paningkamot ang gobyerno to make sure nga mag-abot ta sa tunga-tunga ba. Nag-meet ag halfway. Diba? So nang hinaot po ta sa sunod-sunod nga pag-us-us sa presyo sa gasolina, sa diesel, aron dili na unta ingon niini kahugot ang tanan. Medyo kip-ot manggid kaayo. No, lisod no? Even ang pagginhawa, lisod no? So, sige lang, kaina naman daw. Aprobado na sa ikaduhang pagbasa. Ganun sa man ang implementation ini, maghuwat na ta mga ka-vibes. So, ato nga, mas hatagan pa muna ko og dugang update sa mga umaabot pa nato nga episodes din sa programang Servisyong Ka-Vibes.
Alas 4:47, arin na pod ta, DILG na pod, no? DILG, gipakusog ang papel sa mga LGU sa Universal Healthcare, pinaagi sa Lingap Program. Gipaligon sa Department of the Interior and Local Government, o DILG, ang papel sa mga local government unit kung LGU aron mas mapalapad pa ang paghatag og maayong serbisyo sa panglawas ngadto sa mga Pilipino, pinaagi sa Lingap Program. Matod sa DILG, importante kaayo ang partisipasyon sa mga LGU aron masiguro nga makaabot ang kalidad nga healthcare ilabi na sa mga kabus ug mga komunidad nga kuwang sa serbisyong medikal. Ang healthcare dili lamang pribilehiyo kundi usa ka batakang katungod sa matag Pilipino. Ang Local Initiative in Governance and Social Protection o Lingap Program gilusad ni atong Nobyembre 2025 isip umbrella program sa DILG alang sa social protection ug gender equality, diversity and social inclusion o GEDC. Nakasentro kini sa prinsipyo nga leaving no one behind sa United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Pinaagi sa maong programa gitabangan sa DILG ang mga LGU aron mapalambo ang ilang kapasidad sa pagpatuman sa mga health ug social protection program ubos sa Universal Health Care Act o Republic Act number 11223. Kabahin usab sa mga lihok sa DILG ang pag-apil sa paghimo ug mga plano ug estratehiya batok sa mga seryosong sakit sama sa tuberculosis, cancer ug antimicrobial resistance. Nakigtambaya yung usab kini sa ubang ahensya sa gobyerno alang sa telemedicine services, himsog nga mga eskwelahan, luwas nga pampublikong lugar ug pagpadayon sa serbisyo sa barangay health workers. Sumala sa DILG suportado sa Lingap Program ang direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga magpaduol ang serbisyo, nga mapaduol ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan ilabi na sa mga pinakananginahanglan ni ini. Strengthening ang kini nga program mga ka vibes no is also good apan nang hinaot na consistent consistently no mapahimuslan sa atuang mga ka vibes ang maong program, di ba? Hey, syempre ito ang mga ka-vibes nga nanrabaho sa gobyerno, local government units na to. Grabe po ang ilahang pagpangalagad nga to sa komunidad. Dili po lalim. Nga even sila, bisan dili sila ang barangay captain, dili sila ang konsihal, dili sila ang mayor, bisi mayor, no? Sa usa ka lugar, tungod kay nailhan sila nga nanrabaho din ha sa mga sa LGU, usa sila sa kanunay pud murag walay oras nga pangayuan pud og tabang nay mga ingon ana no kanang murag mutultol ang mga tao ba ay kani kay barangay secretary ni at any time of that day na ituyo mangutana gyud, di ba? Hi Sir Wendell. Oh, Sir Wendell is watching. Naminaw si Sir Wendell karoning hapit man day kuno kaganina. Sir Wendell, nakita ko namo ni ka vibes sa tonton na amo ni gipagreet si Sir Wendell nga wala ko matagad no si belated na ni siya. Fire Inspector Joanne Dayapdapan. Fire Inspector Joanne Dayapdapan. Ayan. Sorry kaayo, sir. Kay wan ako matagad ning imuhang message kahapon. Thank you kaayo sa kanunay nga pagtan-aw sa tong programa, Sir Wendell. Amping mo kanunay ato ang mga ka-vibes sa Bureau of Fire Protection, Cebu City. Thank you so much sa kanunay nga pagsubay. Labi na nimo, Sir Wendell. All right, alas 4:52. Sa
Sa mga ka-vibes na nato din ha, nga mga eskwilahan, hapit na magsugod ang school year 2026-2027. Nangandam na ba para sa bayanihan na po sa mga nagkalain-lain natong eskwilahan, public schools, no? Both elementary and high school. Magsugod na po ang bayanihan sa mga maestro, maestra, mga ginikanan, o uban pang miyembro sa komunidad, di ba? Tungod kay mo man na, no, mga masiguro nato nga ang mga bata, o asa na to paiskwilahon, asa nga public school nato sila paiskwilahon, kinahanglan hamugaway, limpyo, o luwas sila sa maong eskwilahan. And how do we make sure, how do we ensure nga luwas sila, limpyo ang eskwilahan, o hamugaway ang ilahang tunghaan? Kita mismo, ginikanan mo, ay mangunay, o li-li dito, no? O niya, kung mangunay naman lang po tagli-li, mo volunteer naman lamang punta, tabang taglimpyo, unsay kinahanglan at ayuhon, unsay kinahanglan nga i-repair, basin kinahanglan mamintal, mogid na every year matagtuig ang tuyo ug tumong ning bayanihan sa mga nagkalain-laing eskwelahan. Syempre DepEd na project or program, no? And kami din sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu, usami, no, sa nasod nga ganahang maniguro nga luwas ang eskwelahan, ang tunghaan sa tuang mga bata. So, doon natay mga servisyong ka-vibes. Mga servisyong ka-vibes. Doon natay servisyong ka-vibes nga ipahigayon sa dili papud magsugod, opisyal or formal nga magsugod ang school year 2026-2027. So, atangimi ang ato ang opisyal nga announcement, no? Sunod simana mga ka-vibes. Onya, sa mga ka-vibes nato din ha, I'm sure doon na pud mo inyuhang responsibilidad sa mga nagkalain-laing eskwelahan, tunghaan sa inyuhang mga anak. Basin og doon na mo ikatampo, ay mo pagduha-duha. No, manilhig ba mo, mamutol ba mo ka ng mga sana grasses ana. Unsa gali mga inana ba? Oh, grasses, social kind grasses, no. Basta ka na mga nanubo ng mga kanang dahon. Di ko kayo ba sa Bisaya. Oh, manglimpyo. Kay ba dapat kanang dili barado ang mga kanal flowing aron walay tubig magpundo, walay lamok, layo sa sakit ang mga bata sa eskwelahan. Well ventilated ang classroom. Oh, di ba? Ina naman na, no, i-check ninyo nya magtinabangay na layo ug limpyo. Yeah, we're very excited tungod kay karon laging tuiga magpakabana gyud mi, mag-apil-apil gyud mi. So next week ato nang i-announce mga ka-vibes. And aside from that, kay magsugod na po ang school year. At ang imi sa mga nagkalain-lain ning eskwelahan. Basin inyo na pong eskwelahan ang ato ang mabisita. Kay mo balik na po ang Ka-Vibes Campus Tour. Oy, so, syempre, atong bisitahon ang mga eskwelahan. Last year, nagsugod na taini mga university colleges ang ato ang giduaw, ato ang gibisita. So this year, we want to visit high school unta, no? High school. So kung nakadungog mo sa pagpanibya, niya ganahan mo nga makabisita din ha inyong favorite ka-vibes gikan sa 93.1 FM Radio Cebu. Pwede mo magpadangat sa inyuhang kagustuhan, sa inyong interest, no? Dinhi sa atong email nga fmradiocebu@gmail.com or pwede ninyong i-chat sa messenger 93.1 FM Radio Cebu. O sa ibuhaton, we can conduct, no, mga pocket seminars para sa inyuhang mga estudyante. Diba? Nga dunay kalambigitan dinhi sa atong industriya. How to be part of the broadcast media industry or specifically unsa man ang kinabuhi dinhi sa usa ka magsisibya sa radyo. And aside from that, natay mga pag-games, no, mga tagtaog mga papremyo, mga special gift items sa ato ang mga estudyante. So mo na mga ka-vibes, open ta for campus tours, ka-vibes campus tour. Let us know if doon na mo'y existing na activity nga pwede ming mo ka-join, pwede ming mo salot mga ka-vibes. Because we support education. May nung danon kainang maka-eskwila, makahuman, makatiwas ang ato ang mga kabatanunan sa ilahang pag-eskwila. Katapusan 4 minutos sa dili pa ang alas 5 sa hapon. Sa mga ka-vibes na ito, dinanganda para mo adto sa merkado, mangumpra, basin o ganahan mo adto sa Carbon Market Unit 1. Carbon Market Unit 1, nani ang presyo sa seafoods, mga ka-vibes, mga isda o seafood. Per kilo ning ato ang presyo karon, anduhaw 200 per kilo. Bagungon,
80 pesos. Bangus, 240 pesos ang kilo. Budburon, 200 pesos per kilo. Krabalyas, 240 pesos. Danggit, 220 pesos. Katambak, 380 pesos. Lagaw, 350 pesos. Lato, 180 pesos. Lukot, 200 pesos. Mamsa, 350 pesos. Molmol, 300 pesos ang kilo. Nokos, 450 pesos ang kilo. Pugapo, 350 pesos ang kilo. Saguksok, 220 pesos. Suno, 400 pesos. Tabangko, 200 pesos ang kilo. Tahong, 100 pesos per kilo. Tambayang, 120 pesos per kilo. Tangigi, 250 pesos. Tamarong, 220 pesos. Taroro, 250 pesos. Ang kilo tikab 200 pesos ang kilo, ang yellowfin 280 pesos ang kilo. Sige na, pag retouch na, pag ilis na, i-ready na inyo ang walking or running shoes kasi maglakaw ra mo pa doon sa carbon. 'Di ba? So timan itong presyo. I hope inyong na lista ang presyo or somehow naamoy idea kung dili mo sa carbon public market unit 1 mamalit. At least na may idea nga manay presyo sa isda o seafood karong mga orasa. So go pangumpra na aron lamian ang inyong maandam nga panihapon sa inyuhang tibuok pamilya. Katapos ang 2 minutos mga ka-vibes sa ginahinay tag-aginod sa unahan. Mubali ko ugma sa lainapod nga pagpangalagad. Alas 4 hangtod alas 5 gihapon. Din hilamang sa inyong paborito 93.1 FM Radio Cebu. Ayaw kalimot sa uban pa natong mga programa ha. Sa ato pang mga nagpabiling programa. Arang kada balita sa hapon, musunod na ingon manusab ang ato ang hook-up program sa arang kada balita. Kauban si Ninya Corpus ug Jack Batalyones. Ingon manusab ang TV Patrol. Ini kagabi aron pakatulgon mog tarong kanang makasmile mo ba nga mga tulog evening vibe to set the mood evening vibe sa 93.1 FM Radio Cebu. Ayaw kalimot i-replay nato ang kasinatian 931 ug drama 931 sa gikan sa programang Request 931 ni Rico Mambo kaganinang alauna hangtod alas 4 sa hapon. Samtang manamilit na silang Ganeda, daghang salamat sa inyong pagpakiguban. Kanako, ugma na po sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad. Serbisyong ka-vibes. Kini silang Ganeda, amping love love. Bye!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang alta presyon ay madalas tahimik. Walang babala, walang sintomas. Ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Ted Herbosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
2: Waana ni!

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: May 21, 2026, Huwebes. Usap-usapan pa rin ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa. Kanina, iniutos na ng Department of Justice sa PNP at NBI ang pag-aresto sa senador. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako si Christian Bascones. Ito ang Arangkada Balita. PNP at NBI, may go signal na mula sa DOJ para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mga miyembro ng Senate Minority, umalma sa naging pahayag ni Senator Pia Cayetano. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng simulan sa July 6. Mga senior citizens sa Pampanga, tampok sa tradisyonal na Flores de Mayo.
1: Inatasan ng Department of Justice ang PNP at NBI na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagkilala ni Justice Secretary Frederick Vida sa warrant mula sa ICC. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Definitely there is. As to the exact needs, I cannot discuss them.
4: Tinukoy na bilang fugitive from justice ni DOJ Secretary Frederick Vida si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginanap na press conference ngayong araw. Dahil dito, may direktiba na ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na i-issue ang warrant of arrest mula International Criminal Court.
3: Senator Bato is fugitive from justice and he should be brought to the ICC to face the charges before him.
4: May patutsada rin si Vida sa mga maaaring magtangkang tulungan si De La Rosa na magtago mula sa batas.
3: There are consequences. Alam natin na sa pangatunan ng gulto may parangatunan. Natakot, hindi lamang po sa bata ng batas ng Pilipinas.
4: Tinukoy din ng DOJ ang mga posibleng ikaso sa mapapatunayang tumulong kay De La Rosa na magtago.
3: Perhaps obstruction to justice, but all these things kasi, right now we can only speculate, right? Until we have the facts ascertained, hindi na lang po natin.
4: Itinanggi rin ng DOJ ang alegasyon na hindi dumaan sa tamang proseso ang ICC warrant. Nagkaroon daw ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno.
3: We were a member of the ICC being an internationally recognized court. So lahat po ng ginagawa natin ngayon is in the exercise of our absolute sovereignty.
4: Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na harangin ang naturang arrest warrant. Sa opisyal na pahayag, interim relief muna ang napagpasyahan ng Korte Suprema. Nakatakdang ilabas ang buong resolusyon sa Lunes. Malugod namang tinanggap ng Office of the Solicitor General ang desisyon ng Korte Suprema. Ipinapakita ng desisyon na walang nakitang sapat na basihan ng Korte para pigilan ang implementasyon ng ICC arrest. Binalikan din ng OSG ang kanilang comment kung saan iginiit nilang hindi natugunan ni De La Rosa ang mga pangunahing requirement para mabigyan ng injunctive relief. Giit ng OSG, ang kaso ng senador ay hindi lamang legal na usapin kundi isang pagsubok sa tunay na commitment ng bansa pagdating sa justice at rule of law. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Matapos ang ilang araw na pagiging mailap ay inamin na rin ni Senator Robin Padilla na sasakyan niya ang ginamit sa paglabas ni Senador Bato de la Rosa. Paniwala naman ng isang eksperto, posibleng maharap sa reklamo ang mambabatas sa kanyang ginawa. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
5: Alas 2:30 na madaling araw noong May 14 nang mahagip na CCTV sa loob ng Senate Building sila Senator Robin Padilla na pasakay ng isang puting SUV. Kasunod niyan, lumabas ang SUV sa parking at dire-diretsong lumabas sa Senate Compound. Mismo ang Department of the Interior and Local Government ang nagsabi na ito ang naging

0: natin siya na tinulungan makakawala ang isang tao. Sumakay sa jeep, sumakay sa kotse, at bigla na lang silang nawala. So, tandaan natin, ang preliminary investigation sa lahat ng krimen, probable cause lang, likelihood lang. Hindi pa ito yung proof beyond reasonable doubt. Ito yung probability lang na...
1: Pero paliwanag niya, dapat matibay ang naratibo na tinulungan ni Padilla si Bato para makatakas sa batas.
0: Ito na, papasok na yung mga motive, sa ano niya, criminal law niya, proof beyond reasonable doubt, baka lang sasabihin ni Robin. Eh, tinawagin niya ako ng umaga para hatid ko siya sa restaurant. yung mga kwento ko na, para hatid ko lang siya sa bahay niya, eh ano naman ako, kaibigan ko siya.
1: Hindi rin daw malabo na umakyat hangga kay Senate President Alan Peter Cayetano ang reklamo.
2: Nilinaw pa ni Santa Maria na hindi pa masasabing nagkasala ang mga senador. Ang tiyak lang daw ay posible silang masangkot pero mahaba pang imbestigasyon ang pagdadaanan nito.
1: Sagot naman ni Padilla kung makikipagtulungan siya sa imbestigasyon.
3: Eh, wala tayong magagawa.
4: Magko-coordinate po kayo.
1: Nauna nang iginigiit ng mga kalyado ni Senator Bato na hindi tumakas ang senador dahil hindi valid ang arrest warrant at wala siyang nilalabag na batas. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Umalma ang ilang miyembro ng minorya sa Senado sa pahayag ni Senator Pia Cayetano na wala umanong nangumusta sa kanila nang mangyari ang pamamaril sa loob ng Senate building. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
6: And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nando doon po sila. So dear...
7: Usap-usapan ang naging emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano sa sesyon ng Senado kahapon. Ito ay matapos ang naging pahayag ni Senator Risa Ontiveros na tila walang nangyari matapos ang putukan sa Senado. Bagay na nilinaw agad ni Ontiveros.
8: I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
9: Thank you for that.
8: Our grief as senators is valid, but our mandate requires actions.
7: Bumuwelta naman si dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa pamamagitan ng isang social media post. Ayon kay Lacson, paano naman kukumustahin ang mga miyembro ng mayorya na makikitang nagkakainan, nagkakape at naka-Facebook Live? Makikita kasi sa original na post ni Senator Christopher Bongo ang salo-salo ng mga senador matapos ang insidente. Kita ang ilan sa kanila na tila nagtatawanan. Binura naman ni Go ang imaheng makikita silang nakangiti mula sa kanyang post. Ayon naman kay Senator Erwin Dulfo, isang patunay ang kanilang group chat na nangamusta ang mga miyembro ng minorya.
10: May kumakalat po ngayon, Robert and Doris, na group chat po namin na kinumusta naman po sila. Marami po sumagot. So may mga nangumusta po sa minorya sa kanila. Baka hindi lang po nabasa ni Senador Pia yung group chat namin sa WhatsApp.
7: Dagdag pa ni Tulfo, hindi rin mula sa minorya ang nasabing pag-atake. Taliwas sa hinala ng ilang miyembro ng mayorya.
10: Actually, ang dapat pong tanungin yung SP, Tuesday po, sinabi niya may caucus ang all members, minority at saka majority.
11: Okay.
10: Pagkatapos po, bandang alas 5, binawi niya po yon. So, ano pa po ang gagawin namin ng mga minorya doon? Magtunganga, mag-aantay ng chismis.
7: Nakatakda namang imbestigahan ang nangyaring putukan, pati ang pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado sa pamamagitan ng pagbuo ng Committee of the Whole. Inaasahan din na magsasalita ang ilang senador pagdating ng sesyon sa Lunes kaugnay ng pangyayari. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Hindi napigilang batikusin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Senator Pia Cayetano. Tila kasi nasumbatan pa ang mga senador na miyembro ng bagong minorya sa hindi umano pagkamusta sa mga kapwa senador pagkatapos ng pamamaril sa Senado. Narito ang report.
6: Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan?
13: Minority, hindi naman kayo nangamusta. Natakot ako.
9: Sa kanyang personal vlog, binatikos ni PCO Undersecretary Claire Castro ang naging pahayag ni Senator Piyakit

0: Solano, patungkol sa nangyaring pamamaril sa Senado. Ayon kay Castro, tila nililihis na kasi nito ang publiko sa kung anong totoong nangyari.
1: Si Senator Alan ang nag-approve ng operasyon ni Aplasca na merong aarestuhin, mag-lock and load, lumabas sa Senado, buksan ang pinto, at mag-warning shot. Tapos ngayon, yung mga dating member ng majority, definitely referring to the minority, hinahanapan niya pa ng kamusta kayo dyan.
0: Dagdag ni Castro, hindi dapat makalimutan ng senadora ang tunay na issue at ano ang pinagmulan nito.
1: Dapat ito nga inaalam mo eh. May kaugnayan ba yan sa pagtakas o pag-alis ni Senator Robin? Bit-bit si Senator Bato na nasa protective custody niyo. Hindi ba yung pambabastos sa ginawa niyo na motion or sa ginawa niyo na nag-motion na aprubahan niyo for custody, protective custody?
0: Una nang sinabi ng palasyo na dismayado ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyari sa Senado, habang ipinapaubayat na sa mga law enforcement agencies kung ano ang hakbang laban sa puganteng si Senator De La Rosa.
2: Ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo na sa July 6 na posibleng simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Habang umalma rin ang senador sa pahayag ni Senator Pia Cayetano na hindi man lang sila kinukumusta ng minorya ng Senado. Mas himayin nga natin yan, makakausap natin si Senator Erwin Tulfo. Kumusta ka na, Senator Erwin?
3: Hi, Nims. Good afternoon. Okay naman.
2: O, ayan, partner, kinukumusta kita, ha? Baka sabihin mo na hindi kita kinukumusta. Ito, may risiko ako. Hindi ko nasa buhay
3: yes,
2: ka kasi,
3: you.
2: Sabi mo eh.
3: O, thank you, yes.
2: Pero partner, on a serious note, sabi mo nga sa interview mo kanina, baka kaya masama ang loob ni Senator Pia ay dahil may nag-speculate o bumubulong raw sa kanila na baka na raw ng minorya ang gulo at pamamaril sa Senado noong gabi ng May 13. Seryosong usapan, Sen. Ganito na ba katindi ang paranoia at lamat sa pagitan daw ng majority at minority ngayon na nagbibintangan ba kayo ng krimen sa likod raw ng mga ngiti ninyo sa plenaryo?
3: Hindi naman siguro, partner, kasi yung kay Sen Pia, yung emotions niya, dala siguro emotions niya because of the fear siguro, eh, hindi naman, ika nga siguro naka-experience pa si Senadora ng mga putukan. Unlike us, journalists, ikaw, na-assign ka sa Mindanao, sa Gera, the same here. So, pati mga ibang journalists. Oh, siyempre sila, na lawyer by profession before. So, parang hindi sila sanay sa ganun sa pangparilan. So, we can understand that. Tapos yung naging hysterical siya kahapon, siguro talagang ay nilabas niya lang sa sama na loob. Nag-compound na siguro.
2: Okay.
3: May bumulong pa sa kanya na wala yung mga minority dito, baka sila ang nagplano nito. So, nakakalungkot, diba? Nakakainis nga din. Pero, dapat, sabi na control muna at dapat pinag-aralan muna. Yung pati yung sinasabi niya pangumusta, meron naman actually sa chat group namin sa WhatsApp. So, baka hindi lang niya nabasa. Kasi dalawa ang chat group namin, partner, yung isa yung para sa majority lang and then yung para doon sa all members. Doon sa all members kami nagpadala ng text message na kung safe sila, partner.
2: Ayun. And at least no, malinaw na po yan, meron kayong WhatsApp group. At kung hindi nga niya nakita, nangyayari naman po yun. Ano? Well, sabi niyo rin kaya wala roon kayo noong gabing yun. I remember, tinext rin kita eh. At maaga po kayong umuwi ang minorya dahil mismong sinabi raw ng Chief of Staff, tama po ba, ni SP Alan na Peter Cayetano ang nag-anunsyo raw na exclusive lang daw for the majority ang caucus partner?
3: Yeah, Actually, ang initial na report sa amin, nasabi, is like all members, then suddenly nagbago in the afternoon, naging parang majority na lang. So, we don't have the right to stay there, to barge into their meeting. Kasi usually pag invited lang isang group, ibig sabihin confined lang para sa kanila yun.
2: Mm-mm. So siguro ngayong may soundbite kasi narinig ko yun, nanunood ako na sinabi bakit, tapos kinwestiyon ng Senate President, if I'm not mistaken, I saw it, na bakit daw maaga kayong umalis?
3: Yun na nga, siya rin kasi nagsabi na focus na lang ito ng majority. Mm-hmm. So ano pang gagawin ng minority? At mm-hmm. Yung pinag-usapan nila, what I heard was about yung distribution ng mga committee chairmanship. So ayun, hindi kami nga kasama doon. Kaya umalis na lang kami. Means.
2: Oh, at nawalan ka nga ng committee, ano, Senator Irwin?
3: Normal yun. Okay. Pagpapalit ng liderato ng pag naging minority kayo. Eh, siyempre, yung hahawak ng mga chairmanship yung majority.
2: But what committee are you part of right now?
3: When, committee of none.
2: Sayang naman. Oo. Anyway, sa tingin mo ba, Senator, nagamit itong diversion raw para makalabas si Senator De La Rosa?
3: I don't know. May mga speculations na gano'n. Yung alam, kaya I was asking really and everybody na kung pwedeng to conduct an investigation para malaman natin, was it a diversion? Was there really an attack? What was it? Bakit nagkagano? Kasi NBI saying na, hindi, there is no attack. Wala kaming kinalaman dyan. So we want to find out. Mahirap naman sabihin natin na it's a diversion. Tingin ng iba. Means na, okay, na diversion para mag-stand down ng NBI kasi nandun sila sa GSI. Yes, umalis sila. So na naging opportunity ito. Pero I don't think so. Kailangan nantay muna natin siguro result ng investigation.
2: Mm-hmm. Pero ang DOJ ay nagsabi na pwede nang arestuhin itong si Senator Bato. Baka kung ikaw po ang tatanungin, nakasama niyo siya, na-interview mo rin siya nung mamamahayag ka pa, di ba? And anong mensahe mo kay Senator Bato sa ngayon?
3: Well, nasa sa kanya yun eh. I mean, hindi ko naman hawak ang buhay niya. Hindi ko rin naman siya anak. I mean, magkasama kami sa Senate. Pero siguro alam niya na yung kung sinasabi niya, if we are innocent, then ika nga, truth will set you free, di ba? And face it, ika nga, and then you just have to explain it na I'm innocent, etc., di ba? Eh, may mga kasabihan na, ang dami mga kasabihan tayo. Pero yun na nga, siguro sa kanya yon na if he wants to surrender, if he wants to keep on hiding, nasa sa kanya talaga yon.
2: Napapag-usapan po ba, Senator, yung coup d'etat sa liderato sa Senado? Marami nagsasabi na very fragile yung posisyon ngayon ni SP Alan Peter Cayetano na anytime pwede siyang mapalitan.
3: Actually, kasi ang bilang is 13-11, di ba? Tapos, nawala pa si Bato, so 12-11. So very fragile. Gumalaw lang yung isa. Eh, tapos na, pag lumipat lang isa, humakbang lang mapunta sa kabila. Oh. And minority na sila. So, it's very, very fragile. Hindi safe. Kami nga, nung majority kami, parang what? 15-9. Pero, nagkaganon pa rin, nabaligtad pa rin. How much more? Ito, isang tao lang siguro. Magbago ang isip, magiging majority na yung minority means.
2: At eto, last question na po. Alam ko nasa bukid kayo ngayon. Sabi nyo, no, kitang-kita ng publiko na parang wasak na wasak ang personal na relasyon ng mga senators ngayon, no? May kampihan, may sumbatan, at talagang grupo-grupo na, Senator Irwin, sa ganito pong toxic na atmosphere. Paano pa kayo makakasundo na magtrabaho simula July 6 para sa impeachment trial ni VP Sara? Anong aasahan ng ating mga kababayan?
3: Wala. Ang aasahan natin, siyempre, nakafocus na sa impeachment a few weeks from now, impeachment. So, maubos talaga yung oras dyan. Ang kawawa, yung taong bayan na umaasa, na binoto kami. Tapos, wala naman kami nagagawa. Nakakahiya ba, di ba? They voted for us. They trusted us na ito, makakatulong sa amin. Ito, magaling ito. Ganito, ganon. E tapos wala namang magawa dahil puro away. Sana nga lang, sabi mo grupo-grupo, sana mag-grupo-grupo towards one goal. And ang goal na makapasa na mas maraming batas towards sa ikagaganda ng buhay ng lahat.
2: Sana mabigyan ka ng committee kahit, no? Nawalan ka pa ng committee, nawalan tuloy ng ano, magtatanggol sa naaapi, no, Senator Irwin.
3: Naka naman, ano?
2: Maraming salamat.
3: Ay, maraming salamat, Vince. Thank you. Kumustahin kita sa mga kababayan mo. Thank you very much.
2: Maraming salamat, Agyamanak. Nasa Ilocos kasi ngayon siya, Senator Irwin Tulfo. Maraming salamat, Diyos Te Agnina. President Franklin Drilon iginiit na dapat ipaubaya sa PNP at NBI ang pag-iimbestiga sa nangyaring pamamaril sa Senado.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangada Balita.
4: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
5: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Kwentong kanto.
14: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
13: Labagan ng komentaryo.
15: Bakit ikaw ang gustong banatan?
16: Baka ba?
12: Real talk. Wala kang ligtas.
17: Ano klaseng partner
12: mo? Sa 4, alas.
18: Si RTV na kami.
12: Kasama si na Dr. Guido David.
19: Anong ibig sabihin?
12: Michael Fati.
20: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
12: Alan Herman.
21: Masyadong maingay.
12: At Ronald Liamas.
22: Magkakamon ng debate.
12: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4

0: Yaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
2: Pinalagaan ni dating Senate President Franklin Drilon ang ideya na imbestigahan ng Senado ang insidente sa kanilang tanggapan. Ayon sa veteranong mambabatas, hindi nila pwedeng imbestigahan ang sarili nila. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Magsimula ang Senado ng sarili nitong imbestigasyon sa nangyaring gulo noong May 13. Pero para kay dating Senate President Franklin Drilon, pagdating sa kriminal na aspeto ng pangyayari, PNP o NBI dapat ang manguna dito.
4: Yung sa Senado, hindi ko alam kung bakit pa investigahin. Leave the investigation to the agencies dahil ang sasabihin ng tao bayan, kung ang Senado rin mag-investiga, di tatakpan nila ang sarili nila.
3: Kahapon, ibinasura ng Supreme Court ang hinihinging temporary restraining order para pigilan ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Ikinagulat ito ng ilang law expert gaya ni Attorney Paulo Tamase dahil karamihan sa mga hukom ay itinalaga noong panahon ni Duterte.
5: Pag tinitignan naman kasi natin yung mga lumabas na desisyon sa mga nakaraan, no, medyo may skepticism po ng kaunti yung korte dito sa ICC. So kahit pa paano nakagugulat to, yung boto ng 951. Nakagugulat din po siya in the sense na ang bilis po kasi lumabas.
3: Nanindigan si Drilon na dapat nang sumuko si Bato dahil hindi naman nangangahulugan ito na guilty na siya sa kaso sa ICC dahil dadaan pa ito sa paglilitis.
4: Ang importante dito, somebody must be held accountable at hindi po pwedeng itabi mo yung ang sigaw ng taong kailangan ng hustisya dahilan po sa technicality na hindi kuno ang local court ang nag-issue.
3: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kausapin naman natin ang kilalang political analyst at host ng 4 Alas na si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Secretary Llamas, and welcome back sa Arangkada Balita.
6: Magandang gabi, Ninya.
1: Okay, siguro unahin ko na lang dahil pinag-uusapan po ngayon ito ng lahat sa social media. Ano po ang reaction mo sa mga naging pahayag ni Senator Pia Cayetano na hindi man lang daw sila kinumusta ng mga miyembro ng Senate Minority sa kanilang sa nangyari dyan sa Senado?
6: Una, parang nagkamali siya sa kanyang reaction doon sa speech ni Risa Hontiveros. Ang lilaw-lilaw, kung babalikan mo yung speech ni Risa Hontiveros, ang kanyang concern ay ngayon, hindi nung nakaraan. Bakit parang walang nangyari? Parang may concern siya na dapat iba yung ating conduct at this point. Dahil medyo na nasubukan ng husto yung credibility ng Senado, etc., etc. Parang ang dating kay Senator Pia ay binabaliwala yung nangyari nung insidente na putukan sa Senado. Tapos nung kinlarify ni Risa yung kanyang sinabi, ang sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ay may nangyari nga. Parang natawa ako doon sa mga responses. Dahil ang linaw-linaw, kung meron kang minimum na cognitive ability, kung ano yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros, nothing to react about. Ikalawa, ay may sinabi kasi si Senator Pia Cayetano na wala naman lang daw nang amusta sa kanila noong habang nagkakagulo. Ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, nagpakita siya ng resibo. Ito, tinext namin sila, Exubiri, siya, si Win Gatchalian, etc. na nangangamusta. Kanyara, isang group nila yan, isang grupo ng mga senador. Pero may pitik naman si Senator Ping Lacson. Paano ko naman kayo kakamustahin? eh parang hindi naman kayo problematic. Parang nag-enjoy naman kayo na kumakain. Nag-selfie pa kayo at nagpo-podcast. Diba? So ang pahiwatig ni Ping Lacson, parang meron kayong alam sa nangyayari kaya hindi kayo worried.
1: Opo. No?
6: So may dalawang reaction doon sa sinabi ni Pia na wala man lang nangamusta sa kanila.
1: Yun nga po. So sa haba nga po ng sagot ninyo, naguguluhan na po tayo sa ating mga senador. Iba-iba ang reaksyon. Iba-iba ng may sarili silang mga narrative. Ano po? Sabi ko nga kanina yes. Nung kausap ko si Senator Erwin Tulfo, watak-watak ang Senado ngayon. Habang ang taong bayan ay araw-araw naghihirap para kumayod sa kanilang mga pamilya. So hindi ba sabi ng iba, parang nakakahiya naman to, away-away kayo dyan, tapos itong nangyayari sa ating bayan. Ano pong masasabi nyo dyan, Secretary Llamas?
6: Well, sa aking 48 years in politics, may lang ako nakakita ng Senado na ganito kadurog. Na ganitong Senado, na ganyan yung krisis niya. May lang ako nakakita. Imagine mo, may naghahabulan sa Senado, may nagpuputukan, may nag-iiyakan, may nagbabalatan about plots ng inorganized ito, conspiracy, etc., etc. At hanggang ngayon, hindi pa tapos yung krisis. Nagbabasa ako ng New York Times, Washington Post, nanonood ng BBC, Al Jazeera, Bloomberg, CNN, no, etc., etc. Ang dami. Ano nakikita mo? Pinagtatawalan tayo ng international media. How can that happen in the halls of your Senate? No? At ikatlo, even bago pa nangyari ito, ay talagang in crisis na yung ating Senado. Ngayon ka na nakakita ng mahigit apat na senador na merong mga nakasampang kaso ng plunder sa ombudsman. Hindi pa dyan kasama yung mga ibang senador na natapos na yung term. At yung isa nga nakakulong na, katulad ni Bong Revilla. Yung iba ay pwede pang kasuhan. No? Ikalawa, ngayon na ako nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas na dalawang senador na kinasuhan ng crimes against humanity sa ICC. No? The first Asians with digong na makasuhan sa kasaysayan ng ating bansa. Tapos, meron pang mga senador, at least tatlo, apat, na yung kanilang mga negosyo, yung kanilang mga kamag-anak, ay may kaso, no, sa market manipulation, etc., etc. So, parang nagmumukhang sindikato o mafia yung ating Senado na hindi lamang krimen ang mga kaso, kundi crimes against humanity. Eh talagang hindi ko alam kung paano sasalbahin yung ganitong Senado, lalo na after nung nangyari last week.
1: Yun nga po sana yung susunod kong itatanong, paano pa natin sasalbahin yung ganitong klase ng Senado? Meron pa ba tayong pwedeng gawin para maisalba ito at kahit papano ay magbigay ng hope, siguro kahit kaunting faith sa kanila, sa kanilang konsyensya? May pag-asa pa ba?
6: Well, una, kailangan baguhin yung liderato. Baguhin yung mayorya. Dahil yung halos lahat dito sa mayorya na binabanggit kong may mga kaso, crimes against humanity, plunder, malversation, market manipulation, ay lahat, halos, if not all, ay nandun sa mayorya. Kung sila ay magpapatuloy na liderato ng Senado, talagang palubog ng palubog sa kumunoy, sa lusak itong Senadong ito. So yun ang una. Ikalawa, ay dapat gandahan nila itong impeachment trial. Dahil yung buong bansa nakatingin dyan. Huwag nilang pigilan na lumabas yung mga ebidensya. And then act, vote accordingly. Ikatlo, dapat sa susunod na eleksyon sa 2028, huwag na tayo mamili ng mga tainted na mga senador. No? Maglagay na tayo ng mga maayos ang track record. May integridad, may decency, no? At hindi mga mistulang mga kriminal. Dahil we can expose and oppose the corruption of politicians, senators, institutions. Ngayon, pero sa 2028, in 2 years, we have to vote a new set of leaders. At sana, kasama ng mga iba pang institusyon ng ating gobyerno, sana makapag-elect naman tayo ng matitinong senador. Hindi yung namimili tayo between ano ba yung lesser evil at saka greater evil. Even a lesser evil is still evil.
1: Okay, puntahan naman natin si Senator Bato de la Rosa na ngayon ay pinaaresto na ng DOJ sa NBI at sa PNP. So ano po ang inyong masasabi dito sa development na to?
6: Una, hindi kinakailangan yung decision ng Supreme Court para siya ay hulihin. Wala namang legal impediment na hulihin siya, no? Even before lumabas itong rejection ng kanyang request for TRO. Actually, malinaw yung indication ng Supreme Court nung nagsabi na sumagot sila within 72 hours. Ibig sabihin, pwede nilang hulihin yan. Wala namang impediment, wala namang TRO eh. Tapos yung warrant ng ICC is a valid warrant. Dahil nag-decision dyan ang Supreme Court noong December 2020 na may jurisdiction sa atin ang ICC. Dahil kung may krimen na nangyari habang tayo ay miyembro, that is part of the jurisdiction of ICC, and ICC is a treaty. A treaty has the force of law. Pag meron kang pinirmahan na treaty, yung batas ng treaty ay magiging batas na natin as a country. Malinaw yan sa ating konstitusyon. Malinaw yan sa lahat ng ating jurisprudence. Kaya yung sinasabi na wala pang warrant, wala pang local court, etc. Ay nako, hindi ako abogado. Pero kahit sa akin, malinaw yung ibig sabihin ng ating konstitusyon. Malinaw yung ibig sabihin ng pinirmahan nating treaty.
1: All right. So what about yung kaso naman ni Senator Robin Padilla? Sa tingin niyo ba ay dapat siyang managot dahil sasakyan niya? May ebidensya na sasakyan niya car sumakay si Senator Bato.
6: Dapat lang at hindi lang siya. Yung mga senador na tumulong dito sa obstruction of justice, harboring a fugitive, etc., etc., ay dapat kasuhan. Hindi dahil sila ay matataas na senador, hindi sila pwedeng kasuhan. Hindi dahil sila ay chief PNP at saka senador, ang bilis i-hear ng Supreme Court yung kanilang kaso. Paano yung mga karaniwang tao, pag nagkaroon ng kaso, yan ba ay aabot sa Supreme Court? Kung sakaling umabot sa Supreme Court, ganyan ba kabilis ang pagsagot? So kailangan gawing halimbawa itong mga senador na lumalabag sa batas. Yun. Or else, ang anong tingin ng mga tao, wala naman palang batas eh. No? Bakit kami susunod sa batas? Eh yung pinakamatataas namin leader, mga senador, ay malabag ng batas. Diba? Dati, nahulihan si Robin Hood Padilla, ang dala ng kanyang sasakyan ay mga armas. Na-convict siya ron. Na-pardon lang siya. Diba? Eh, ngayon, ang dala niya hindi na armas. Ang dala niya ay bato.
1: Buti hindi siya naging ano ba yon? Agimat?
6: Darna.
1: Kasi Darna. Babae yun eh. May lalaking version ba sa ating mga heroes? Anyway, Sir Ronald, binanggit mo na napaka-fragile ng 1311 na landscape dyan sa Senado ngayon. Sa pagtanggi po ng SC sa TRO ni Bato at sa pagbubukas ng trial kay VP Sara, tingin mo ba babaligtad ang numerong ito?
6: Hindi ko alam bakit meron pang mananatili na senador sa kasalukuyang mayorya, no? Unless sila ay tainted also by corruption, tainted by conspiracy and other crimes. Hindi ko alam paano i-maintain yung mayorya na yan after nung press con nung isang araw ng DILG at ng PNP na pinapakita na wala namang atake dito sa Senado. At malamang, may possibility na all of this is staged. Wala akong makita na dapat manatili sa mayorya after nitong nangyari mga kabalustugan last week. No? Na wasak na wasak yung institusyon ng Senado. Kung may kaunti man lang ang ayota ng concern itong mga senador na ito sa kanilang institusyon, ay dapat i-abandonan nila yung kasalukuyang Payoria o sila mismo ay dapat hindi lamang kasuklaman, hindi lamang dapat isumpa, kundi dapat hatulan ng ating mga mamamayan.
1: All right. With that, relax na muna kayo. Malapit na po mag-weekend. Secretary Llamas, maraming salamat po. Ingat po kayo.
6: Salamat din, Nina. Magandang gabi.
1: Magandang gabi. Panic firing. Ito ang isang anggulong tinitingnan ng PNP-CIDG sa ginawang pagpapaputok ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa mga ahente ng NBI na naka-defensive posture lang daw. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
7: Mistaken threat, panic firing, at mahinang koordinasyon. Ito ang tatlong pangunahing dahilan na nakita ng PNP-CIDG sa nangyaring pagpapaputok ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa gusali ng Senado noong Mayo 13. Matapos ang masusing investigasyon, inirekomenda na ng CIDG ang pagsampa ng reklamo laban kay suspended Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplasca at dalawa pang miyembro ng USAA. Ayon sa CIDG, wala silang makitang ebidensya na may intensyong atakihin ng otoridad ang Senado ng gabing yun. At wala ring intensyong manakit o lumusob ang mga nasa loob ng GSIS building. Paglabag sa Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act, ang tinitingnan ng kaso laban sa mga tauhan ng USAA dahil sa umano'y hindi makatwirang paggamit at pagpapaputok ng baril. Tinawag ng CIDG na panic firing ang ginawang pagpapaputok ng USAA, habang defensive posture naman ang ikinilos ng mga NBI agent. Katwiran ng CIDG, kung may planong umatake ang NBI, hindi nila iiwan ang kanilang puesto. Lumabas din sa investigasyon na may access ang USAA sa CCTV feeds na posibleng nakapagpakita sana na wala namang nagaganap na aktual na banta. Pinapatawag na ng CIDG ang ilang maintenance official ng GSIS dahil sa umano'y kakulangan ng koordinasyon. Ayon kay General Morico, maiiwasan sana ang insidente kung maayos na naipasa ang impormasyon. Isinasailalim na ng CIDG ang baril na isinuko ni suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca na hinihinalang pinanggalingan ng 23 basyo ng bala. Inaalam na rin ng CIDG kung sino ang nagbigay ng maling impormasyon na nagpakilos sa mga taga-USAA na may nagaganap na pag-atake sa Senado. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kumuha naman tayo ng pananaw ng isang eksperto. Makakausap po natin ng live dito sa studio si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Siya po ay isang constitutional law, book author at law professor. Magandang gabi, Attorney Reyes, and welcome sa Arangkada Balita.
8: Yes, magandang gabi, Miss Nina.
1: Okay, unahin natin itong sitwasyon ni Senator Bato. Sa tingin niyo po na ngayong nagsalita na ang Korte Suprema na dapat tapos na itong question ng jurisdiction no ng ICC arrest warrant sa Pilipinas. So pwede na siyang arestuhin anytime.
8: Definitely, Miss Nina, no? Kasi ang Korte Suprema, dahil dinenay ang prayer ni Senator Bato for a temporary restraining order, walang basehan para ihinto pa ang pag-i-implement at pag-serve ng warrant of arrest kay Senator Bato. Kasi kapag ikaw ay humihingi ng temporary restraining order sa Korte Suprema, ibig sabihin nito, kailangan mong patunayan that you have a clear and unmistakable right na ini-invade at magkukos ito ng grave or irreparable damage or injury sa'yo. So kung dininay ito ng Korte Suprema, legal na legal at maaaring gawing legal basis or even legal leverage ng ating mga law enforcement authorities ang pagde-deny na ito ng TRO para i-implement na agad-agaran, forthwith, ang warrant of arrest.
1: You can apply that too, but parang hindi forthwith yung nangyari. Sa mga nakita natin na ayan na naman sila, di ba?
8: Mm-hmm.
1: Bagal na naman or kesyo. Binigyan pa nga ng protective custody. Eh.
8: Mm-hmm.
1: Oo. So, what about yung argument ng mga abogado niya, Senator Bato, na kailangan pa rin daw dumaan ito sa local courts or at least may approval ba? Or something like that. Para, sabi nila, at kung meron, ay isusuko raw nila ang kanilang kliyente.
8: Para sa akin, no, walang legal basis yung sinasabi nila na kailangan pa ng probable cause ng isang local court or issuance ng warrant of arrest ng isang Philippine judge para ma-implement ang ICC warrant of arrest kay Senator Bato. Ang malinaw po, mayroon tayong Republic Act 9851 na nagsasabi na in the interest of justice, our relevant Philippine authorities ay pwedeng isuko ang isang suspect or akusado kung ang isang international court or tribunal gaya ng ICC sa kasong ito ay nag-iimbestiga na or pino-prosecute na ang isang tao in relation to crimes against humanity. Malinaw, may batas. Doon sa sinasabi nila na wala na tayo sa ICC, hindi na tayo miyembro. Hindi ibig sabihin no, na wala na tayong obligasyong makikooperate dahil nga po sa Republic Act 9851. At kailangan pong maintindihan ng mga kababayan natin na actually, ang pag-i-implement ng ICC warrant of arrest, walang jurisdiction ang hudikatura dito. Dahil po sa napakarami ng kasong dinesisyonan ng Korte Suprema, when it comes to international or foreign relations, gaya ng kasong ito, the president is the only or sole representative of the Philippines. So, ang kapangyarihan po actually at ang mandato na i-implement ito ay hindi sa isang huwes, kundi sa presidente ng Pilipinas.
1: Okay. At ito, medyo confusing din. Sinabi ng abogado ni Bato sa isang interview na pwede raw siyang tumanggap ng arrest warrant on behalf of his client as a legal counsel. Ano po ba ang sabi ng batas tungkol dito?
8: Wala pong batas. Wala kaming alam na batas at wala kaming... Kung may masasite sila, di ba? By all means, isite nila. Pero walang batas at walang Supreme Court decision or wala sa rules of court na ang isang abogado ng akusado ang pwedeng tumanggap ng warrant of arrest at siya ang magsiserve ng warrant na ito sa kanyang kliyente. Ang role lamang po ng isang abogado when it comes to the implementation of a warrant of arrest ay kung gustong voluntaryong sumuko ng akusado. Doon, makikipag-coordinate sa mga otoridad ang abogado. So, inuulit ko, walang batas na nagsasabi na pwedeng mag-serve ng warrant of arrest ang abogado sa kanyang kliyente.
1: Baka gusto niya siya na rin yung pumunta sa The Hague at magpakulong na rin doon, ano?
8: Pwede din naman.
1: Pwede kung gusto.
8: Kung gusto niya.
1: Anyway, puntahan naman natin itong impeachment trial. No? Isa ngayon sa tungkulin ng Senado, attorney, ay yung impeachment nga kay VP Sara. May epekto ba sa credibility ng Senator judges yung pagkakasangkot ng ilan sa kanila ha, sa flood control at iba pang issue? Di ba may mga kaso ngayon kagaya po ni Senator Jinggoy na inirekomend ang kasuhan ng plunder?
8: Well, to give them the benefit of the doubt, no? To be fair, para sa akin, wala namang kinalaman yung kanilang mga involvement di umano sa flood control scandals or iba pang mga krimen sa kanilang pagiging huwes dito sa impeachment trial na ito. And of course, they are presumed innocent, right? Until proven guilty. Yun nga lamang, pwede kasing magkaroon ng perception ang taong bayan na in the end, nakadepende yung desisyon nila kung sakaling nag-desisyon sila. This is hypothetical, okay? Kunwari ay nag-desisyon sila na i-convict si VP Sara Duterte kahit wala namang ebidensya against VP Duterte, di ba? Pwedeng maging perception na naging bargaining tool ba yung kanilang mga involvement sa flood control scandal to save themselves?
1: Oo.
8: So yun ang kahalagahan na kailangan bantayan ng taong bayan kung paano nila dedesisyonan itong impeachment trial ni VP Duterte.
1: Ayun, ako, ang dami pa natin gusto itanong. Siguro last na, mayroon kang soundbite na something like, sinabi mo raw to Attorney Jenny, hindi nyo ipinagkibit na sabihin na dapat mahiya sa taong bayan ang mga senador.
8: Of
1: Meron
8: course.
1: Bang particular senator? Lahat ba? Lahat ba sila, attorney?
8: Well, bato-bato sa langit, tamaan.
1: Huwag magalit. Oo. All right. Well, at the end of the day, it's a numbers game.
8: Mm-hmm.
1: So, ano ba ang inyong, sa totoo lang, how do you feel about this? Because a lot of people... pag nakita mo yung numbers and what's going on now, ay wala na yan, hindi na mako-convict si VP Sara.
8: Mm-hmm. Well, at the end of the day, again, of course, it's still a numbers game, right? But to give them the benefit of the doubt, ito naman ay sa both parties or both sides. Mm-hmm. Hindi lang sa majority, pero ganun din sa minority. I hope they will be guided by their conscience. Kung yung ilan sa kanila ay may natitira pang konsensya, di ba?
1: Mm-hmm.
8: I hope you will be guided by your conscience that the Constitution mandates you to be impartial dito sa impeachment trial. Ang pinagsisilbihan nyo dito, dapat ang mga Pilipino, hindi isang particular person or color. And this goes not just to the majority bloc, but also to the minority bloc.
1: Yes, maraming salamat po sa inyong oras at magandang gabi, Attorney Jennifer Arlene Reyes.
8: Welcome, Ms.
1: Thank
8: Nina.
1: You. Samantala, humihiling ng karagdagang pondo ang Department of Transportation para maipagpatuloy ang net service contracting program ng mga jeep at bus. Bukas araw ng Biyernes, May 22, matatapos na kasi ang programa dahil naubos na ang pondo rito. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
9: Contracting program natin sa road sector natin based on our contribution po on May 22, this Friday, maubos na po yung pondo natin.
10: Ito ang inanunsyo ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez tungkol sa service contracting program ng pamahalaan. Ang programa matatapos na bukas sa ganap na 11:59 ng hating gabi. Nagsimulang inunsad ang net service contracting program noong April 15. Sa loob ng mahigit isang buwan, pinondohan nito ang pagpapatakbo ng piling public utility vehicle operators kapalit ng serbisyo at discount sa mga pasahero. Ginawa ang programa sa gitna ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa sigalot sa Middle East. 1 billion pesos ang pondo ng pamahalaan para sa programa. Ayon naman kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Vigor Mendoza II, sa panayam ng DZMM nitong Miyerkules, habang humihingi pa sila ng pondo sa 10 pesos per liter fuel subsidy na muna sila nakatuon.
11: Para mas malawak ang makinaba sa ating subsidiya. So while that is being processed, ito muna tayo kasi hindi natin mababayaran yung ating mga operator dahil yung ating initial fund ay ubos na.
10: Ayon sa chairman, mahigit 5 milyong pasahero rin ang nakapagbebenepisyo sa programa. Sa ilalim kasi nito, mayroong 20% discount ang mga regular na pasahero habang sumasa total na 40% discount naman ang para sa vulnerable sectors.
11: Maganda kong ituloy kasi it's a direct impact dito sa ating mga workers, mga students, talagang nakikinabang.
10: Pagkatapos ng Biyernes, balik na muna sa dating presyo ang pasahe. Ayon kay Mendoza, nilalakad na nila ang papeles para makapag-request muli ng pondo. Sa darating na Lunes naman, ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, magsisimula na ang net service contracting program para sa maritime sector. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nagbigay saya at bumida ang mga senior citizens sa ginanap na tradisyonal na Flores de Mayo sa San Fernando, Pampanga. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutaw.
12: Sa gitna ng makukulay na bulaklak, engrandeng kasuotan at tradisyonal na prosesyon. Pinatunayan ng mga senior citizens sa lungsod ng San Fernando, Pampanga na hindi hadlang ang edad upang maging tampok sa isang makabuluhang pagdiriwang. Naging sentro ng atensyon ng 18 pares ng mga lolo at lola na nakiisa sa taunang Flores de Mayo bilang bahagi ng pista at debosyon para kay Birheng Maria. Suot ang kanilang eleganteng mga gown at barong, kapansin-pansin ang kanilang kumpiyansa at sigla habang pumaparada kasama ang kani-kanilang eskorte.
13: Sinasali natin yung mga senior citizens sa galas natin, representing all 35 barangays of our city.
12: Sinimula ng selebrasyon sa isang taimtim na pag-aalay ng bulaklak para kay Our Lady of Fatima bago sinundan ng prosesyon dala ang imahe ng Virgen de los Remedios. Mula Metropolitan Cathedral ng San Fernando, bumiyahe ang mga kalahok patungong Capital Town sakay ng mga pinalamuti ang kalesa. Agupansin din ang makukulay na floral garlands at detalyadong kasuotan ng mga kalahok na masayang kumakaway sa mga residente at bisitang nanood sa gilid ng kalsada.
13: Ang kagandahan ay na ipasok din natin yung advocacy natin patungkol sa kalesa preservation sa ating syudad. Kaya yung mga lola at lola natin, isinakay natin sila dun sa mga kalesa na nakadress up, na nakadagdag din sa aesthetics ng event natin na ginawa kahapon.
12: Sa kabila ng kanilang edad, kapansin-pansin ang enerhiya at kasiyahang ipinakita ng mga senior citizen na nagsilbing inspirasyon sa marami. Ipinakita nila na nananatiling buhay ang diwa ng kultura, pananampalataya at pagkakaisa sa bawat henerasyon. Bahagi ang Flores de Mayo sa mga aktibidad sa pista ng San Fernando at patuloy itong nagsisilbing mahalagang tradisyon na nagpapatibay sa pananampalataya at mayamang kulturang hindi lamang para sa mga Kapampangan kung hindi para sa buong bansa. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Vascones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
15: Naagdas na bangkay ng dalawang bata na tagpuan sa loob ng sasakyan sa Cebu. Ama sa viral video na hinahampalos ng kahoy ang anak, timbog. Department of Justice, inutusan na ang NBI at PNP na isilbi ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald De La Rosa matapos ibasuran ng Korte Suprema ang hiling na TRO. Senate Impeachment Board nagtakda na ng petsa para sa formal na pagbinitis kay Vice President Sara Duterte. Mga taga-usig ng Kamara, handa na! Ingat sa pagpapaganda, klinika kung saan isinasagawa ang illegal na cosmetic surgery, sinalakay! Ilang showbiz couples todo flex ng kanilang rumored sweethearts.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagkamatay ng lalaking hinataw ng baseball bat na isugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay ang biktima. Matapos ilang beses hatawin ng baseball bat na mga nakaalitan niya sa San Andres Bukid, Maynila. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
1: Naghabulan ng ilang lalaki sa eskinita sa Barangay 765 San Andres Bukid, Maynila, Miyerkules na madaling araw sa CCTV. Kita na hinahataw na ng baseball bat ang isang lalaki hanggang sa mapaluhod ito habang pilit dinedepensahan ng kanyang mga kamay ang kanyang ulo. Ilang ulit pa siyang pinalo at tinusok ng baseball bat ng lalaki. Nakatayo pa ang biktima pero inatake pa ng isa sa mga kasama ng suspect. Pinaligilan na rin sila ng mga residenteng nakiusyoso sa away. Matapos ang gulo, naisugod pa sa ospital ang biktima pero pumanaw din kinagabihan dahil sa matinding pinsala sa ulo. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na paghihiganti ang motibo sa krimen.
2: Ang sabi nitong suspect na arrested natin na isa, secondary suspect natin, ay nabustos nga itong babaeng kapatid ng ating main suspect, yung suspect number one natin. At siguro hindi niya matanggap na nabastos yun. Pinagtulungan nila.
1: Ilang oras makalipas ang insidente, nadakip ang isa sa tatlong suspect sa follow-up operation ng Santa Ana Police. Pinaghahanap pa ang mismo ng hataw ng baseball bat at isa pa niyang kasama.
2: Unfortunately, yung dalawa na yon ay nasa malayong lugar na. Hindi natin ma-locate, pero yung ating kanilang mga relatives ay kinakausap sila na mag-surrender.
1: Nakakulong na ang isa sa mga suspect habang pukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawa pa na nahaharap sa kasong murder. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Patay na ng matagpuan sa loob ng isang sasakyan sa Naga City, Cebu, ang dalawang bata na Lunes pang nawawala o naiulat na nawawala. Wala naman nakitang foul play ang mga pulis sa nangyari. Nagpa-patrol, Ani Perez.
3: Naging gulat ng mga residente ng Barangay Tuyan sa Naga City, Cebu na may masangsang na amoy na nanggagaling sa garahe ng mga sasakyan Miyerkules ng hapon. Nang puntahan ng otoridad, tumambad ang bangkay ng dalawang batang lalaki na naaagnas na. Napag-alamang sila ang nawawalang mga 7 taong gulang na magkaibigang lalaki Lunes ng hapon.
4: Paamong duda pa ito, galaang pagyod sila.
5: Kanunay nas na maglaagan?
4: Dili, parang saan naman sila sa gawin?
3: Kwento ng ina sa isa sa mga biktima. Posibleng nagliwaliw ang mga biktima matapos maglaro sa isang internet shop. Sa investigasyon, nakita sa CCTV na napunta sa garahe ang dalawa at pumasok sa nakabukas na sasakyan. Tinitignang posibleng na-trap ang mga biktima at hindi na nakalabas sa loob ng sasakyan na kanilang ikinamatay. Walang foul play na nakita ang mga pulis.
6: Mag-trace ang CCTV. Then ang CCTV, good nga last nga, dugay na mag-trace, kinagabihan pa kami.
3: Dagdag niya, nagtugma din ito sa mga nakita nila sa CCTV. Iniimbestigahan na ngayon kung bakit nakalock ang sasakyan mula sa loob. Nailibing na rin ang mga bata. Ani Perez, ABS-CBN News, Cebu.
0: Arestado ang isang lalaki na nabidyohan sa pananakit sa isang batang babae sa Bacolod City. Sa video na ipinost sa social media ng isang concerned citizen, makikita ang isang lalaki na makailang beses hinampas ng kahoy ang isang batang babae sa public plaza ng lungsod. Nakarating sa lokal na pamahalaan at sa PNP ang video, kaya agad nilang hinanap pa mga ito. Natuntun ng lalaki na napagalamang ama ng bata at inaresto siya ng mga pulis. Narescue naman ng Department of Social Services and Development ang 6 na taong gulang niyang anak. Sa obserbasyon ng PNP, tila nasa impluensya ng solvent ang ama na isa umanong barker sa plaza. Nakitaan din ang mga galo sa iba pang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang bata na posible umanong madalas sinasaktan ng kanyang tatay. Sa asampahan ng kasong ang suspect.
7: Sa ibang balita naman, inutusan ng Department of Interior and Local Government, ang NBI at PNP, na isilbi na ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ito ay matapos sa ang pagtanggi ng Korte Suprema sa hiling na TRO ng mambabatas. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
8: Nasa kamay ngayon ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Isang araw matapos ilabas ng Korte Suprema ang desisyong nagbabasura sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni De La Rosa. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na ang NBI at ang PNP ang aaresto sa mambabatas.
9: I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato De La Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges. Manhunt is a dramatic or a sarsuela word. They will effect the arrest warrant.
8: May 14 nang umalis si De La Rosa sa Senado kasama si Senador Robin Padilla base sa CCTV footage.
10: May 11, tinangka ng NBI at ni dating Senador Antonio Trillanes na isilbi ang arrest warrant kay De La Rosa.
8: Itinuturing na at large ng ICC si De La Rosa na naharap sa kasong Crimes Against Humanity bilang co-perpetrator tulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumanggi si Vida na idetalye ang mga mangyayari sakaling maaresto na si De La Rosa, kung tulad din ito ni Duterte na diretsyo ng ililipad papuntang The Hague.
9: These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC.
8: Tiniyak naman ni Vida na may due process at may mga karapatan si De La Rosa, pero kailangan din anyang isaalang-alang ang kapakanan ng mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration. Nagbanta rin siya sa mga tutulong na itago si De La Rosa.
9: Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito.
8: Nauna nang sinabi ng mga abogado ni De La Rosa na maghahain sila ng motion for reconsideration para makakuha pa rin ng TRO. Pero ang Office of the Solicitor General na nag-abogado para sa mga ahensya ng gobyernong aaresto kay De La Rosa, sinabing malugod nitong tinatanggap ang desisyon ng Korte Suprema. Iginit pa ng OSG na ang kawalan ng TRO ay nangangahulugang wala ng legal na balakid sa pagpapatupad ng ICC warrant. Sa isinumiteng komento ng OSG sa Korte Suprema, batay sa Republic Act No.

0: Kilala nito ang direktiba ng DOJ at nirerespeto ang legal na proseso ng kaso. Ayon naman sa Malacanang, gagawin na mga opisyal ng gobyerno ang lahat para maibigay ang hustisya sa lahat.
1: Walang timetable ang pamahalaan para arestuhin si De La Rosa, lalo na at isang linggo na rin hindi nakikita ng mata ng publiko ang mambabatas. Pero ayon sa DOJ, dadakpin ng pamahalaan si De La Rosa sa lalong madaling panahon. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
2: Wala nang balakid para arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Ito ang pananaw ng ilang abogado at senador matapos ibasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order ni De La Rosa. Binatikos naman ng isang senador ang suspendidong acting sergeant at arms ng Senado dahil sa nangyaring barilan noong 13 ng Mayo. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
3: Naniniwala ang abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs na walang hadlang para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa, lalo't hindi naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, mali ang argumentong dapat manggaling sa Korte sa Pilipinas ang warrant laban kay de la Rosa.
4: There's actually a domestic law, RA 8851. If a person in the Philippines is being investigated before an international tribunal, then that person can be surrendered before that international court.
3: Ayon sa Section 17 ng Republic Act 9851 of Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, maaring hindi imbestigahan ng Pilipinas ang isang krimen na sakop ng naturang batas kung may international tribunal na gumagawa na nito. Sa halip, pwedeng isuko ang akusado sa international court. Dati nang kinontra ito ng mga abogado ni De La Rosa.
5: Section 17 of Republic Act 9851 is not enough. There has to be a statute that would precisely define the procedural mechanism as to how to effectuate surrender.
3: Punto ni Torion, nakasaad sa Article 88 ng Rome Statute na dapat tiyakin ng state parties na mayroon itong proseso sa ilalim ng kanilang batas para sa lahat ng uri ng kooperasyon.
5: Si Senator Bato gusto lamang na magkaroon ng assurance na dito sa Pilipinas siya lilitisin. Or kung mahirap yan, okay, kung mahirap yan, kailangan meron tayong procedural mechanism as to how to implement surrender.
4: Dahil lumabas na nga ang Pilipinas at wala na rin po tayo sa Rome Statute, effective March 17, 2019, ay wala na pong visa bilang Philippine domestic law. Hindi na po siya mai-invoke, hindi na po siya magagawang legal na basihan.
3: Si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna sang-ayon na maaari nang arestuhin si De La Rosa, pero sinabing may kailangan pang klaruhin ang Korte Suprema.
6: So palagay ko po, sa ngayon, pwede na siya arestuhin. Ngunit ang Korte Suprema hindi pa nag-decide ng main issue kung yung ICC warrant ay sapat na upang siya ipadala sa Hague o kailangan pa paiharap sa isang korte sa Pilipinas.
3: Senator. Nagbigay naman ng reaksyon ang ibang senador kaugnay ng hindi paglalabas ng TRO ng Korte Suprema.
7: It just simply means na binibigyan ng kapangyarihan at executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para naman. Well, good luck kay Senator.
3: Si Senador Risa Ontiveros, sinabing dapat manaig ang prosesong legal. Nanawagan siya kay De La Rosa na makipagtulungan sa mga alagad ng batas. Mahigit isang linggo na nang mangyari ang barilan sa bahaging ito ng Senado. Nasa aking likuran, yung salamin na pinaputokan na agad namang tinakpan ng puting plywood. Ongoing na ang investigasyon ng mga otoridad, pero maraming senador ang nais din na magkaroon ng sariling investigasyon ang Senado. Binatikos ni Senador Erwin Tulfo ang naging aksyon ni suspended Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca nang magkabarilan noong May 13.
8: Lahat po ng mga senador, they're just getting the report from Aplasca. kung mali yung information

0: information na binibigay po sa kanila update, eh talagang pawiwindang ka. Kung sasabihin niya atas na under attack tayo, eh talagang matatakot po sila lahat. Kasalanan po yun ng the commander on the ground. Eh, si Atlasco po yung commander, di po ba?
1: Dahil sa barilan, nakita ni Tulfo na may pagkukulang umano sa seguridad ng Senado. Samantala, pinabulaanan ng Philippine National Police ang alegasyon ni Aplasca na spliced o pinutol ang videos na ipinakita ng mga otoridad kaugnay ng shooting incident noong May 13. Sinabi ni Aplasca nitong Miyerkules na spliced ang videos para suportahan ang pahayag na hindi inatake ang Senado.
2: Meron naman pong proseso at forensic examination para ma-validate yung mga information na isinumite ng Philippine National Police sa DOJ. Ang matibay po ang paninindigan ng Philippine National Police kaugnay ng mga ebidensya na isinumite sa DOJ na ito po ay nakaangkla sa facts, evidence at due process.
1: Sinabi na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na irerekomenda nito sa Department of Justice ang pagsasampa ng kaso laban kay Aplasca. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
3: Arestado po ang isang Vietnamese na nagpapatakbo umano ng di-autorisadong klinika at nagsasagawa ng illegal na cosmetic surgery sa Paranaque City. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
4: Pinasok ng operatiba ng NBI Special Action Unit ang bahay na ito sa Paranaque City.
5: NBI! Bago! NBI!
4: Tumambad sa kanila ang operating room para sa cosmetic surgery. Arestado ang isang Vietnamese dahil sa illegal na panggagamot at pagpapatakbo ng hindi otorisadong pasilidad.
6: He said that you are a doctor here in the Philippines and you are doing liposuction. Is that true?
7: No.
4: Ikinasa ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo ng mga otoridad laban sa isang dayuhang nagpanggap umanong lisensyadong medical practitioner.
8: Upon receiving the information, we immediately conducted verification with the PRC. Turns out that this individual is not a licensed medical professional.
4: Sa entrapment operation ng NBI, isang taon ng ahensya ang nagpanggap na kliyenteng magpapaliposuction.
8: Upon engaging the subject, according to the asset, she was barred from using her phone when doing the clinic procedure. So immediately sensing the danger, we immediately effected the arrest.
4: May dinatnan pa silang dalawang pasyenteng katatapos lang magpa-opera.
9: Meron pong nakita na dalawang other patients who were there while recuperating from their surgeries. Pagpapatunay lamang po na talagang merong active na practice ng medicine doon.
4: Walang maipakitang lisensya mula sa Professional Regulation Commission ng suspect na malinaw na paglabag sa Medical Act of 1959 na nagbabawal sa sinumang walang lisensya na mag-practice ng medisina. Tinatay ang nasa 40,000 pesos ang singil sa bawat procedure na mas mura kesa sa lehitimong klinika. Hinala pa ng otoridad, may malaking sindikatong nasa likod na operasyon dahil mas organisado ang kanilang operasyon at mas mahirap na silang matuntun.
9: Merong nandun sa front desk na mag-i-inquire ka. Pagkatapos mo mag-i-inquire sa front desk, if need be at kinakailangan makausap ang isang medical professional, i-interviewin ka. Meron pa nga mga psychologist at mga psychiatrist dyan eh. Pagkatapos, pag ready ka na to do the surgery, ipapa-introduce ka doon sa actual na doktor na magagawa ng procedure sa'yo. Magugulat ka na kapag nandun na, malalaman mo na ano nga pala, foreigner nga pala ito.
4: Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa The Medical Act of 1959 habang patuloy na inimbisigahan kung sino-sino ang kanyang kasabwat. Muli naman nanawagan ng NBI sa publiko na tiyaking lehitimo ang managaalok ng medical procedures at nagbabala sa peligrong bunga ng pagpapaopera sa mga illegal na klinika. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
3: Nasugatan sa tenga ang isang babae matapos hablutin ng snatcher ang suot niyang hikaw sa EDSA Balintawak sa Quezon City. Natimbog naman ang suspect matapos bumangga sa truck habang tumatakas. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
10: Martes ng umaga nang makuhanan sa CCTV ang paglalakad ng isang lalaki at nakapayong na babae sa May Balintawak Church sa Quezon City. Sa videong ito naman, kita ang babae na inabangan at binuntutan ng lalaki na isa palang snatcher. Pagliko sa EDSA Balintawak, doon na hinablot ng suspect ang hikaw ng biktima na mahigit 20,000 piso ang halaga.
11: Yung biktima habang naglalakad papuntang sa kanyang trabaho at sasakay ng jeep, minanmanan na siya ng suspect at doon na naganap yung krimen.
10: Nakatakbo ng ilang metro ang suspect, pero nahuli rin ng rumisponding mga pulis matapos bumangga sa parating na truck. Bumagsak siya sa daan at nagtamo ng pasa sa mata at sugat sa ilong.
11: Bumangga siya at pinuntahan na siya ng mga concerned citizen. Tiyan po naman yung mobile natin ng mobile ng La Loma ay napapatrolya at doon na siya naaresto.
10: Naibalik na ang hikaw sa biktimang nasugatan sa tenga. Nakakulong na ang suspect dahil sa kasong robbery snatching.
7: Ito na nga ba, isiya ko po eh. Makamig po.
10: Sa records ng pulisya, may nakabinbin pang ilang kaso ang suspect dahil naman sa panggugulo, pagsusugal at pagsangkot sa ilegal na droga. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Gretchen, ano ang latest sa showbiz?
12: Ati V, from heartbreak to breakthrough. Kinumpirma ni Miss Universe 2018 Catriona Gray na may bago na siyang love life. Samantala, tila patungo na sa happily ever after sina Christine Reyes at partner niyang si Gio Tingson. Todo flex na rin ang iba pang showbiz couple sa kanilang mga rumored sweetheart. Nagpapatrol MJ Felipe.
13: Wala pa mang diretsahang kompirmasyon, marami na ang kinikilig sa tila soft launch nina Daniel Padilla at Kayla Estrada sa isa't isa. Hot topic online ang mga posts nila sa Instagram stories. Miyerkules nang mag-post si DJ ng photo kasama niya si Kayla habang namimili ng pabango. Si Kayla naman nag-post na rin ng photo nila ni DJ noon. Mag-flex na rin ng mga photo si Christine Reyes kasama ang partner na si Gio Tingson sa kanilang bakasyon sa Hong Kong. Ang catch, tila pahiwatig na engaged na ang aktres.
14: Isa sa mga photos, ipinapakita ni Christine ang kanyang suot na singsing at may caption pa na "Every timeline led here. Endgame unlocked." Samantala, kasal din ang tukso kay Catriona Gray ng birthday celebrant na si Hayden Ko. Dahil matapos ang heartbreak noon, may bagong love life na si Miss Universe Queen.
15: I don't know about that. Medyo bago pa lang.
16: Okay.
15: I don't know.
16: Pero meron na, may love life na si Kat.
15: Yeah, happy na ako.
16: Yay! How does it feel that you've opened your heart again?
15: A little scary. Ah. Yeah, I think it's a scary thing to open yourself up again, but I feel like I healed in the right way. I took my time, and siguro I'm just enjoying it. Yeah.
16: May conscious effort na non-showbiz?
15: Hindi naman conscious effort, pero talagang bonus siya, I have to say. It's really nice just to have something that's just private.
14: Samantala, ay kinagulat ni Kat ang pagsali ni Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganado sa Miss Grand International All-Stars. Kasama ni Gazini ang apat pang queens.
15: Such a different format. I think it's very interesting to see an international pageant that is accepting queens of all from all countries. So, iba talaga. I'm not certain of the format, but I'm confident in Gazini.
14: Excited nang manood si Kat dahil ayon sa kanya, ibang ball game ang MGI All-Stars. MJ Felipe, ABS-CBN News.
17: Sa pagbabalik ng TV Patrol exclusive, lalaking nagnakaw umano ng motorsiklo, sumalpok sa puno habang tinatakbuhan ng mga pulis. Manila Water, tiniyak ang supply ng tubig kahit may El Nino. DNR sinagot kung bakit piniyagang putulin ang mga puno sa Quirino Avenue. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
18: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. TZMM Radio Patrol 6:30.
3: Ang oras, 7 minuto, makalis, o bago mag-alas 7 ng gabi.
19: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: TV Patrol sa DZMM!
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
20: Ka! Kaya ba ganyan?
21: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
22: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
21: Liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
22: ikaw ang liwanag sa
21: padilla ko, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: DZMM, numero uno sa aksyon.
25: Ang oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
26: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Higit 20 dayuhan ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng Bureau of Immigration. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Aabot sa 28 dayuhan ang inaresto ng Bureau of Immigration sa serteng operasyon sa Davao de Oro, Pasay City at Pampanga. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, target ng operasyon ng mga dayuhang sangkot umano sa illegal mining, unauthorized retail trade at iba pang paglabag sa immigration laws. Pinakamalaking operasyon ang isinagawa sa Pantukan, Davao de Oro at Tagum City, Davao del Norte, kung saan 20 Chinese national ang naaresto sa hinihilalang illegal mining site at warehouse. Sinabi ng immigration na nadiskubre sa operasyon ng mga pampasabog gaya ng ammonium nitrite, dinamita, blasting caps at detonators, pati mga toyong seahorse na itinuturing na protected wildlife species. Samantala, 6 pang dayuhan kabilang 4 na Chinese at 2 Bangladeshi ang inaresto sa isang mall sa Baclaran, Pasay dahil umano sa illegal retail trade at paglabag sa kondisyon ng kanilang visa. Sa hiwalay namang operasyon sa Pampanga, naaresto ang isang Pakistani na overstaying at walang maipakitang immigration document. Sa ngayon, nasa kustiya na ng immigration ang mga dayuhan habang inihanda ang deportation proceedings laban sa kanila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
3: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat makatuto kami sa pag-gasto pa nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: TV Patrol sa DZMM.

0: Police sa Caloocan. Exclusive nagpapatrol, Michael Delizo.
1: Sugatan ng lalaking ito nang sumalpok sa puno. Ang binamaneho niyang motorsiklo sa Ascoville Road sa Caloocan noong Miyerkules ng madaling araw. Pero ang insidente ito, hindi ordinaryong road crash. Tumatakas umano ang lalaki sa mga tauhan ng Quezon City Police District Station 13. Sangkot umano siya sa pagnanakaw ng motorsiklo sa JP Rizal Street sa Quezon City madaling araw noong Mayo 14. Nakunan sa CCTV ang pagtangay sa motorsiklo kung saan pinapadyak lang ang ninakaw na sasakyan. Target ng intrepid operation ang suspect nang ituro siya ng umano'y kasamahan na unang nahuli sa Santa Maria, Bulacan matapos naman itong makipagkita sa tunay na may-ari ng motorsiklo para ipatubos ang unit sa halagang 20 mil.
2: Naimbestigahan din ako sa mga pulis kung saan galing yung motor, kaya po tinuro ko na po sila.
3: Magkakilala kayo?
2: Through online, sir.
3: Alam mo na po yung motor?
2: Huli na po nila na tinimbre sa akin, sir.
4: Hindi daw po mapaandar nung nakabili. And nakita po nung nakabili yung mga papeles doon sa motor mismo at napag-alaman nga na sila yung nagmamay-ari. So ang ginawa po ay kinontak po siya. So agad-agad nagkasapu kami ng entrapment operation.
1: Aminado ang sugat ang suspect na kasama siya sa grupo pero bilang taga-proseso lang umano ng mga peking dokumento. Itinanggi niyang siya ang nasa CCTV footage ng pagnanakaw.
2: Hindi po ako yung nagnanakaw ng motor. Hindi rin po ako sumasampa ng motor.
1: Diretso sa kulungan ang sugat ang suspect matapos gamutin sa ospital. Tatlong motorsiklo naman ang na-recover ng pulisya sa magkahiwalay na operasyon. Iba-ibang ebidensya ang kanilang nakuha, kabilang ang wig na maari umanong ginagamit ng mga suspect para di makilala. Naharap ngayon sa reklamong carnapping ang dalawang suspect.
5: Patuloy ang pagtugis ng pulisya sa iba pang individual na nakita sa CCTV na kasamang tumangay ng motorsiklo dahil nakikitang bahagi sila ng organized carnapping group. Hindi sinasantabi na may iba pa silang kasamahan sa krimen. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: Sa pulsa video, ang panunutok ng baril at pag-agaw ng apat na lalaki sa motorsiklo ng isang rider sa Marikina City. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
6: Biglang hinto ang mga motorsiklo na ito sa Santissimo Street, Barangay Santo Niño, Marikina, eksaktong alas 12 ng madaling araw nitong Lunes. Sakay ng dalawang motorsiklo, ang apat na lalaking pinagitnaan ang isa pang motorsiklo na target pala nilang tangayin. Tinutukan ng baril ng isa sa mga suspect ang rider. Napaluhod ang biktima at ipinaubaya na lang ang motorsiklo. Mabilis at tumakas ang mga suspect at iniwan ang biktima sa tabing kalsada.
7: Akala ko magkakasama yung mga nagmomotor. Then, kuminto sila dyan, ginit-git nila yung isa. Akala ko mag-away lang, magsusuntukan. Sisitahin ko sana. Kaso biglang naglabas ng baril yung isa. Kinasa, tinutok.
6: Hindi na nakita sa CCTV, pero hindi pa natapos ang pagbabanta ng isang suspect sa biktima.
7: Yung isang nakasakay sa motor, nakatutok pa rin ng baril sa kanya habang kahit naglalakad na siya nang wala naman siyang ginagawa.
6: Dumiretso sa barangay ang lalaki para humingi ng saklolo. Agad na tumawag sa pulisya at nag-backtrack sa CCTV ang barangay at nakitang umaaligid na sa biktima ang mga suspect bago ang insidente.
8: Yung unang CCTV nakita, nakasunod na yung mga suspect. So pagdating dito sa malapit na, doon siya na tinutukan. Kaya nakuha yung motor niya.
6: Patuloy ang investigasyon ng Marikina Police sa insidente habang hinahanap ang mga suspect. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ng ABS-CBN News ang biktima. Pinaigting naman ang barangay ang seguridad sa lugar. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Tuloy-tuloy ang supply ng tubig kahit pa may Super El Nino. Yan ang pangako ng water concessionaire na Manila Water matapos magbukas ang bagong Upper Wawa Dam. Ipinasilip din sa media ang naturang pasilidad. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
10: Kahit sa paglalaba, nagtitipid na sa tubig si Rhea. Wala silang koneksyon ng tubig sa kanilang barangay sa Antipolo at bumibili lang ng isang drum kada araw. Dagdag pa sa kanilang konsumo sa tubig ang init ng panahon.
11: Twice a day kami naliligo and of course, kailangan din po ng water sa paglalaba.
10: Si Nida, 30 taon nang nakatira sa barangay. Gaya ng kapitbahay na si Rhea, wala pa rin silang koneksyon ng tubig kaya nangangamba sila sa paparating na Super El Nino.
12: Ngayon sobra ng hirap sa tubig. Minsan pa nga nag-aagawan.
10: Naghahanda na ang water utility firm na Manila Water sa Super El Nino na maaring dumating sa susunod na buwan. Pero pangako nila, walang mawawala ng tubig dahil sa bagong bukas na Upper Wawa Dam.
13: Manila Water is projecting an extreme El Nino. So Super El Nino because it has their effects not only on agriculture, drought, but more importantly, water supply.
14: So with the help of Upper Wawa Dam, meron tayong extra water na to augment itong looming El Nino natin.
10: Ang Upper Wawa Dam sa Montalban, Rizal ay maaaring makasupply ng 710 million liters per day na tubig. Meron din itong pumping station sa Antipolo na may lalim na 65 meters o higit 200 feet. Ito na anya ang pinakamalaking dam na itinayo sa bansa sa loob ng 5 dekada. Ibig sabihin ito, mas marami na ang pagkukuhanan ng supply ng tubig at hindi na nakadepende lang sa Angat Dam. Sa naunang panayam, sinabi rin ng Maynilad na handa rin sila sa matinding El Nino at magbubukas rin ng mga water projects ngayong taon. Inaasahang malaki ang maitutulong ng Upper Wawa Dam sa papalapit na El Nino. Pero payo pa rin ng Manila Water sa publiko, huwag magsayang sa paggamit ng tubig. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
9: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, matataas pa rin ba ang heat index kahit may mga pag-ulan na?
15: Alam mo Alvin, nakapagtatala pa rin ng matataas na heat index sa maraming lugar lalo na bago at pagkatapos bumagsak ng ulan kung kailan pinakamaalinsangan. At ngayon nga pong Huwebes, pumalo sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na tala po iyan sa Apari, Cagayan at sa Cavite City. Bukas, Biyernes, higit 50 lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng damang init. Pinakamataas po yung 45 degrees Celsius dyan sa Alabat, Quezon, Apari, Cagayan, Baler, Aurora, Cavite City, Dagupan City, San Ildefonso, Bulacan at Tuguegarao City. Kaya stay hydrated pa rin po mga kapamilya. Samantala, may nabuong low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, 925 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Wala pa itong epekto sa ating bansa. At ito po ay hindi naman inaasa na magiging bagyo at posibleng maglagi lamang dito sa dagat sa may silangan ng Mindanao at posibleng sumama sa isa pang mabubuong LPA sa labas naman ng PAR na pwede pong maging bagyo sa susunod na linggo. Patuloy po mantabay sa updates ukol sa mga potensyal na sama ng panahong ito. Habang itong mainit na easterlies naman ang nagsusupply pa rin po ng alinsangan at ng moisture na nagpapabuo ng thunderstorms na nagpapaulan sa hapon at gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 22 sa Mindanao, may kaunting ulan sa umaga dyan sa may Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Surigao at Davao Oriental. Tanghali, uulan sa mas maraming lugar sa Mindanao at may kalakasan po ang busang ulan sa may tanghali dito sa may Agusan del Sur, sa hapon naman sa may Davao Oriental at dito po sa Lanao del Sur. Maulan pa sa gabi sa maraming lugar sa Mindanao lalo sa may Bukidnon, Lanao, Maguindanao del Sur at maging sa may Cotabato Province. Mag-ingat po dahil pwede yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas, uulan sa umaga sa ilang bahagi ng Panay, maging dito po sa may Central Visayas at dito sa Eastern Visayas. Tanghali, tuloy-tuloy hanggang pagsapit ng gabi mga daraang kalat-kalat ng mga pag-ulan sa maraming bahagi ng Kabisayaan. Sa Palawan, aasahan po ang malakas na ulan sa hilagang bahagi ng probinsya, umaga yan hanggang tanghali. Tanghali naman hanggang hapon dito po sa may Southern Palawan, may mga pag-ulan, bagamat mawawala na iyan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Luzon, ilang bahagi po ng Southern Luzon ang may kaunting ulan sa umaga, lalo sa bahagi ng Mindoro, uulan din sa tanghali dito sa Albay, at mas maulan po pagsapit ng hapon din sa thunderstorms dito naman sa may Ilocos Region at maging sa Abra. At meron pang malakas na ulan hapunan, bandang oras ng hapunan dito sa may Pangasinan, Northern Zambales at sa Tarlac, at meron pang kaunting ulan pag lumalim ang gabi sa bahagi po ng Bataan. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang damang init dito sa atin. Pwede yung pagtimlim bagamat mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
16: Masakit para sa ilang residente sa Maynila ang pagkakaputol ng naglalakihang puno sa kahabaan ng Quirino Avenue para sa isang infrastructure project. Pero ipiniliwanag po ng Department of Environment and Natural Resources na papalitan naman ang mga nawalang puno. Live mula sa Quirino Avenue sa Maynila, nagpapatrol si Rafael Busano. Rafi, ano naman ang sentimento ng mga residente dyan?
17: Oh, Bernadette, alam mo, tinakpan na nga yung mga tree stump o yung mga pinagputulan ng puno dito sa kahabaan ng Quirino Avenue. Kaya naman, yung ilang bahagi o ilang bahagi ng bangketa dito sa kalsadang ito ay lantad na no, sa init ng araw at sa buhos ng ulan. Kaya labis din talaga yung panghihinayang ng mga residente dahil nga sa loob ng napakahabang panahon ay malaki yung benepisyo sa kanila ng mga naputol at yung mga puputulin pang mga puno.
18: Dating tambayan ng motorcycle riders ang bahaging ito ng bangketa sa Quirino Avenue. Ito ang dahilan kaya malakas ang kita ng tindahan ni Melba. Pero ngayong araw, wala ni isang nakaupo rito. Sino nga ba naman ang gugustuhin tumambay pa sa lugar kung bilad ka naman sa nakatutustang araw matapos putulin ang mga puno rito?
19: Sobrang matumal na, wala na akong binta. Dati 1,500 yung binta ko, mga 300 na lang yung binta ko.
18: Ang pagputol ng mga puno at yung earthballing o paghukay at paglipat naman sa maliliit na puno ay may pahintulot ng Department of Environment and Natural Resources. Ito'y para sa itatayong Southern Access Link Expressway na magdurugtong sa Skyway at Rojas Boulevard. Apektado rito ang higit 500 puno. Kaya nangangamba ang mga residente sa magiging epekto nito sa darating na tag-ulan.
19: Binaba po dito pero sobrang baba lang po. Hindi po naapektuhan yung mga dumadaang tricycle. Pero pag pinutol na po ito, malaking ano po sa amin ito na walang tutulong na humigo po ng baha. Mas lalong tataas po yung baha dito. Pag nawalan po ng puno.
20: Nanginayang
19: po ba? Opo, sobra.
18: Base nga sa flood hazard map ng Hazard Hunter, naglalaro sa low hanggang moderate ang pagkalantad sa baha ng mga lugar na daraanan ng proyekto.
21: Of course, we also understand na hindi naman ito intended lang for the present situation. As we know, traffic is something that we are all parang burdened na, and it's going to get worse kapag hindi tayo gumawa ng paraan ng parang ano natin. The price we have to pay.
18: Ayon sa DENR, may kapalit naman ang mga punong puputulin at huhukayin. 57,000 seedlings ang kailangang ibigay ng San Miguel Corporation, ang kumpanyang nasa likod ng itatayong Salex para itanim sa tatlong lugar sa Maynila. Para sa Direktor ng Forestry Development Center ng University of the Philippines Los Baños, mahalagang pag-isipan kung anong klaseng mga puno ang ipapalit sa mga mawawala.
22: We are really advocating not just green, but fish that has multi-purpose value. You know, Manila, it's a good place to demonstrate not just yung mga shades, but also we want to encourage, halimbawa, if we plant fruit-bearing trees, where to put them. Magkaiba kasi yung pinagsama-sama mo yung puno sa isang green space, a spot where you really have to protect them. Kumpara doon sa itatanim mo again along roadside.
18: Isang maayos na land use plan ang nakikitang magandang solusyon ni Hevania para sa maayos na pangangalaga sa mga puno at green spaces na talagang maraming pakinabang.
22: It's more proactive approach rather than what we have now. It's more of reactive. May development, Patanggal, Bilipat. In Singapore talagang they set aside this wilderness area. Sa Korea naman kasi they infuse cultural, historical value.
21: Kaya ano namin sa mga tao is really pangunawa din talaga. Pero it doesn't mean na wala tayong measure to address that. Mapasok na yung aming monitoring team, yung enforcement division namin to ensure that yung time, of course, they agree on the time because we need to monitor the actual cutting. Bernadette, ito yung isa sa mga tree stump mo. Nakita mo yung trapal dyan, tinakpan na. Hindi mo yung matatanggal dahil naka-staple. Pero nadatnan natin yung isang tree stump dito na walang takip. At makikita mo nga, napakas pa talaga yung parang mansya ng dagta na tila baga parang nagdugo pa itong punong ito nung pinutol siya nung mga nagdaang araw. Ito yung mga rason kung bakit nga siya tinatakpan. Pero alam mo, kahit nga mahigit 50,000 na seedlings ang kapalit ng mga punong ito, hindi lahat yan ay tsak na mabubuhay, although ang requirement ng DENR ay 80 to 85% survival. Yun nga lang talaga, Bernadette, dekada-dekada yung ating bibilangin at hihintayin para nga bago natin lubusang maramdaman yung benepisyo mula sa mga seedling na ipapalit sa mga naputol na punong ito. Bernadette.
16: Maraming salamat sa iyo, Rafael Bosano.
0: At susunod, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May petsa na. At mga taga-usig ng Tamara, handa na sa paglalatag ng ebidensya sa impeachment trial. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
3: TV Patrol sa DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
20: Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
23: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha? Nakakabahong germs? Mag all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at bagcore.ph.
4: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
8: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Ang oras, alas 7:18 ng gabi.
4: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Kasi ano, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano ba update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
15: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: TV Patrol sa DZMM.

0: Kinabulaanan ng ilang senador ang bintang na wala man lang nangamusta sa kanilang mga kasamahang nasa Senado nang magkabarila noong isang linggo. Samantala, may petsa na ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, RG Cruz.
1: Sa July 6, mag-uumpisa ang impeachment trial proper o aktual na paglilitis ng Senate Impeachment Court sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senator Aimee Marcos matapos ang caucus nitong Miyerkules pagkatapos ng sagutan ng mga dokumento ng depensa at prosekusyon mula kahapon, magkakaroon ng pre-trial kung saan mamarkahan ang ebidensya at pre-trial brief kung saan nakalatag ang mga ebidensya, issue at dokumentong lilitisin. Saka naman sisimulan ang mga pagdinig kahit sine die adjournment ng Kongreso. Ayon kay Senator Erwin Tulfo. Simula July 6, isasagawa ang paglilitis tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 2 ng hapon hanggang magsawa sila. At tuwing Lunes, Huwebes o Biyernes ay magsisingit ng trabaho bilang mambabatas.
2: Fourth week nga po, kailangan po namin mag-umpisa na. So, sa July 6 na umaga, meron po kami mga hearing, tapos session, din sa hapon. Pauso na. Ayun na po, talagang paspasan na po.
1: Iniugnay naman ni Senadora Marcos ang impeachment ng bise sa tangkang baguhin ang saligang batas para umano hadlangan ang kandidatura niya sa pagkapangulo sa 2028.
3: Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, malalalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya ang pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031 and no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game.
4: Pinapakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng malaking na chismis to. Nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator?
3: Yes, one of the guys who was there. Pinagmamalaki nila, pinag-uusapan. And it was relayed to so many congressmen. If there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension.
1: Tiniyak naman ni Tulfo na haharangin nila ang chacha.
5: Definitely po, base po sa mga pag-uusap po namin, sa waste of time po, isasayangin po natin. Taka, kahit nasabihin natin hindi extension ng Pangulo pag-usapin, sasabihin na naman natin economics. Siyempre, yung tao mag-iisip, pababa na itong administration.
1: Duda rin si Tulfo kung magkakapalitan pa ulit ng liderato sa Senado. Inami naman ni Senadora Aimee Marcos na gaya ni Senadora Pia Cayetano ay nakaramdam din siya ng takot na magkabarilan sa Senado noong nakaraang linggo.
3: Tama yung kay Senator Pia. Nakaka-nervous talaga. Rightfully, our majority senators really complained that this is not quite right. And the NBI really put the senator, attacked the Senate. It was very, very apparent.
1: Pero binueltahan ni Senador Anfido Lacson ang bintang ni Senadora Cayetano na wala man lang nangamusta sa kanila. Pinuna ni Lacson na nagkakainan, nagkakape at naka-FB live pa nga ang mga kasamahan noong barilan. Di naman ni Senador Tulfo nangamusta sila at bakalang hindi nakita ni Senadora Pia. Suportado ni Tulfo ang pagkakaroon ng Senate Committee of the Whole para imbestigahan ang nangyari.
5: Parang 9:50 po si Senator Camille said na we're all okay. Sunod-sunod na po, 9:55 yata, ayun, 9:56, nag-text na po. I think si Senator Miggs, si Senator Sherwin, keep safe, si Senator Bam, ako din po, sa akin po, 9:57 po pumasok, praying for all of you. Kasi po, papunta po ako ng Baclaran, yun po yung totoo doon. Ang last po na nag-text si Senator Bam na keep safe everyone. Mm. So, bali tatlo pong mga senador po, apat po kami ang nangumusta po sa kanila.
1: Pinaalalahanan naman ni Senador Bam Aquino ang mga kasamahan na kailangan na nilang magbalik trabaho at tumutok sa mga problema ng bansa para maibalik ang tiwala ng taong bayan. RG Cruz, ABS-CBN News.
6: Siniguro ngayon ng House Prosecution Panel na handa sila sakaling simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
0: Wala pang natanggap na formal na abiso ang House Prosecution Panel kaugnay ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kung sisimulan ito sa July 6, tulad ng sinabi ni Senator Erwin Tulfo, tiniyak ng prosekusyon na handa silang humarap sa Senate Impeachment Court at ipresenta ang articles of impeachment laban sa bise.
7: We are really welcoming that, no? Because it appears to us that they are indeed responding to the mandate of forthwith in our constitution.
8: Nagpapasalamat po kami sa Senado dahil nakapagtakda na po sila ng petsa. Kung kailan po magsisimula po yung paglilitis na atin pong pangalawang pangulo, so handa naman po ang House Prosecution Panel.
0: Inaasahang magsisimula ang paglilitis pagkatapos ng panahong ibinigay sa bise para tumugon sa Articles of Impeachment, gayon din sa prosekusyon para sumagot sa tugon ng bise at sa pre-trial. Kaya puspusan ang paghahanda ng prosekusyon kabilang ang pagdaraos ng mock trials.
7: Mga lawyers kami na napatigil ng litigation when we embark in public service. We really need to make a lot of adjustments for us to be able to be ready again, competent again to the direct examination and the cross-examinations.
0: Isinasapinal na rin ang listahan ng mga testigo at ebidensya ng prosekusyon, pati presentation strategies. Sabi ni Luistro, iba ang magiging pagkakasunod-sunod ng articles of impeachment na kanilang ipepresenta.
7: Sinitingnan namin kung alin yung strongest, alin yung pinakamadali. All of our submission is all of them are strong. Kaya lang magkakaiba sila ng nature, magkakaiba rin ng evidence. What we really wanted to happen is at the earliest possible time, at least may ma-establish kaagad kaming at least one.
0: Dagdag niya, namimili pa ang prosekusyon ng private prosecutors dahil marami ang nag-alok ng libreng serbisyo. Naniniwala rin ang lead public prosecutor ng Kamara na dapat physically present ang senator judges na lalahok sa paglilitis at boboto rito. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
9: Pinalagan ng International Criminal Court Registry ang pahayag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maraming beses na siyang natumpa habang nakapiit sa detention facility ng ICC sa The Hague. Giit ng registry, ilang beses lang ang nangyari ito na bunga na rin ng kanyang edad. Sa isang redacted filing nitong Miyerkules, kinumpirma ng registry na patuloy na masusing binabantayan si Duterte sa ICC Detention Center dahil sa mga dahilang pangkalusugan at kaligtasan. Buong araw at gabi umanong minomonitor ng mga tauhan ng pasilidad ang dating Pangulo para mabilis na matugunan ang anumang pangangailangan niya. Tugon ang nasabing filing sa motion ng dating lead counsel Duterte na si Nicholas Kaufman na humihiling ng mga observation o balita kaugnay ng umano'y pagkawala ng balanse ni Duterte habang nasa piitan. Pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang college students mula Bulacan na mag-aral ng mabuti para sa kanilang kinabukasan. Nakaharap ng Pangulo ang 55 presidential scholars mula sa bayan ng Ubando ngayong Huwebes na tumanggap ng tig 20,000 pisong tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund. Sa kanyang mensahe sa mga benepisyaryong kabataan, iginit ng presidente ang kahalagahan ng edukasyon. Inihalintulad niya ang sarili na nagagamit ngayon ang kanyang mga pinag-aralan sa araw-araw. Bukod sa pamahagi ng educational assistance, nag-abot din ng Pangulo ng mga tseke sa mga barangay ng Ubando na aabot ang halaga sa 2.2 million pesos, pati na rin yung libreng bigas sa 2,000 individual.
10: Kaya ito'y biyaya na binibigay sa inyo para kayo ay magtapos at maging maganda yung training ninyo, marami kayong alam. Ako'y napakapalad at nakapag-aral ako sa magagandang eskwelahan. At sa buong buhay ko, mula nung nag-graduate ako, buong buhay ko, nagagamit ko talaga yung natutunan ko.
11: May big collab ang isang mobile gaming app at Filipino fast food chain na layuning i-level up ang esports at gaming culture sa ating bansa. Nagpapatrol, Bod Macenas.
12: Seryosong bakbakan na may halong kulitan. Ganyan ang friendly match ng mascots at gamers bilang bahagi ng inilunsad na Game Joy Combos na collab ng isang mobile gaming app at isang Filipino fast food chain.
13: We really want to make the gaming experience of Filipinos more enjoyable, it really allows us to combine two things, the joy of eating and the joy of gaming in one experience.
12: Layo nito na dalhin ang joy sa gaming spaces, tampok ang gamer-friendly meals.
14: These are the things that you're going to look forward to as a gamer, na parang it's those after-grind sessions, one hand for playing, one hand for eating.
15: Super winner talaga kasi parang mas maraming rewards pa yung matatanggap mo. Naglalaro ka na, tas kakain ka pa.
12: Para sa gaming community, patunay ito sa pag-level up ng esports at gaming culture sa bansa.
14: Most of the gamers right now, of course, are up-and-coming kids and students and the youth, and bringing these two brands together is just a win-win situation for everyone.
12: May kasama pang collectible hero cards at in-game rewards sa bawat combo. Rod Macenas, ABS-CBN News.
0: Susunod, dagdag presyo sa produktong petrolyo, namumuro. Big time kaya? At mga dike at iba pang proyekto kontra baha, sinuri bilang paghahanda sa tag-ulan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: TZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, alas 7.32 ng gabi.
17: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
16: TV Patrol sa DZMM.
17: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
19: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay?
21: Liveraid Pro.
20: May silimarin, may multivitamins pa.
21: Liver up na tayo
20: with Liveraid Pro.
22: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
23: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Nagliligod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
0: Ang oras, alas 7.34 ng gabi.
17: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: DZMM Numero uno sa aksyon.
25: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
27: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
16: DZMM!
27: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM

pangangailangan. Nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, alas 7.37 ng gabi.
3: Oras sa tinsenyo ng Protect Soap. Freshness every day.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Nagbabadyan na namang tumaas ang presyo ng bulugtong petrolyo sa Martes. Batay po sa resulta ng tatlong araw na kalakalan sa world market. Samantala, sa ikasyam na araw, muli na namang isinailalim sa yellow alert ang buong Visayas grid. Ibig sabihin, manipis ang reserbang kuryente na pwedeng mauwi sa brownout.
1: Kakaba-kaba si Nadina sa Borongan City kahit bumalik na ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Una, perwisyo anya ang dulot ng brownout lalo na't mainit ang panahon.
2: Kasi may apo ako, mainit. 5

0: in the day or tomorrow late makapagbigay yung technical team natin at nagsagawa ng inspection kung ano yung specific timeline na pwede nilang ibigay sa atin.
1: Ang presidente ng grupong NASICOR na nakabase sa Tacloban City na babahala sa serye ng Yellow Alert sa Visayas dahil malamang tataas na naman ang singil sa kuryente sa Kabisayaan.
2: Yung kanilang negligence, yung kapabayaan nila, ang sumasalo ng halaga niyan ay ang consumers.
1: Naniniwala siyang dapat nakakontrata na ang karamihan sa mga supply ng utilities at electric cooperatives imbis na bumili sila sa spot market kung saan maligalig o taas baba ang presyo.
2: Taon-taon na lamang ito nangyayari, parang walang solusyon, Alvin. Walang solusyon eh. Anong gamit ng Department of Energy? Anong gamit ng ERC? Anong gamit ng mga circular na yan o ng NEA?
1: Samantala, namumuro na naman ang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa Martes batay sa resulta ng unang tatlong araw ng trading sa world market. Sa ngayon, nasa 2 pesos kada litro na ang itinaas sa presyo ng imported na diesel at gasolina, 2.50 naman sa kerosene. Sa taya ng Jetty Petroleum, mukhang pababa ang presyo ng langis ngayong Huwebes at sa Biyernes kasunod ng deklarasyon ni US President Donald Trump na malapit nang matapos ang peace negotiations sa pagitan ng US at Iran. Pero mabubura kaya nito ang pagsipa sa presyo ng petrolyo sa unang dalawang araw ng trading?
3: Yung possible decrease today at saka hopefully tomorrow magtuloy-tuloy po, hindi po parang sabihin natin, hindi po natin nakikita na talagang makakatulong para totally ma-wipe out, no? Although malaki pong tulong nito sa nakikita natin na talagang mabawasan po yung possible increase.
1: Inabot ng halos 90 pesos ang itinaas sa presyo ng diesel sa kasagsagan ng kaguluhan sa Middle East, halos 36 pesos naman sa gasolina. Bagamat nagkaroon din naman ng serya ng rollback, hindi pa rin bumabalik sa dating 50 hanggang 60 pesos ang presyo ng diesel at gasolina bago sumiklab ang gyera sa gitnang silangan.
4: Patuloy ang pag-iikot ni Public Works Secretary Vince Dizon sa mga flood control projects bilang paghahanda sa tag-ulan. Sa Pampanga na magdumayo ang kalihim ngayong Huwebes para inspeksyonin ang mga kinukumpuning dike. Tiniyak naman ang bagong budget secretary na si Kim Robert De Leon na hindi na mauulit ang korupsyon sa mga proyekto kontra baha. Nagpapatrol Andrea Tagines.
5: Kasabay ng pagguho ng diking ito sa barangay Kandating sa Aray at Pampanga noong Enero, gumuho rin ang lupang kinatatayuan ng maraming bahay sa tabing ilog.
6: Nahulog yung dingding namin, yung posong negro namin nasira, pagkatapos yung lupa biglang bumaba, hinapuligtas.
5: Bago magtag-ulan ay sisimulan na ng lokal na pamahalaan at National Housing Authority ang pag-relocate sa 25 pamilyang nasa danger zone para hindi rin maging hadlang sa pagtatayo ng Department of Public Works and Highways ng bagong flood control project sa lugar.
7: Para yung the rest of the community ay maproteksyon natin. Nakikipagtulungan naman ang national government sa LGU para maagagaan naman yung mga na-displace.
5: Sabi ni Dizon, inirekomenda ng kanilang foreign consultants na gumamit ng gabion walls o mga istrukturang gawa sa mga bato na babalutan ng mesh wires. Anila, tumatagal ng mahigit 100 taon ang material na gagamitin.
7: Ang purpose niyan, para hindi na bumigay yung lupa. Pero nature-based siya kasi hindi siya konkreto. Yung tubig, nakakadaan pa rin at lumalabas pa rin. Para hindi pumasok yung tubig sa lupa, hindi gumuho yung lupa.
5: Dagdag ni Dizon, sasagutin lahat ito ng Edmarie Construction and Trading na siyang nasa likod ng pumalpak na dike. Pero hindi muna nila anya tatanggalin ang umano'y substandard sheet piles, kundi patitibayin para may matitira pa ring river protection structure habang hindi pa tapos ang gabion walls. Sa 2027 naman, 5 dam at water detention basins sa kabundukan ang popondohan ng DPWH.
7: Malaki ang may tutulong nun kasi doon pa lang sa taas, pipigilan na niya yung daloy ng tubig pababa dito.
5: Inaayos na rin ng DPWH ang dike sa Barangay Kupang, na minsan na ring bumigay. Target ng ahensya na matapos ang paglagay ng 24-meter sheet piles sa loob ng 2 linggo.

0: Binalikan din ni Dizon ang San Agustin Bridge na 8 taong natengga pero ngayon mabilis nang umuusad ang konstruksyon.
1: Wala pang 1 taon, tapos. So kaya naman ganun eh. Diba? Basta lang huwag na nakawin yung pera. Basta tututukan. Basta magtutulungan ng National tsaka LGU.
0: Samantala, nangako ang bagong kalihim ng Department of Budget and Management na si Kim Robert De Leon na hindi na mauulit ang flood control corruption scandal.
2: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
0: Patuloy ang pagpapanagot ng gobyerno sa mga sinasabing sangkot sa katiwalian sa mga pagawaing bayan. Ngayong Huwebes, naghain ang Department of Agriculture sa Ombudsman ng mga reklamong graft at malversation laban sa ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental at mga kontratista kaugnay ng umano'y ghost farm-to-market road projects na may kabuuang halagang 94 million pesos. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel, siya mismo ang nag-inspeksyon sa mga naturang proyekto pero wala naman anyang nakumpleto sa mga ito. Andrea Taguinas, ABS-CBN News.
3: Inanunsyo po ng Philippine Air Force na grounded o pansamantalang hindi palilipad ang lahat ng mga natitirang SF-260 training aircraft. Asuspendido muna ang lahat ng pagsasanay gamit ang mga nasabing eroplano. Kasunod ito ng pagbagsak ng isa nitong aircraft sa Tuba, Benguet na ikinasawi ng 2 piloto nitong Miyerkules. Sa video na ipinadala ng photojournalist si Mau Victa, maingat na hinihila paakyat ng mga responder ang mga labi ng mga biktima mula sa masukal at malalim na bahagi ng Mount Kabuyaw na binagsakan ng eroplano. Kita ring makapalang fog sa lugar. Ayon sa Philippine Air Force, bumagsak ang eroplano bandang 10:30 ng umaga habang nagsasagawa ng navigation training flight papuntang Baguio City. Nagpaabot ng pakikirabay ang Air Force at tiniyak na magbibigay ng suporta sa mga kaanak ng mga nasawing piloto. Patuloy ang imbestigasyon sa sanhi ng pagbagsak. Walang may iwan sa panahon ng sakuna, kahit pa ang mga alagang hayop. Sa Mandawi City, Cebu, isang pusa ang sinagip sa kasagsagan ng sunog. Gamit po ang bolt cutter, dali-daling pinutol ng fire volunteer na si Bayan Patroller Joseph Torregosa ang mga bakal ng kable para makuha ang pusa na naipit po sa pagitan ng pader. Nagkumahog ang mga volunteer lalo't makapal ang usok. Ilang sandali pa, tuluyang nasagip ang pusa. Wala namang naiulat na nasaktan o namatay pero mahigit 20 bahay ang natupok.
4: Susunod mga eksena sa likod ng pamayagpag ng Bini sa Coachella, tampok sa Bini 8 hanggang disyerto. Iyan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
6: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
7: Sigurado na papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrena at DZMM Teleradio.
6: Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrena at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Istrena at DZMM Teleradio.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Napawaw ang mga Pinoy at global audience sa Coachella performance ng Beanie. Pero ano nga ba ang naging susi sa kanilang tagumpay? Yan ang babalikan sa ABS-CBN News Special na Beanie 8 hanggang Desyerto. Samantala, nalungkot naman ang fans dahil end of an era na para sa P-pop group na MNL48. Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Malungkot na balita ang sumalubong sa MN Loves. Inanunsyo ng agency na POS Inc. nitong Miyerkules na magdi-disband o hindi na magpapatuloy ang MNL48. Sa inilabas na pahayag ng kanilang management, mabigat ang desisyong tapusin na ang activities ng MNL48 dahil sa maraming factors, kabilang na ang operasyon at management structure. Isa ang MNL48 sa pioneers ng P-pop sa bansa. Taong 2018 nang mabuo ang grupo sa pinagsanib puwersa ng ABS-CBN at Halo Halo Entertainment at napanood ng publiko ang pagbuo nito sa It's Showtime. Ang Pag-ibig Fortune Cookie ang farewell music video ng MNL48 at nagpapasalamat sila sa lahat ng MN Loves na yumakap at nagmahal sa grupo. Samantala, viral naman ngayon ang girl group na Kaya dahil sa kanilang cover ng kantang Takedown, isa sa high-energy tracks ng K-pop Demon Hunters. Trending din ang kanilang original song na You Did It. Kwento ng grupo, big boost ang pag-viral nila sa kanilang karera na nagsimula noong 2022.
2: Honestly, we didn't expect po talaga yung virality na itong performance na to. Actually, while performing it, ang gusto lang po na mabigay yung best namin sa fans namin, yung Zaya.
3: We're very thankful kasi sobra po yung appreciation na natanggap namin from the fans of K-pop Demon Hunters and of course sa mga P-pop fans also.
1: Matapos mapanood ng buong mundo ang kanilang makasaysayang debut sa Coachella Valley Music and Arts Festival, ipapakita naman sa ABS-CBN News Special na Beanie 8 hanggang Desyerto ang behind the scenes kung paano nabuo ng Nation's Girl Group ang kanilang back-to-back well-applauded performances sa Global Music Festival. Mula sa choreo at ang challenging na outfit quick change, mga nagkasakit na aksidente, magkakahalong emosyon.
4: Puro dugo na siya, like tulo levels pati costume ko.
1: Lahat ibabahagi sa special na ito na mapapanood mamaya alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel at sa iWant. Mapapanood din ito sa ABS-CBN News Channel o ANC sa mga oras at araw na ito. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Sinagot na yung tanong mo kahapon na?
6: Oo.
5: Sinagot na yung tanong mo?
6: Ano ba
5: anong tanong
6: ngayon,
5: mo? Kung pwede nang
6: arestuhin, iserve ang warrant.
5: Sinagot
6: oo, ngayon
5: na.
6: May utos na.
5: Doon din naman
6: at
5: pala pupunta.
6: Doon rin pala. At sinabi ng DOJ, di ba, na itinuturing na nilang pugante si Senator De La Rosa. So paano ngayon yung mga tumulong sa kanya? Yan ang tanong.
0: At the time pero na PRO pala kasi noon eh.
5: Oo. Nung panahon na yun, so sinasabi hindi pa siya.
0: Technicality.
6: Oo, technicality.
5: Pero kung ako naman kay Senator Bato, siguro as a senator, susuko na rin lang ako. I mean, senador ka naman ng bayan, di ba? Panindigan mo na.
6: Magpapadala ka sa dahig.
5: Oo.
6: Lakas ng loob eh.
5: Oo, paninindigan.
6: Diba? Bakit dito lang kayo, magpapadala.
5: Ayaw daw, umiiling-iling eh. Hindi, tinanong mo ko eh, kung ako. Kasi ninyo, umiiling-iling din. Hindi, kung ako. Kasi panindigan ko na. Kasi ginawa, hindi ko naman dinideny na akong nag-head ng, ano yun? Operation, ano yun? Double barrel.
0: Sa bagay, kung nandun si Presidente Duterte at magkasama na
5: sabi kayo, naman niya
0: sa hirap at ginawa. Oh, parang ganun. Oh my gosh.
5: Kung ako paninindigan ko, ewan ko sa'yo. Ito, umiiling. Ayaw mo.
6: Hindi ako senador.
5: Ano nga eh, kung nga eh, kung.
6: Oh. Ay, nako, mahirap iyan. Ang tanong kay ano.
5: Ay,
6: basta maganda, for me, ang ganda ng sinabi ni Attorney Cristina Conti kanina ng umaga. Kasi itong, ano ha, posibleng maglabas pa ng arrest warrants ang ICC. Baka may senador pang isa. Meron pang PNP officials. May ilan pa.
5: Kasi marami sila.
6: Oo, ang advice ni Cristina Conti na itong magandang advice kay Senator Bato, engage with the court. Ibig sabihin, kung may reklamo ka na sa pananaw mo, hindi ka dapat kasali. Sagutin mo ang korte. Kasi nagpunta daw sa Korte Suprema, dapat daw doon niya ibigay ang reklamo niya.
5: Pero kung baka hindi, huwag kang tumakas.
6: Doon mo dali ng reklamo mo.
5: Tama.
6: Pwede yun, di ba?
5: Yung ginawa nyo naman, ang tatapang naman, hindi ba? Hindi mo nangyari yun, matapang tayo na pinanindigan natin.
6: Mahirap kasi yung mga nagtatapang-tapangan, hindi pala matapang.
5: Masakit yun, ha?
6: Yun nga, mahirap, di ba?
5: Kaya hindi ka talaga magpapahuli. Kung ikaw, ha? Yun na nga.
6: Diba?
2: Ay, tama ka.
6: Malay mo.
5: Diskusyon lang naman.
6: Diskusyon lang to. Alam nyo,
2: kumbaga, kung ano decision mo, panindigan mo.
6: Yeah. Baka lahat tayo, there's a Laila de Lima in all of us. Si Laila de Lima, di ba, nakakabilib yung...
5: Or ay Sunny Trillanes naman.
6: Sunny Trillanes, sundalo yun eh. Pero si Laila de Lima, ay yung pinagdaanan niya, matindi yun. Di ba?
5: Paparesto ka nyo.
6: Sinasabi na nila, tumigil-tigil na kayo sa banta kung ano-ano na pinagsasabi nyo. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel, ang Bini 8 hanggang Disyerto. Ako po si Karen Davila.
5: Uy.
2: Pinipigil ko 'yung sarili ko eh. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
5: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
7: M Radio, favorite music radio.
8: Kabay! Kabay!
9: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mauna ni...

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: ni.
1: Hi mga kabayab, so makaabot ka ganina sa tuang programang Request ni Triwan. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sender nga si Kevin. Ania, ang replay, mga kabayab.
2: Request 931.
3: Request 931.

0: Musta man nung tanan din ha, mayong hapon ha, sa tubag kakabayam siguro nagtikaw-tikaw, ining oraso sa kagabion. Ang ano magyod nga, wapang ko kamupuan sa kagabion. Bitaw na sa mga kabayam siguro, mayong pag sikay-sikay, adlaw nga hoybis na mga kabayam, sigun na ang kapaspas pagdagas manahon oras, no? Hoybis na, ugmawa na, biyernes na, sunod sa bado, ting ipis sa pusbaso. Ay, sa mga nagsaulog, karon silang adlaw nga natawhan. Happy birthday, mga ka-vibes, no? Happy barsa di sa mga nag-birthday. Sa mga nagsaulog, karon silang adlaw nga natawhan. Pizza pizza by the ono, mga ka-vibes. Ining bulan sa Mayo tuig 2026. O niya, syempre, sa mga nagsaulog, usap sa ilang mga mansari din, ha? Month of Love. O sana, nagsaulog silang anibersaryo sa ilahang anibersaryos kasal, anibersary silahang kuan, no? Mga negosyo, unsa pa din, ha, no? Mayong hapon ninyong tanan. O syempre, di na to kalimtan ang ato mga taxi drivers na mo'y makaoban na to sa hyper me po, no? Ato mga taxi drivers, ang ato mga grab drivers, mga jeepney drivers, na mga drivers karong naminaw, kumusta man mong paskang inita rong hapon na mga kabayan, so? Oh, paskang inita, sumuna, mangita po tagkanta din nga kanabitang murag makapakuan ba, makapawawa po din taos kainit, suspaita, inita, ro panahon na, no? Nanhala, o na, syempre, DJ Rico Mambo na po mga kabayab, sino magkaoban, karong tautao na po si Miss Eva, o DJ Pamela, o ang atuang sparring partner, Uncle Boy, paso! Hello! Kumusta ang kanan? O syempre, request request 931 na mga kabayab sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, ang 93.1 FM Radio Cebu. Kabayabs, mauna ni. Musta man mong tanan? Kumusta man ang atong mga kabayabs karon? Siguro, manhoma nagpaniod to ang uban, wapag ipaniod to. Sumuna, mas maayo nga makapaniod to na ang wapa, ha? Okay. Onya, siyempre usab manginaotang ang adlaw nga hoybis, mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan gajod. O, siyempre usab di na to kalimtan nga manginaotang ang adlaw nga hoybis, naamo karon sa maayo nga kapiskay, kalagsik sa panglawas nga kabaibs. Kay maunay pinakadako nga grasya, maunay pinakadako nga kanaang swerte nga ato ang nadawat matag adlaw nga diin makabangon tag klaro, makakaon tag klaro, makainom tag tubig nga klaro, o niya makaginhawa tag tarong, no? Maunay usas mga pinakadako nga grasya. Sumuna sa mga nagsaulog silang adlaw nga natawhan, labi na ining adlaw nga hoybes, makaingon mo nga suspaita oy wag yun intay handa, wag yun intay kwarta, kaysa umang pordoy man wag yun handa sa birthday. Ay mong kabala ka kay na pong ban, why regalo, no? Why nadawat nga regalo? Ayaw na ninyo una-una kay ang pagbangon matag adlaw, dako ka ng grasya, dako nga regalo alang kanatong tanan nga gibubo dire kanato gikan sa tong labaw nga makagagahom, no? Sumuna mayong hapon. Onya, siyempre o sa boy, welcome na gajod ang tanan nining atong programang Request 931. Uncle Boy, Miss Iba o DJ Pamela, inyong madungog sukad sa launang ngari na kana sa alas 4 sa kahaponon, mga maanindot ka mga sonata, nindot ka mga istorya o gas siyempre.
1: Okay, apat sa dilip, Uncle Boy na naman si Miss Iba o DJ Pamela.
0: Okay, o niato sa ning welcome to the show si Miss Iba, DJ Pamela. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
2: Hello, hello, hello, mga kabayes. Huh? Maayong hapon. Ay, wala ka kuan.
3: Saban? Wala ka ng manok, kuan, Miss Iba, ma.
2: Mungaan?
3: Oh, nangitlok.
2: Kalain.
3: No, kanang mungaan nga, kanang magsigi ka pa kapa sa pugaran. Okay, nangitlog mo si Ipa.
2: Oo,
3: day na. Hi,
2: Uncle Boy. Hi. DJ Rico Mambo.
1: Ay, hi, Miss Iba, DJ Pamela.
3: Hi, niyong tanan. Uncle Boy, DJ Rico Mambo. Miss Eva, syempre. Sa ito mga kamayos, siya na minaw. Karoon, di anak po, nangin mga dalaging ding sa kahanginan. DJ Pamela.
2: Og Inday Eva.
3: Nan, hi, Ala, kumusta ang tainay? Na siyempre, oy, tigmo-tigmo naman po dahil ito, Adlaw naman din. Uy, kadali ba sa Adlaw, Miss Eva? Bago palang ganita ni Duty, waan na side. Kuan na pod ka na ang webis na pod.
0: Okay, DJ Kumambo. Okay, unya muna sa itong mga crimes karon. Ako balikot sa magkausa karong tabdaon. Ito na nang himay-himayon sa kahanginan ang istorya sa toang sender nga si G, mga kabibes nga o sa kabay. Batanon pa mo ni si Ms. Eva? 28 yes. Anyos pa din eh. 28 anyos pa si G, mga kabibes. Nakahuna-una siya sa pagpabuhagay sa pag-share niyang kasinatin. Murag, na, eh, murag, naalagi siya usaman. Ako,
2: Kevin! Ang si ah, G!
0: Kevin. Okay, lahi pa din. Oh, si Kevin, dahi, ano siya nga. Unsa ba ni, ako ba'y problemado? Ani, naapas ako ang problema kay medyo kuan man kana ang makaingon naging kuno siya mura og nakabantay siya siyang galingon nga medyo may pagka siluso ko siya Miss Eva ana ba
2: okay.
0: Oh nga ganang makakita siya nga murag di siya ganahan ba nga mutan aw nga na na ikalambiyong lambiyong lain yang hinigugma ganahan siya nga murag focus gud niya ba ana siguro
2: okay.
0: So mura karon ha karon tawag mga kabayan sa pagsud sa alas 2 ato nining himay-himayon sugda nato ni pagkadgad sa kahanginan
2: yes.
0: Ang istorya sa to ang sender nga si Kevin nga usa ka 28 anyos mga ulitaw pa ni siya mga kabibes no murag managuya pa ni sila nga murag dali siguro na magiging aning tao kung Miss Eva
2: di man siya na malikayan
0: hindi yun malikayan nga karabi tang muana ka nga dapat ako o ragyod ako ra wailaing mag nag-iya ako o ragyod ako ago ng hinigugma ana murag kuan kaya siya bang ako ago ng hinigugma wailaing pa din ha nga mukuan mo balandra anak ko no
2: basta nindot na siya
0: nindot na
2: siya love song
0: niya muna sa itong pagbalik karo taon mga kabibes, ato na yung tanano at hatagan o pagtagad ang istorya sa to ang sender nga si Kevin nga usa ka 28 anyos sa to pagbalik karong taon ha.
4: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio
5: 93.1 maana ni
4: Request 931
6: Request 931

0: Mayong hapon, ganatong tanan mga ka-vibes. Kumusta mamog tanan? Inig adlaw nga Huwebes, no? Ako tumalikon sa pagkausapit sa 21 sa bulan sa Mayo, mga ka-vibes. O niya, syempre, sa to nang gigaingon kaganina, to na ning mahimayon, ang istorya sa to ang sender karong hapuna, maukining usa ka lalaki, mga ka-vibes, nga skibin. Nga usa ka 28 anyos, batanon ba ni skibin, mga ka-vibes, no? O niya, ang karoon, ang iyang istorya sa kinabuhi, kagisgugma, murag kabahin ni sa iyahang magkaingon tampunga, nga muraog, nasa pagkasiloso ba? Sinoon, di man po na malikayan, nga magsilos-silos yun ta mga kabahibs. Isip o sa ka lalaki, isip o sa ka babae, nga nahigugma sa tuang partner, di ba? So muna, aron ini masabtan ang tanan mga kabahibs, pagkosgi ni mga radio, ay volume ang ini mga radio, aron makakuhagin mo pag-ayo kung unsa pagkaunsa, ah. Nganong naabot sa punto nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi din nga itong programang Request 931. Oga, syempre live na ito sa mga nagpaminaw karon sa itong mga radio, live na ito sa itong FB page mga kabimes, ang 93.1 FM Radio Cebu. O niya, sa mga nagtanaw na karon din ha sa itong live on air punta sa itong mga radio, no? Sa 93.1 dial sa itong mga radio mga kabimes, no? Sumuna sa mga nagtanaw sa itong FB page, pwede mo nga mo lantaw, pwede mo nga mo abli sa mga radio din ha, maminaw mo din ha, binag na mo'y trabaho, samtang na mo'y lihok-lihokon, magpaminaw lang mo sa radio, okay kayo. O niya, katong mga nagpaminaw sa mga radio, ganahan mo nga mo lantaw sa itong nagwideri sa itong FB page, halabisita ha, i-follow, like, og share ang itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Okay, klaro ra mga kabay? O niya, syempre sa mga nagpaminaw karon sa mga nagtanaw sa itong FB page na minaw sa mga radio, ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. O niya, ang ato usab nga FB page, mga kabayabs, pwede po mo nga mutubag, mutagaan sa ito ang tigmo karon nga nagkantidad o may nga natampong nga dunay pahalipay nga 200 kapisos ang ato ang patigmo karong hapon na sa mga nagtanaw sa itong FB page, sa naminaw sa itong mga radio, mauni nga itong tigmo. Pwedeng ilod, pwedeng i-gcash, 200 kapisos ang pahalipay. Unsa nga butang nga mukamang sama sa bitin og mutindog sama sa haligi? Unsa may inyong answer? 200 kapisos ang pahalipay ni anak mga kabayabs, ha? Okay, sige, padan-i sa inyong mga pangalan o lugar sa mga ganahan nga butubag sa tuntig mo. Di na ito maglangan pa, Miss Eva. Andam na ka din, ha?
1: Yes!
0: Okay, ani ang istorya sa to ang sender nga Skevin o sa 28 anyos nga taga Cebu City, mga kabayabs. Mayong hapon, mga kabay. Ilabi na sa mga DJs ka maghatag advice, tambag nining akong kagis sa gugma, kagis kinabuhi. Ilabi na usab sa mga kabayabs na ito nga maghatag tambag, nga muhatag sila mga bulawanong pangunahuna, o unsay angay na kumbuhaton, nining akong kagis sa gugma, kagis sa kinabuhi. Mga kabayabs, ako di ay si Kevin, 28 anyos nga taga Cebu City lang. Duha na may katuig sa kuang hinigugma. Inuntan po nga duha na may katuig nga nagsaw sa muang duha ka malinawon nga relasyon nining akong girlfriend karon. O niya, mga kabayabs, okay kaayo may sud sa duha katuig na mong sud sa duha katuig na mong panag-uban sa tamis na mong gugma, okay kaayo ang among relasyon. Pero nining bag-o lang. Murag dili na ko ganahan sa iyang trabaho, sa environment sa iyang trabaho, mga kabayabs. Tungod kay daghan kaayo siyang kauban ng mga lalaki. O gawas ba ni ana, close kaayo sila. Mag-jokes, laag, inigahumas trabaho. Usahay mag-chat pa, bisan gabi ina. Mauto nga kaingon ko sa kung hunahuna nga mura og di ko ganahan ba? Mura guwa na ko ganahe sa iyang trabaho tungod kay ingon ana sila kasuod sa iyahang mga kauban nga mga lalaki. Wala man ko'y proof nga makapamatuod nga naay sayop ang akong asawa akong uyab, pero Wangkon ko sinuod nga siloso gid ko nga pagkatao, mga kabahibs. Nakatry ko sultin niya pero yung gitubag kay work ramani. Ako siya gikumpronta ni ingon lang siya nga trabaho ramani. Ayaw ko pugni kahit ako man yung trabaho. Mauto mga DJ nga murag wa ko katingog. Sa akong huna-huna, sakto mampod. Wa mampod ko'y ebidensya na nagbinuang siya nako. Pero nagsilos lang gyud ko sa iyahang mga kauban sa trabaho. Mga DJ on sa may sakto ani. Ako ba ang problema kay siloso ko? O valid ra ba ang ako ang na-feel? O valid ra ba ni ang akong gibati nga silos nga dunia? Palihog ko nako, hatagi ko sino mga bulawanong panguna-una, mga kabibs. Palihog, manginaot pog ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Kinikaagi nako sa akong kasing-kasing, sa akong ginabuhi, mga kabibs. Dagang salamat, kinilalang si Kevin.

0: Maayo kay naabot na di ay ka.
1: I love. Musta magalab. Okay ra. Amura ako nang musta. Ikaw, ako rin po yung okay. Pamag ko nang tumagalab. Magka naman ka.
0: Okay ra ka. Ayaw ko love.
1: Okay ra. Ako love. Kaloyan si Ginoo. Okay ra pong gayo ko. Sama ka okay sa tuang duha kagugma. Sama ka okay sa tuang relasyon. Katuig naman tao eh, pastalan. O niya mo na, kana ang sa duha na to katuig lang. Murag nakaingon na yun ko ba nga murag ikaw na yun para siguro sa kuha. Kay daghan naman kita hinoon, daghan naman nga nang, nang labay, ng mga trials ba sa tuang duha kagugma. Apan, nag-uan rin yun ta, kana ang nakasurvive lang yun ta.
0: No? So, yes, nga, love. Malipayon kayo. Ako po, love, malipayon ka ay ko nga. Ikaw ang akong nauyab. O niya, pasinday po, hoy, nga. Akong mapamana.
1: O baon lang, love, gawas pa na, no? Kana ang, kay bawag yun ba? Ikaw, mismo ikaw, kay bawag yun ka kung unsa tika ka pinangga. Kay bawag yun ka kung unsa kadako, ang ako ang gugma diyan ni mo. Nga, buot na lang kung bahala, bugti sa kong kinabuhi, kanyang akong gugma diha ganimo lang. Ha? Sumuna nga, kana ang manginaot ko nga, imo po ng suklian in town. O ingon anak kadako nga gugma. Ang akong love diyan ni mo, tungod kay... Ikaw ra gyud ang babae nga ako ang dad-o na gyud sila sa altar ba nangingon nilang altars kami niyoon.
0: Salamat ka ayo love, makasalig ka love nga ikaw ra gyud ang akong higugmaon.
1: Daghang kaayong salamat love ha. Unya muna duha ka tuig naman ta. Kahapon nag-anibersaryo man ta. Sumuna daan ni ako yung regalo ni mo ha.
0: Tinood ka lang?
1: Naani ako i-regalo ni mo pohon.
0: Unsa man po na?
1: Unya na, secret lang usa na.
0: Ah, apan, secret.
1: Maningkamot ko nga kanang magustuhan ni mo. Ang ako ang ihatang nga regalo, love.
0: Thank you daan, love. Bisan wala pa.
1: You're welcome. Ay, yun na pa. Kanaang suman, mga una ta, kay Muraog, kuan naman, sa namaro orasa.
0: Ah, sige, naman. Love. Pero, love, nari ko yung chika ni mo.
1: Suman na, sa may muhay chika di ay.
0: Mga sunod simana siguro, kay maka-work na ko.
1: Mao ba?
0: Oo.
1: Suman, ni-apply dahil kagtrabaho?
0: Yes, love. Ni-apply ko dito sa usa, kanang kung ano siya, construction site.
1: Suman, suman ka, panday mason ka?
0: Hindi ni, oi.
1: Kung ano naman ka nag-apply ng construction site nga babae magkambuhat? Suman.
0: Kung ano mong good love, nag-need sila o ganang timekeeper. Mauna na kung buhat dito. Mag-lingkod niya. Mag-suwat sa oras, anak. Timekeeper ba?
1: Abi na kung panday mason ka.
0: Bitaw. Grabe po ni mo, love. Oi, dili, oi.
1: Bitaw, kanang nalipay ko, ha? Nga makatrabaho na ka kay aron po na napugay malingaw na sa gaba di na pugama boringan kay sniyo ha apan kana ang kuan lava kaning ingon anak biya construction site. Expected na yun na nga kadaghan din ha, mga matsugig ka ng mga lalaki din ha.
0: Hala love, uy. Naunsa ka man, uy. Kasagaran po siguro diha, no? Mga minyo na. Unya mga chararat.
1: Naamay ko, ano? Di man puntanan, naamay mga ulitaw pa sa din ha. Kanang mga kuan ba, kuyog sila barkada, mga narbaho construction, unya. Kana ang gawas ba na, kasagaran yun, wabi. Pila rin mo, nail babay, murag ikaw ra siguro.
0: Hala love. Sagaran,
1: lucky yun na kay bugat ko na trabaho diha. Construction ko
0: ikaw
1: na, no?
0: Ikaw ba? Klaro ka, ayaw nga, nagselos ka. Ayaw lang pagselos, oi. Kay Bobby, ka nga, ikaw rin yun ang panay na ako. Isad ko mupunit ang mga baho, siguro.
1: Hindi ka magligo, di ay humot naman, ha?
0: Dili, love. Dili, yun. Mga, kuan ba? Mga chararat. Basta di kuan na.
1: Ay, pagkuan, no? Kay chararat mo taon. Di man tanan na, may mga gwapo ko din, ha? Gani.
0: Wala nila gilaing gwapo para na ako. Naunsa ka man.
1: Gawas ba na? Tungod sa silag trabaho ng sigig masa, bugat ilang trabaho.
0: Mag-macho
1: na kay, macho kay silag lawas. Unya, ako raba, di ba ko ingon anak ka macho ba? Sig, ilisan ko nimo dito, ha?
0: Sus, love, naunsa ka man, oy. Nanaman gani kay mga pandisal, liha, oh.
1: So, nanalay, basta kay mo na, ha? Ganaan.
0: Love, ay sa love. Murag na kabante, kumurag na ay bali.
1: Unsa man? May bali, ha? Ako si Nina. Bali di ay, mag-ilis ako eh. Ana ramani, daan man ni pagpalit.
0: Ganun mo na, love, ganun, wala makakabantay.
1: Di, kuan man eh. Wala ka kay bawaan ang uso man na nga na may balibalik si Nina. Wala ka bawaan. Oh, namay ingon anak nga sinina nga pinabali ang ganang kuan. Isay.
0: Ni ba bisan yun sa jud ako tan amor. Namali man jud ni akong uyab oy.
1: O di kay nag-ilis magugug kanina kay nag-jacket magugug pag padong pero ko bantay di nga bali di ni. Unya, gahuman. Gahuman lang ko mag-ilis. Oy. Anak na lang sa nila.
0: Sige lang, okay lang. Rin na lang. Okay rin
1: O na, basta kay mauna to kung hindi mo hanga. Kana ang, basige mo na noong kung ilisan o aning kalakihan noon. Kay magkatrabaho na ka, daghan rin ba kay. Basta mauna to, daghan ba kay mga lalaki na. Unya, kasagaran rin ba niya, napay mga engineer.
0: Dili lang yun na mahita, bo, love. Kay ihatod masad ko ni mo, niya, imupod kong kuhaon.
1: Nanala, bantay ka ha. Ihatod ka ha. Kuhaon ka ha. Basta. Okay.
0: Sige na, kalma na diya. I love na. You.
1: I love you too. Sige na, kay basta.
0: Sige na, mga onata.

0: O mga ito mga kabibes nga, nalipay man doon ko nga nakatrabaho na si Apan. Mura pong nagsakit ang akong dugha na gunaho na kay sayang giingon nga usa siya ka timekeeper sa construction site. O kinsa may nakahibaw, kinsa magod tayo wa makahibaw na nga basta construction site, kasagaran gud din na mga lalaki man gyud. Kasagaran din na mga kuan gyud, mga matso. Kaysa bugat kong trabaho din ha. O mauto nga murag gibati ko og silos ba. Sa kuang nahibawaan nga magkatrabaho siya unya mga lalaki pagyud kasagaran kauban. O unya mga kawibes. Ako gyud pagsudan yung trabaho. Tuod man, ako may naghatod niyang kuha. O unya, mao ni mga panghitabo mga kawibes. Love, kuan ba? Ako may nakuha ni mo kaganina. Kuha di ka sa imong trabaho ba?
1: Yan naman di ay.
0: Nakabantay magkukunga mura og suod kay mo nga tong kuan. Suod kay lagi mo atong sa kalalaki dito. Di lang kay usa katong napay pagdaing gawas o. Pay nagsigig-singgit-singgit ni mo niya. Dako kay kagkatawa gani.
1: Ay, kuan to love. Kanang nalipay ra sila ba nga? Kanang naaga ni bayad ang overtime?
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Niya, kana ang kuan lagi usahay, matikod sa kuno niya nga murag busy kay ka. Mura lagi na busy lagi ka pagtrabaho lagi nimo. Construction, busy lagi kay ka.
1: Yes, love, kay daghan man kaayo og mga kanang chika-chika ba sa trabaho niya. Nabiya mi kanang sa GC gani sa group chat namo kay kuan. Happy da.
0: Oo niya. Oo, na. Malipayon na dito.
1: Siyempre, mukhang tawa jud ko kay mag-joke-joke man sila. Oo niya, wala man sa ni problema kay... Ay, sige tawa.
0: Basta, oy.
1: Oo, basta mauna to.
0: Ang good kay kanang muraman og lain na kay paminahon nga... Basta, oy, ipokus ni kas kamera ron na makitaan ka. O niya mo na nga ako akong gusto ha, basta mo na to, kahit bawa nagyog ka nga siloso kay ko nga klases pagkatao. O di ko ganahan nga, basig, abot sa panahon ba, imong kumpulihan, inoon na nang pulihan ko nimo sama na ng mga kuan, imong mga kauban sa trabaho.
1: Wala na lang yung makapuli ni mo, love. Kaya naman ang hiday ko ni mo, karong niya Sabado kay Manuel man.
0: O sengan?
1: Manuel.
0: Unsa man ang Manuel?
1: Manueldo.
0: Manueldo. O niya, ganun mo di ayaw, ganun mo di magsuldo.
1: Naami mga kuain, kanang mga laag-laag ko no ba?
0: Sama mo mang laag, ikaw rin babae, mo laag ka, kuyog nila?
1: Di, daghan man, mga asawa po nila. Ay na.
0: O niya, kisa may kuyog ni mulain?
1: Kami mga kauban dito sa construction site. O niya, kung ganahan ka, pwede po ka muuban at doon naman sa may manggo.
0: Koy. Kalalaylaag ko eh. Mauna ang gusto ni mo. Daan pala yung lagig ko. Daan maurigin na kung daan pag yun lagig ko. Nga maabot kis punto nga ingon ani. Karoon na lang gani. Kamatikod gani ko nga nagsigikag. Sige ka katawa. Murag kuan kay ka. Malipayon kay ka bang. So ka nagkatabaho ka ng construction.
1: Hala love. Katawanan gani ni. Oh basaha ko nung nindiri ilang mga chat. Oh. Oh katawanan ka ayo.
0: Samdag ingon.
1: Ha?
0: Sa mga gingon diha.
1: Baliin mo sa nina.
0: Di ba na maklaro? Tanaw mo ko sa live, di ba maklaro na? Mura ramang diapogwa. Pero, mauna, ang ako ba, nga mura og, dako, naging kay kakausaban, sukad nga nakaabi, kay nakatrabaho na ka din ha. Mura og, napay usahay, makamatikod ko ni mo, nga nagsige mong chat-chat magabi eh. Gawas ba na, ini ka?
1: Naunsa ba ya ka, oy? Ikaw love ba, na sobraan na jud ka, kanang imuhari jud ng mga hunahunang bati. Ang ako apan ni mo no, nga, imo kong saligan, ana. Kay ako amin ng trabaho, niya, lain sad kaayo og magpabuhi ra ko ni mo. Bisag uyab ta, niya magsigide kong pangayo ni mo, kabati, ana.
0: Basta kayo, niya, kita rama ko gaganina, nga, sige mong smile-smile atong imong kuan. Sige mong katakatawa atong kisatong gwardya, pay gwardya dito.
1: Hala, love, lain pa kayo akong kusmuran ang guard, nga, every time nga magkuan na siya, mag-inspection sa mga bag, iya dyan ang hilabda na nga akong lipstick, mura siya nice something, mura siya bayot.
0: Oo. Ba? Sa ato pa, nagkukuan din mo dahi, sige din mo halog-halog dito sa trabaho.
1: Dili mo na halog-halog, mag-inspection ba sa bag, ana.
0: Anong hilabdan mang lipstick, anong ma-appeal man dahi sa mami mo?
1: Ganan siguro siya mang lipstick.
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Ako, wala gigo murag. Ambot lang ay, wala ko ganahin ang trabaho.
1: Nasus, dali, ali, diri bigak sunti ka, bi. Ay, sige, kuhan-kuhan diha, na. Dali ay, ba?
0: Oo ka ba na, mahala ka diha. Mga kabayms, makaingon ko nga mura og nagsilos na gyud ko. Silos na gyud di lang kay gamay, dako na kay kung pagsilos ngadto sa kong uyab, ngadto sa iyang mga kauban sa trabaho nga lagi makita na kausahay nga malipayon kay siya ba. O niya, magsisilag juk-juk ngadto sa trabahoan kay nigkuha nako, makitaan man ako. O mo to mga kabayms nga napuyoy na usa kay gayon nga wala gyud kagwanta. Ako gyud sa gikumpronta. O niya, giingnar naman po ko niya nga wakunokoy ebidensya nga nagbinuang siya. O guniya, mo ni mga panghitabo, mga kabibes. Love.
1: Oo, oh, kalita naman ang tungay di ha?
0: Pagmunda ka naman trabaho. Ay na yung pagsige, ay na pagtrabaho eh.
1: Ay naman.
0: Kagahapon, pagkuha na ko ni Mobia.
1: Oh, naunsa naman po?
0: Isa naman po itong imuhang ka kuan-kuan dito.
1: Ay,
0: isa
1: kato.
0: Isa naman po itong sige mo katokatawa dito.
1: Kuan man to, kinang...
0: Suwat kas bullpen mo dito.
1: Hala no. Bago to siya, bago. Bago to siyang trabahante. Oo.
0: Bago pa lang, kunya, ingon ato na mo kasuod, nga grabe ni mo, ako kay kang ngisi-ngisi dito.
1: Hoy, love, bangya. Lain po kaayo no, nga magsige kong mudok dito. Kalain po siguro, ana.
0: Ako ba, nagduda na gigo ng trabaho ni mo. Mas may pag-undang ka din ha, ay. Ay na pagtrabaho, ay. Mauna yung trabahoan ni mo din ha.
1: Hoy!
0: May pag-undang ka.
1: Ikaw, Kevin ba? Nasobraan naman ka na yung batasan, uy. Wala man kay ebidensya nga nagbinuang ko ni mo. Unya, magingon ani ra ko sa akong mga kauban sa trabaho. Mainana na kagreaksyon.
0: Maulagi, walagi. Walagi ebidensya, pero...
1: Oh.
0: Pero klaro naman ko kay God, klaro naman
1: kay sa klaro ana.
0: Nalihok ninyo diha makakita ko sa inyong mga murag suod kay mo. Grabe nimo katokotawa dito.
1: Unsa day gusto nimo nga na ako sa trabaho maghila ko?
0: Ta, ha? Maipa, basta ako may pagmuundang ka. Kay ako nagduda na gyud ko na imong kalaki. Duda na gyud ko nimo dinha nimong trabaho nimong yan ang timekeeper nimo dinha. Duda na gyud ko nimo dinha. Mas may bang muundang kay?
1: Kung muundang ko, unya, humain ana, imo kong buhion.
0: Ah, mangita kag lain trabaho, nganong anha magkamo trabaho din ha nga construction, daghan magkay mga laki din ha, daghan magkay kag mga kaubang laki din ha, mas may pa nga, may pagungita kag lain trabaho, kanang mga babae poros ay mga sekretary.
1: Ako pa nimo Kevin no, kanang limpyo ko na nimo imong hunahuna og saligan ko nimo. Ah. Naunsa ka man, oy, diri man ko malipay sa akong trabaho nga ingon ani.
0: So, paulagi, pero ako, nagsakit kong dughan, huwag ko malipay. Kimo na, naghangkig ang mga laking kauban.
1: Na, bahala ka diha, oy. Basta ayaw ko buti, dili ko muundang. Bahala na ka diha, oy.
0: Ha, alagay. Okay.

0: Mga DJ, sumay sakto ani. Sumay ang anak kong buhaton ini karon. Ako ba'y problemado kay ani mga kabay, mga DJ, tungod sa ko ang kasiloso? Sakto ra ba o valid ra ba nga magsilos ko? O sumay mahatag din yung advice nini akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, palihog ko na kong tambag ninyo, be. Palihog daw kong hatag og advice ninyo, mga kabayabs. Tambagi daw ko ninyo. O kung sa'y angay na kong buhaton, nining akong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi, karong hapuna. Manghinaot ko nga inyong mahatagan og advice, manghinaot ko nga inyong mahatagan og diyutay nga higayon nga makahatag mo na kong tambag bulawanong panghuna-una. Dagang salamat og kininalang inyong suki nga tigpaminawan, nining nabantog na kayo nga programa sa radyo. A request 931 Kibin. Okay.
1: Inyo lagi kong gikatauan.
0: Sige, onya. Di makita dai no. Okay, sige. Ay, sa mga naglantaw sa tong FB page, Miss Iba palihog sa tadya, Miss Iba.
1: Okay.
0: Mag-ilis sa mga diot.
1: Ingon si Ma'am Lorna Margarita, happy day DJ Rico Mambo and DJ Eva watching from Australia. Be safe all and God bless.
0: Tugam, alay, good gab. Masumay mong maistorya kani ang matambag laki mangka.
1: Kaya na, oo.
0: Kaya na, kinis gab karon na tuning patambagon, Miss Eva. Kung sa'yang mahatag advice isip lalaki, nga, unsuman mo, valid ba iyahang pagkasiloso? Aning maong tao nga si Kevin? Unsuman, unsuman mahatag ni mo advice ni Kevin, valid ba siya o angay ba nga magsilos siya sa iyang kuan? Unsuman?
2: Para na ako DJ no, kay okay raman dyan ang silos ba kay magsilos ka nakay care sa tao kay, kay natural naman na magsilos ta pero kamuduha kay lahi jud mo nga pagkatao ba so na jud mo kanang kaugalingon ninyo nga kinabuhi
0: kinaiya ana
2: so dili pwede nga
0: di magsilos ma,
2: pwede magsilos pero dapat na jud sa lugar
0: dana,
2: kay katumura nga sobrahan naman to ba kay
0: okay
2: si iyahang uyab kay na may trabaho so respeto pud kay daghan bag tao sa kinabuhi so, dili ra pud ikaw ra jud yang makauban
0: sa ato pa murag pwede magsilos pero ibutang sa lugar kay labi labi na si kuan nagtrabaho yung uyab itaw na pag construction site murag kadang makaingon ta nga kana ang normal lagi na nga ingon ana no
2: normal jud kay construction
0: daghan jud na tao
2: so, puro jud na laki asa makakita nga
0: kasagaran laki
2: naalsa o ka ng
0: simento
2: o hollow blocks diba so mo jud nga dapat iyadud ka ng patasan niya nga ng pasensya.
0: Okay.
2: Huwag iyang ikon, ikon niyang silus. Kay basta kabalo mo dyan yung iyong trabaho. Trabaho ra, gid.
0: Trabaho,
2: Muli magigapon sa iya. So,
0: Kana, ikaw ka ba? Ikaw, di ka siloso nga pag klases pag lalaki?
2: Siloso ko.
0: Siloso ka?
2: Pero, ilugar gid na ko siya kay
0: ilugar
1: mga unsang kuay na nga makaingon ka nga dapat ka magselos
0: mga hapon sa mga lugar
2: pwede siguro kuan siguro DJ
0: no ang kuan ibutang nako ikaw na sa sitwasyon imong uyab trabaho sa construction angay ba ka magselos ana
2: dili
0: di ka magselos
2: trabaho raman
0: okay
2: ma if lucky ka maka siguro basinsya nakabantay siya nga murag lahi na kay namay ka ng ingana makalaki ba makafeel nila nga
0: maka-detect.
2: Murag makadetect bang alala lahi na lagi tinanawin ni nga lucky sa akong iyap so basin siya wala takabaw naka kundi siya gingana pero
0: naka-feel
2: ako ingana ko ma-sense man mo nga
1: kung murag something.
0: Lahi na
2: nice something nga murag lahi na ang guru yan kuan
0: okay.
2: Pero respeto gyapon
0: kanang
2: if ma-feel man sad gani sa iyang uyab siya na ibahala kanang unsaon man niya.
0: Okay, sige, salamat kay Gab, may nga hapon ni mo diha ha. Okay, sige unya Miss Eva, diha sa tong FB page.
1: Unya ingon na si Ma'am Lorna, bahalag na bali basta love kanako. Ana. Unya Niingon sa si Sir Marvin Ladera, malingaw jud ko sa inyong drama. Labi na kung mukatawa si DJ Eva. Mm-hmm. Pati ako magkatawa pod samtang gabantay diri sa tindahan sa Kamputhaw.
0: Oy.
1: Bisag sa gabi, i-replay, maminaw gihapon ko sa inyong drama. Always nakaka-good vibes ka vibes. Mauna ni.
0: Oy, salamat ka ini mo din,
1: ingon si Sir Marvin Ladera.
0: Oh, ka-vibes Marvin.
1: Mm-hmm. Si Ma'am Lorna Margarita, niingon siya nga, sender natural magselos sa dakong gugma. Ayaw po sobrang kasiloso. Importante, okay. Ayaw pa mali. Hani? Ayaw pa mali, aron si love, dili mangita og lain.
0: Oh, ay, na iay. No? Hello, may hapon, kabayb si Almir.
3: May hapon, may
1: gari
3: ko
1: mambo. Hi, Almir.
0: Kumusta magkabayb si Almir?
1: Walang trabaho si Almir?
0: Wag kay duty, Mir.
3: Yasin ko ron kay... May
1: kita mati si
3: Lawas.
1: Ah, okay.
0: Si, saman, sa may gibato, si Lawas, niya silos.
3: Mato nga, sa kunsun ko nakatawag niyo kay, kung kachatiron kay tungkol sa, kanang sintomas ron ba?
0: Ah, okay. O sa may gibati ni mo, Mer, din asilos yung mga gibati, Mer.
3: Ay, di kiri ko mo, tungkol sa kanang dugo, patas ng dugo, ay blood
0: ba? Ah, ay, palabig ka, og baboy, Mer.
1: Oo.
0: Ah, likay na. Ni akoan ka ng utan-utan lang kapirmi. Gulay, wai kontra, Mer. Okay, sige, on sa may mahatag ni mo advice.
3: Wala sa kumutiyo tirong, kinagpakaayon lang sa ko, kailisod na.
0: Hmm. Sige. Ano siya nga, ganahan ko maminaw sa injo drama. Ilabi nagmukatawa mo, DJ. So, sa so, mga taong sir nga, kanibay inaanin ni wako kay Bao Bangan na balid ay kong sinina. Paita bitaw ni na inani Miss Eva no nga ang nakaapan mo kog karon okay na siguro to kani adtong radyo kay wa man toy live.
1: Yes.
0: Sus ang karon ang nakauaw ani mga kabayb si karon live na man kus Facebook itaw makita na man tas kadaghanan. Paita no nga kani adto og magradyo ta mga kabayb wa may live. Oh, wa may live niya wa di gyud ka makitaan nga bahalag na mali ka dinha wa may makakitang lain tao kay tingog
1: tingog
0: raman.
1: Oh,
0: tingog raman ni madunggan apan karon man kod ang nakadiprensya mga kabayb kay live na man tas Facebook murag kog nauaw og jotay pero sagdi lang eh, maaaraw maging hapon eh. Mauwaw tag sa di, maaaraw maging hapon eh. Sumang pagkaunsaan, bali man ko sinina, di ay, pastilan. Okay. Huwag ingon si Miss Iba, huwag mo kabantay, bali, di ko sinina. Ikaw, sige, kabab si Almer, ipadayon imong answer. Okay. Answer naman, imong hang advice.
3: Muna ko ika-advise, bigyan ko mambo nga, dapat iyan lang ginasaligan ng iyahang sinigog makilisod man ko kayo kung kanang so pasobraan nga iyahang silos can home na mong gulat iyahang giipit ang iyahang inigog mo.
0: Ikaw ka vibes Almer ang suman dili ba ka klasis tao nga kanang siloso alam sama ini
1: yes kaya na
3: ano ako ligari ko mambo katong kuya paminiya nila kanang dili ko magsilos kay ginayon pa kanang nga siya kanang kitaw na to nga naasi kanang mga amigo nga na kanang mga parkada-parkada po ba.
0: Okay.
3: Pero dili pag ko ingon nga magsilos ko kay inaingon pa di chiri kumambo. Kung natin pagsalig sa itong himigugma dapat ato ginasaligan mga inaingon di chiri kumambo mis iba nga kung mabinuan siya aw, okay na iahapon na pero importante nga wala ko magkasala sa among panaghimigugma ay.
0: Okay.
3: Kay yusap mong ko na kung dili na to saligan na itong himigugma itong una-una nga kanang para masinog na nagtuo siya mga kanang binuangan siya sa himigugma pero wapakibaw ana kung iyagi ng padayon nun ngayang itito na ngayang inigong papasuming noong ang iyang ginoda sa iyang inigong mga masik makapagong lain masinin noong ginodon kay sobrang nakaipit siya sa inigong mga
0: okay
3: so gusto po kayo kung iyan na lang yung itito na iyang inigong mga ba tumul sa iyan so kaya silos nga uwi kaputangan ba
1: yes
3: so iyan lang ginang i-adjust on lang ginang iyang ibating silos ba kay saligan ng ginihinigugma. Kung pinot siya nga na ipagsalag siya ng ginihinigugma, dapat iya din ang saligan kay kung ipadayo na niya, basin hinog magbinuong na yun, hindi siya nga yung ginihinigugma, diligan na magbinuong niya, iya na yun pinot-on kay binasik kasabot niyo.
0: Okay.
1: Kaya
3: no, ano lang siguro.
1: Thank you, Almer.
3: Salamat kayo, Mayo.
0: Sige, salamat. O maghapon ka, Bye. Bye. Kasi ibabalik na karoon
1: okay.
0: Kaoban na to si Uncle Boy o si DJ Pamela sa itong pagbalik, mga kabibes.

0: selos siya. O niya, katong mukuyog pa jud og laag. Pero gidalam pud siya. Ayahasad kay, oo, dili man sad siya muuban. Kay maulagi na, o niya, basin pud di ay nga sa ilahang group chat, naa jud mga katawanan dito. Oo, pero... maulagi na oy kanang istoryahon na lang jud niya ang iyahang uyab nga ingon ana kung dili lang palabanan ba. Oo, kung basin pod nga nawagtangay nag oras kay sige na lang atubang sa cellphone unya inigabot sa dito sa trabaho kay grabe siguro ang iyahang kalipay. Lahi ra nga kung magkuyog sila ingon ana siguro. Okay. Kay dili man ta magselos kung wala tay ma-feel nga murag bati og kadudahan ingon ana.
1: Okay, sige. O niya nga din si Pamela.
2: Mala, sabi ko, nang usap nga kanaang...
0: Dili lang sa paundangon og trabaho.
2: Muna, oy, kanaang i-control na lang niya mong kanaang kuhan. Kay ba mga kang silos ragyod na o guwa kay basihan na nagbinuang ang imuhang hinigugma, sabi na, control lang imong kaugalingon nga dili ingon ana bitaw nga murag kay naamaguna sa tao pun mas iba nga mura og dali kay ka magunahon na og di maayon.
0: Yes.
2: Muna, i-control lang imong kaugalingon nga kanang naaman na pero og magbinuang din ihatag na oy ihatag na as construction worker din ay na lang pugsa og mao na og magbinuang siya nimo ay na so muna ikaw kontrola imong kaugalingon og salig ngadto niya.
0: Yes.
2: Isip imong hinigugma nga hatagis imong pagsalig kay kung magbinuang siya dili na nasa nimo sana na niya ay na ilang ang cool boy.
1: Mao ka na, no? Kay importante magunan ng relasyon na ipagsalig sa usag-usa unya sa mga mag-partner, sa mga magtiayon, sa mga managoyab, og na mo'y salig sa usag-usa ayaw sa guba, no? O kay mag-uba naman sa pagsalig usab, diha naman mag-start ang kanabitang murag dali na kay mo nga managaway, dali na kay mo mag-ganaang silusay, kay una na, labi nagnanay mga kausaban, ana.
0: Yes.
1: So muna, og na ipagsalig ayaw guba sa mga mag-partner o gagawas pa di, ana, salig ganun labi na sa mga siloso di masalim malikayan nga magsilos labi na gugmaan ta pero kuan yun kana ang ibutang motog sa giingon ni Gabo sab ganina nga nasa sakto nga silos sakto nga butang sakto nga lugar dili kay magsilos lang buka abi kay pero muna lagi og nakitaan po ni mo nga di na maayo pagkabadlonga ha badlonga na ayaw na po dahi kung di ka ganaan nga magasilos ko i-adjust yung kaugalingon.
0: Yes, aron
1: nga kuan ka na ang dili tama nag-away kay musabot ramang kubangat trabaho
0: normal nga mag-chat-chat pa ini kagabi yun nga mga lalaki po ba yan
1: ikuan nga nganong siya pa may mga rasones kondisyonis nganong nahitabo pa mga ingon ana pa man aron nga makuan imong imuhan ng ma-advisan imong makuanan din siya ba
0: naamin to sa iyong pangunitan na Uncle Boy no nga valid bang yung pag-selos
1: valid nga mag-selos ang tao kay natural man na pero muna ibutang sa lugar o pag-asulti yun niya salig yun niya control sa imong self-defense.
0: Huh?
1: Control sa self-defense. Ana. Ayaw ipagawas na yun imong self-defense, ha? Basta kay muna to, di Jericho Mambo.
0: Kakuyo sa self-defense.
1: Basta kay muna to, day. Self-defense, importante niya, ha? Na di ka magpalabi na yun sa imong control sa self-defense ngayon sa Uncle Boy. Unya muna, sakto lang ito lang giingon nga, kuan, kanang labinag, huwag mang kayo nakitaan nga, huwag mang kayo ebidensya, huwag mang kayo nakitaan nga nagbino ang gawas pa, dadaon mang ka, pakuyogon mang ka, pakusugaton. Kuan lang kana ang panidisa ha ay paundangan dayon kay di lalim ro pangitag trabaho.
0: Yes.
1: Kasi kay pangitag trabaho ro panahon na taon unya mo na kana ang ibalik ka karon taon ha okay ari sa tambag portion sa iba ning adtong sender nga si Kevin nga si Loso kayo ikay unsa may ma-advise mo ni Kevin mo sa iba.
0: Ang akong ma-advise ni Kevin nga natural naman yun na nga magselos na no kung naadyo'y angay kasilosan.
1: Okay.
0: Pero kung sa ingon ana lang nga kanang magkatrabaho ra sila unya pero maupod lagi murag naasay something kay dapat dili naman unta mag-chat-chat o gabiing dako ingon ana naasa kay point ato nga magselos siya unya katong mukuyog pa jud og laag pero gidalaman pud siya ayahasad kay oo dili man sad siya muuban kay maulagi na unya basin pud di ay nga sa ilahang group chat naa jud mga katawanan dito. Oo pero maulagi na oy kanang istoryahon na lang jud niya ang iyahang uyab nga ingon ana kung dili lang palabanan ba. Oo, kung basin pod nga nawagtangay nag oras kay sige na lang atubang sa cellphone unya inigabot sa dito sa trabaho kay grabe siguro ang iyahang kalipay.

0: lahira nga kung magkuyob sila ingon ana siguro okay. Kay dili man ta magselos kung wala tay ma-feel nga murag bati og kadudahan ingon ana.
1: Okay, sige. Mm-hmm. O niya, din si Pamela.
2: Mara, sago ang usap nga kanaang...
0: Dili lang sa paundangon og trabaho.
2: Muna, oy, kanaang ikontrol na lang niya mong kanaang kuan. Kaya kay ba man ka kang silos ragyod na o guwa kay basihan na nagbinuang ang imuhang hinigugma, sabi na, kontrol lang imong kaugalingon nga dili ingon ana bitaw nga murag kay na maguna sa tao pud Miss Eva nga mura og dali kay ka magunahon na og di maayon.
0: Yes.
2: Ano, muna, ikontrol lang imong kaugalingon nga nang maamana pero og magbinuang din ihatag na oy ihatag na sa construction worker din ay na lang pog sa og mamuna og magbinuang siya nimo ay na sumina ikaw kontrola imong kaugalingon og salig ngadto niya isip imong hinigugma nga hatagis imong pagsalig kay kung magbinuang siya dili na nasa nimo sana na niya ay na ilang ang cool boy.
1: Mao ka na, no? Kaya importante magunan ng relasyon na ipagsalig sa usag-usa o niya sa mga mag-partner, sa mga mag-tiayon, sa mga managoyab, huwag na mo salig sa usag-usa ayaw sa guba, no? O kaya mag-uba naman sa pagsalig usab, diha naman mag-start ang kanabitang murag dali na kay mo nga managaway, dali na kay mo mag-ganaang silusay, kay una na labinag na mga kausaban, ana.
0: Yes.
1: So muna, huwag na ipagsalig ayaw guba sa mga mag-partner o gagawas pa di ana, salig ganun labi na sa mga siloso di masali malikayan nga magsilos labi na gugmaan ta pero kuan yun kana ang ibutang motog sa giingon ni Gabo sab ganina nga nasa sakto nga silos sakto nga butang sakto nga lugar dili kay magsilos lang buka abi kay pero muna lagi og nakitaan po ni mo nga di na maayo pagkabadlonga ha badlonga na ayaw na po dahi kay kung di ka ganaan nga magasilos ko i-adjust imong kaugalingon
0: naroon
1: nga kuan ka na dili tama nag-away kay musabot ramang kubangan trabaho
0: na normal nga mag-chat-chat pa ini kagabi yung mga lalaki po ba yan?
1: Ikuan nga nganong siya pa may mga rasones kondisyones nganong nahitabo pa mga ingon ana pa man aron nga makuan imong imuhanang ma-advisean imong makuanan din siya ba
0: na amin to sa iyang pangunitahan na Uncle Boy no nga valid bang yung pagselos
1: ba? Valid nga magselos ang tao kay natural man na pero muna ibutang sa lugar o pag-asulti yun niya salig yun niya control sa imong self-defense.
0: Huh?
1: Control sa self-defense. Ana. Ayaw ipagawas na yun imong self-defense, ha? Basta kay muna to, di Jericho Mambo.
0: Kakuyong sa self-defense.
1: Basta kay muna to, na self-defense, importante niya, ha? Na di ka magpalabi na yun sa imong control sa self-defense ngayon sa Uncle Boy. Unya muna, sagto lang ito lang giingon nga kuan ka ng labinag, wa man kayo nakitaan nga, wa man kayo ebidensya, wa man kayo nakitaan nga nagbino ang gawas pa, dadaon man ka, pakuyogon man ka, pakasugaton. Kuan lang kana ang panidisa ha ay paundangan dayon kay di lalim ro pangitag trabaho
0: yes.
1: Kasi kay pangitag trabaho ro panahon na taon balik ta karong tagdaon syempre asa pamaday sa to paborito radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Sige, Miss Imay kayo na.
0: Okay, daghan kayong salamat sa atong mga ka-vibes na always maminaw sa ato ang replay o sa karong mga orasa, hangtodong mga orasa. Di na lang ko magpadugay-dugay o outro. Mauna lang ni, kini na lang si Inday Eva ninyo ang always nga guwapa o sexy.
1: Mo ba?
0: Sige,
1: dali sige
0: na. Bye, amping mga ka-vibes. Grabe kay ka.
1: Okay, sige, Uncle Boy.
2: Ay, salamat kayo. Ay, ako lang sa si Pamela stop thinking and start doing. Ay, salamat, bye.
1: Ay, salamat. Ako lang sa si Uncle Boy maging on tiguang bitaw, panitin, bataros. Muna. Oh, niya, didyo di kumambo. Okay, unya ay karong karong gabi i-replay ni nato ang ato programang request ni 31 Arislas Noibi mga kabayabs no na ni-replay. So muna, huwata ninyo sa mga nabisi karong buntag hapon. Unya, paminawa ninyo ang gabi. Wala tayo kong oras mga kabayabs. Ako na lang usap si Jerry Kumambo mag-ingon lihok na mintra sa iyo pa. Mintra sa pay panahon, na pay oras mo ang gusto buhaton buhata na. Nagang salamat mga kabayabs. Hindi pa tayo mubiyas kang inan. Magbilin tayo mga sunata ng mga anindo. Da, syempre, sa paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Nagang salamat og mayong hapon, mga ka-vibes! Muna di!
3: Request 931.
4: Request 931.

0: 103.1. Maana ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket.

Atong oras mga ka-vibes. Alas 4:53 na. O nadugay taog tabi kinatay kubi-kubi. Maayong good morning mga ka-vibes. Maayong buntag. Kumusta mo? Aniya na usap kita. Sayos ka buntagon magsaba-saba kay mamukaw ninyo mga ka-vibes. Kumusta man mo rin maayong morning maayong buntag ninyong tanan. Kamo na minaw sa inyong paborito nga istasyon sa radio ang 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni. Thank God it's Friday mga ka-vibes. Biyernes na Jud, no? As in Biyernes na Jud, no? Pizza 22 sa adlang Biyernes sa buwan sa Mayo. Tuig 2026. Good morning, good morning! Welcome na sa itong programa. Ang programa ko rin ikaw malingaw, mapukaw, makasayaw. Ang programang Buntag na ba? Good morning ni Pidge ni Neil from Australia. Hello ni Thelma Orbeta. Chinea Hart, good morning! Siyempre mga kabayos, paspasan na nina to ha, paspasan na nina to. Oh. Ato na paspasan. Naatay. Oo, ka-vibes. Pasumpay sa istorya kanong buntaga. Pinaspasay ni. Oo. Okay, nadugay matagtabi. Ito ko at naman tagi kubi-kubi pa dire. Ato ang ka-vibes. Pasumpay sa istorya kanong buntaga ni nga adlaw nga BNS. Mauni. Imong giibot kay. Oo. Akong usbon ha. Imong giibot kay. Oh, sumpay ye. Alas 4:55 na. Sa mga gusto mo sumpay, pwede mo mutawag or mo-text sa 0995-472-0802. Akong usbon 0995-472-0802. Kinida niyong ubos ng alagad sa kahanginan. DJ Sprocket Gonato aka Nyor, ang certified Lamion.

0: oras na to mga ka-vibes. Alas 4:57 na. At ang ka-vibes pasumpay sa istorya karong buntaga. Mauni. Giibot nako kay sumpaye. My morning, my buntag yan ni Lauro Sagarino. Good morning. Ni Makmaka Sipong. And also ni Ramir. O, dako og mata. Diyan ninyo. O, si, kasari. Kini ang aktor si Jesse Tranghia. Aktor na ka, Jesse? Okay na ka na. Good morning, good morning. Ka-vibes Arwili, sa tanang mga gahe diyan sa Colonog, sa E-Mall. Sa tanang mga gahe diyan sa may ice, o ice plant. Oh, atong Osbon, giibot na ko kay Sumpaye, mga ka-vibes, Sumpaye. Giibot na nako ka DJ kay full charge na siya. Puno na ang cellphone. O, muna. Pamuka ko sa ako mga anak sa kabadbaran, Kuyago, og sa Nasipit, og tua sa Manila. Alright, magandang umaga. Magandang good morning, ha? Alas 4:58 na, ha?
1: Giibot kay Lostrid na.
0: Giibot kay Lostrid na. Mau ba, Sir Virgil? Ako agi ibot nyor kay lanay na. Asa man lanay? Wana mo gahi ang kwan? Imuang freezer? Oh? Wana mo? Agay! Agay! Oh, Tio Eber, imong giibot kay... Hello ni Gangs May. Good morning, Gangs May. Oh, i-extend na to gamay, no? Ang ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya kay Dugay man tanakatabi. Oo, oh, Dugay kay tanakatabi. Adlang Biyernes karon mga ka-vibes, ha? Oh, thank God, it's Friday. Biyernes na ka-joan. Good morning ni Nabs Long Yapon. Alright. So, tagalugin natin para maintindihan ng nakakarami. Tinanggal ko kasi o dugtong eh. Giibot na ko kay gipaibot na ko DJ kay ngul-ngul man ako ngipon. O kana. O niya, naman tayo caller karon. O, ato na ipasunod. Hello, good morning!
2: Good morning, ganyan ba kayo?
0: La, nagmata na gini. Good morning, Sir Dodo. Nagmata na ka?
2: O, nagmata na. Ganyan na.
0: Ha, ganina ra. Kagpaabot.
2: O.
0: Ah, ka na nagpaabot man ka, Sir Dodo. Kumusta man na mainit na ka, namahaw?
2: Mata.
0: Mwapa.
2: Okay, gawat ko na si Mon Carmen Alimo.
0: Kana. O niya, Sir Dodo, naman tayo ka-vibes pasumpay sa istorya. Andam na ba ka? Musumpay.
2: Oh,
0: diara Sir Do. Oh, giibot ni mo kay sumpaye.
2: Ang ipon giibot kay ngutot ka do, mawala nang kay ibot na wala na ngutot.
0: Eh mo gipaibot ang imo ang ipon. Kay ngut-ngut.
2: Okay. Ngut-ngut ka man. Sa naibot na wala na ngutot.
0: Wala na ngutot, ala grabe ha. Hayahay na oh. O niya, Sir Dodo, nasumpayan man mo ang atuang ka-vibes pasumpay sa istorya karumbutaga. Nalasin kay pamukaw si mo mga silingan. O gimo mga ka-vibes, si mo mga love-love niya. Go, Sir Dodo, go!
2: Good morning, dia. Misin, wag mong kakatawa kung nahan ka na ako.
0: O, naunhan.
2: Kung nahan ka na ako, ibot ka ako, ngot-ngot ako ng ipon.
0: Ka na? O.
2: Good morning, da. Misin, o siya. Kadapit sa Siboron, nakalimut ko siya napit sa Sibok ka.
0: Dalagit.
2: Dalagit, tiga. Salamat na magkada. Dalagit, tiga.
0: Ah.
2: Kaya mong kadong wada. So, mas dalagit na.
0: Tana.
2: Alam mo, kita ano kaya mong pagka dalaga ba, kan? Single ba ka, dile?
0: Single na, single.
2: Ah, single na. Sabi ako po kay single po ka, pariyaming single. Kita po ka mong bula ka ng nalayo, mong ibiswisan na nabuktad na. Muning dyan niyo mo, Rez Morales, na nanawag na ko, ni Ani ni Gipton Golo, sa sumbay po nung nga. Anong gipto ba, kagad? Gini-target ng ramiyo na,
0: Ah, Mr. Yanita, salamat. Kumunin dyan yung tanan niya sa Airplacket. Alright, dagan kayo salamat, Sir Dodo, ha. Umayong buntag ka ni mo, Sir Dodo.
2: Oo, umunin po.
0: Alright, ha. Amping-amping ka nun, Sir Dodo. Umayong buntag.
2: Oo, salamat yun.
0: Alright, hello, good morning. Ni Miko Pinoy Asia Davao. Shout out watching from Saudi Arabia. Oga, sumunin, greet ko sa mga Sierot family sa Davao Oriental, Philippines. Alright, good morning, may buntag na tong tanan mga kabayes. And tinanggal ko kay full charge na, alright. Giibot kay lata na. Uy, unsa may nalata ka ng Ma'am Tilma, unsa may nalata. Alam mo, nagid ni. Good morning, Kier. Good morning, Mr. Bean. Watching from Mahayag. Atong Osbo na nga ito ang ka-vibes pasumpay sa istorya karabuntaga. Giibot na ko kay Sumpaye. Tinanggal ko kasi Odong Tongi. Alright, aha, natay caller, wanay lain, naunhan ka. Hello, good morning.
3: Hello, good morning.
0: Imo bang natilawan? Kapit na. Si Sir Dodo ko na, kay nang regards niyo mo si Sir Dodo.
3: No comment.
0: Alright, Miss M, na mainit na ka na mahaw?
3: Wala pa, kay naligo ko tubig, naligo ko dati, dugay ng pagkita ko to.
0: Mao di ay pwerteng humuta, diri ni abot diri, oo. Nani mahong humot, oo. O niya, Miss M, naaman tayo ka, vibes, pasumpay, karong buntaga, andam na ka masumpay? Andam na ka masumpay, o andam na ka masumpayan? Miss M, smawni, imong giibot kay? Ang matagtiki di ay. Mao ba? Matagtiki di ay ka?
3: Okay, matagtiki ako gitagtapan o ka ng tabako nga pinalaya din. Hanapan ang mata akong ibot dagko kayo. Muling siyang sakit.
0: Mao ba? Giibot kay Katol ang kugang. Ay! Sana all. Usa lagi ako masulti ni mo. Survive Miss M. Sana all dako og mata. Ayaw ko. O niya Miss M, kasumpayan man ni mo. Ang atong ang ka-vibes pasumpay sa istorya karabutan ka nalang. Sige, pamukaw si Mama Silingan Lahos.
3: Good morning po sa Abadian Public Market. Kito dito kong mama si Nehinding. Dito akong mga igdoon. Labi na si Yunihinding na nag-drive
0: of
3: taxi. And then sa mga Rivaldi family, Silvana family, Amahan family, ang ganang Sandoval. Basta kay ang akong mga ka-friend and then dili sa Dalagiti Public Market. Kay Tangoron, among pinanggang mayor, si Mayor Kiliin Bilisin niya Tambis, si Ray Tambisang Yang Bana, o
0: Tipos
3: niyang pamilya, maayong buntag mayor, o sa tanan niyong mga opisyalis, o and then sa kong mga kapwensa kaanginan,
4: Bye.

0: Minglada yung inilipore niya. Ano pa rin siya sa iyong barili?
1: Oo.
0: Kasi yung mga nagkakasya na ibida yun si Daniel Zambrano of UH sa Warden. Yan sa Alcantara, Cebu. Yung sa tanong stop na lang sa MMR Philippines, mayong bundag. Mga kabahan,
1: Mauna ni! Dagagay salamat, Miss M, for my buntag! Alright, good morning to Suklatan Archmel. Good morning! Alright, ito mga kabahis, ano, sumpay ito mga kabahis, pasumpay sa istorya. Oo, mauna ni, giibot na ko kay... Sumpay eh. In Tagalog pa, tinanggal ko kasi... Good morning, RBR Canteen and Australia's Canteen ng Sun City Megawide Paraniaki. Ayan, good morning, magandang umaga. This is your DJ, mga ka-vibes, DJ Sprocket Gunato, aka Nior. I'm certified Lamion, certified ka-vibes sa 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes. Mauna ni! Good morning, Ma'am Michelle Paraiso. Ito ang soaking tig views sa itong live sa TikTok. Michelle Paraiso all the way from Spain. Buenos dias, mi amiga. Alas 5:09 na sa kabuntagon, mga kabahimes. O, sumpaye. Dogtonge. Giibot na ko. Kay? Tinanggal ko kasi. O, dogtonge, sumpaye.

si Bunga. Iibot nako ang ibdonon. Oh, sama na. Iibot nako ang pantok DJ sa akong kabaw. Oy, kana.

you from Kauai. Good morning, good morning. O, sumpayin ninyo mga ka-vibes, ha? Dugtungin ninyo, dugtungin. Giibot na ko kay tinanggal ko kasi o, dugtungin, puni, o, sumpayin. O, sumpayin, sumpayin, sumpayin, sumpayin. Zero nine nine five four seven two zero eight zero to. Pwede mo matawag ka, pwede mo matext ya. Sa inyuhang isumpay mga kabahan. Giibot na ako, DJ. O, ito na eh. Giibot na ako kay nilutay na. Uy! Ayaw, tay!

Wala akong mag-live sa Facebook, ha? Direra sa TikTok, DJ Sprocket Gunato. I-search na ninyo, makita ninyo. Ha, makita ninyo, DJ Sprocket Gunato. Pwede na po, DJ Sprocket. I-search ninyo, makita din ko ninyo niya. Ibot na ko kay lahi napod ang gipasulod. Hoy!

0: onya nana pagi charge line ohayo gozaimasu listening from Hiroshima Japan Gilmar good morning Gilmar sumpayin ninyo mga kababs ha giibot nako kay sumpayin giibot nako kay human na oh good morning Stephanie Reyes Sniper 15 the Jorbalern good morning alas 5.14 na mga kabans giibot na ako kay sakit na mauna niya. Good morning, Dennis. Dennis Maxi 606. Good morning. Hello, ni Shimey. Good morning. Bisaya girl. Good morning. Good morning. Happy, happy, happy, happy, happy. Happy Friday. Good morning, kababs. Nalami on DJ's bracket. Always, I'm naminaw. Kay background ako sa Tanggaloto sa Ramram Malonggay. Cheese Panisal din sa may Kamputaw. Gibot na ako kay... so naman eh. Nigawasan naman og daghan ang host sa gripo. Oh, more power. Mao na dia. Nag-awas-awas di ay. Good morning ni Abigail de la Cruz. Giibot na ako kay binhod na. Naminhod yan, naminhod! Gibot DJ kay Naugana! Hala, sige! Sumpaye, sumpaye, sumpaye! Giibot nako kay Sumpaye! Atong Tagalogon, sa mga gusto niya mo, sa mga gusto mag-participate na mga vibes nating Tagalog, oh, tinanggal ko kasi, oh, sumpay eh, dugtong eh. Oh, good morning, DJ watch out from Calabuon, Dumanhog, Cebu. Oh, from Honey Jane, Cadilinha, and TFT Joe. I'm Butag DJ's Bracket. Happy watching from Nova Liches, Quezon City. Giibot na ako kay ngilo kayo. Oh, full charge na. O ka na. Giibot na ako kay puno na. Tinanggal ko kasi mainit. Ay, ayaw, net. Alright, Tatay Colin, ato pasod lang dahil. Good morning, kabibs!
1: Good morning, DJ! Happy Friday!
0: Good morning, kabibs! Bebe! Hatamosa! Kumusta yung kabuntagon?
1: Good morning, kabibs! Alta, DJ!
0: Kumusta yung kabuntagon?
1: Happy nga! Good morning, DJ!
0: Wala, di na naman kayo sipa na kay kana! Ano man na?

0: naon niya?
1: Oh, wala gyud si- din.
0: So wa na gyud lami di ay.
1: Wala
0: oh, kana kay wa na may lami na halas ipang hipos. Panirado. O niya, kana pag hinuktok dito da pres dagat.
1: Wala ka wag tao pa dito din para di ko mag-uol ba.
0: Ah, pag imagine nga na kay kauban dito, niya mag-sorestore kay karawsa. Puslanan. Kabayos, bebe, hata mo sa imo man nasumpayan. Ang ato ang kabayos pasumpay sa istorya karbutaga. Lala sige, pamukaw, i-greet ang imo ang mga kabayos, imo mga silingan, imo mga kapamilya lang, hos!
1: Happy Friday sa tanan na minaw sa 93.1 FM
0: Radio Cebu
1: Kabayos. Maona ni!
0: Maona ni!
1: Ako na yung baby sa Buntag na Vibe sa Garing Consolacion Cebu.
0: Ha?
1: Kanalang.
0: Alright, dagan kayo salamat ka vibes, bebe at amo sa Garing Consolacion. My morning, my buntag. Good morning ni Ivan. Giibot na ko kay nilapas na sa utlanan. O kana, hain na ang utlanan. Shout out ni Mary Ann Costino from Zamboanga City. And alright, ato na istayin gamay ato ang kwan. Oo. Sige, ato ang ka-vibes, pasumpay sa istorya. Giibot ni mo, kay. Sumpay eh. Tingala akong anak DJ, nga nung nagsigi ko og ngisi. O mo na diya. Good morning ni Nunoy. Good morning ni Walang Puso diha sa May Kuwait. O, good evening ninyo tanan. Oh, sumpaye, sumpaye, sumpaye.

DJ kay nilabong na. Adda. Ang sumay nilabong. Good morning ni Sheila, may bati on. Gilingaw na sa iyahang bana. O, mo na diya. So, kay gilingaw man siya, wa siya naibot. Inilang gyapon yung ubos ng alagad sa kahanginan. DJ's bracket go na to, aka ni on. Ang certified lami on. Fine, good morning sa ato mga lami on. Diyan nga mga tigpaminawan. Ibot kay napurma na DJ. O, mo na diya. Good morning sa tumakagyan.

Good morning ni Jerswin. Good morning ni Daping. Daping, iibot ni mo kay sumpaye. Good morning sa ito ako ganyan po dyan yung mga security guard. Ito ang main and

full charge na DJ. Oh. Giibot kay grabe na ka. Uy! Ano si Daping, no? Huwag man kay maibot niya, Daping. Wow, why maibot? Good morning ni Raquel Sangayan. O sana siya nag-all kay wala na pasaw. Yahang baboy. Ay balik yang baboy ipa itong pasaw. Ibot na ko ang kural sa silingan. O muna diya kanilapas. Win man ta makaibot-ibot. O muna diya. Huwag kayo maibot niya na ping, wag yun, wag.

Hermosa, good morning! Good morning yung tanan, ha? Good morning, DJ Sprocket. Gibot na nako ang poste sa gate kay ako ilisan, o kana? Ibtag na kay dili man. O akong gibot, DJ, kay dili man ako ang. Ay, no na.

sakay di na ko ibdon. Ay! Kada ko sa... Ay, di na ko pwede mabasa, ay. Marian Costino, ay.

0: Panila, good morning! Good morning ni Wilkie, ka David. Oh, good morning. Akong Osborne ha. O, sa mga gusto niya mo sumpay sa tuwang istorya, mao ni giibot nako
1: kay sumpay eh. Akong Osborne ha. Giibot nako kay sumpay eh. Giibot ang uban basin managhan.
0: Shoutout idol dito sa po sa Baras Rizal. Alright, good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. And sa Valeria Yamson Rodelas, good morning. Ating Tagalogin ha, Tagalogin natin. Oo, para sa mga gusto maka gustong dumugtong ng ating salita.
1: Tinanggal ko kasi dugtong eh.
0: Giibot kay Katol. O, muna niya.

Ring. Ako sa stall number 94 ni Gina, diyan sa may Gina Dried Fish sa Tabuan Public Market. Good morning! Good morning, Metro Cebu! Good morning, Central Visayas! Good morning, Tibuok! Oo, Pilipinas! O Tibuok, Kalibutan! Good morning! Thank God it's Friday! Oo, ah! Ay, good morning po niya ni Bossing Junjun Hubay o ni Gigi Hubay sa may Liyong Alang-Alang Mandawi. Shoutout sa tanan, no, sa Team Mandawi Traffic Enforcement Agency diyan sa may Mandawi, and also sa tanan mga nakadestino diyan sa may impounding area. Good morning! Akong gusto mo na ito ang ka-vibes pa sumpay sa istorya. Giibot na ako.

Atong oras mga kamay, sa alas 5.29 na. Aha, shout out ko doll from Damam, Maribel Watin. Good morning, good morning and good evening. Gibot kay sakit ang ngipon. O, muna diya. Gibot na ko kay Way Lami. Way Lami lang, ikan ni Capricorn. Mau ba? Waday Lami. Mga onta manga DJ. Uy, salamat, Ma'am Michelle. O, sana orasa diya sa Spain karon? O, sana orasa? Shout out ko from Davao City, Buhangin. Good morning. 11:30 PM. Oo, 11:30 PM diya sa may Spain. Alright, good evening. Giibot kay sakit na ang hawak. Mau na diya. Giibot DJ kay nag-ram na. Oda. Nakraman din na, nakraman, no? Nakraman, pastela na, napagoy. Gibot kay phone charge na. Sa mga gusto dyan mag, ano, sa mga gusto dyan magsumpay, sa gusto magdugtong sa ating kabibes, padugtong sa salita. Kuso ko sakto ba akong kwan, ako ang Tagalog. Tinanggal ko, dili dahi tinanggal. Naday ko na, naday lain term na. Hinugot ko kasi, sige dugtong eh. Hinugot ko kasi. Hello ni Ferry 29 from Saudi Arabia. Ayan ha, atong Tagalogin. Hinugot ko kasi, so sa Bisaya pa, giibot na ako kay dugtong eh, sumpayin ninyo mga kabay. Shout out po DJ sa mga delegates sa Agsur. Maaga pa lang nag warm up na. Alright ha, good luck sa lahat, no, sa tanan mga na partisipante sa pag-aimon nga palarong pambansa diya sa may Agusan del Sur. Hello ni Dada, good morning Dada, watching from Kuwait, and good evening diya ha. Hinugot to kasi full charge na ang CP. Oy! Dugtongin ninyo, dugtongin. Hinugot ko kasi sa Bisaya pa, giibot na ko kay. Sige, sumpayin, sumpayin. Dugtongin, dugtongin.

Oh, puno na, Lods. Sogi ka ni Dada. Gibot niya kay puno na. Sana all na puno na. Usaragit akong masulti ni mo, Dada. Sana all puno na.

0: La gente está muy loca.
1: Atong oras makabayan sa las 5:34 na. Ato ang kabayan pa sumpay sa istorya mao ni. Gibot na ko kay sumpayin. Bisayang tisoy, what's up yung? Kumusta, kumusta man tani ha? O DJ Bisoy, makami nga magsaba-sabas kabuntagon da. O magsaba-saba, dali. Gibot kay di na mo tindog si usani Panoy. Oh, good morning ni Ma'am Lorna Margarita. Good morning. Salamat, naka-follow na ko na si Maribel na ako. Salamat, salamat. Alright. So, na-extend tagamay ha. Oh, na-extend tagamay sa ito ang ka-vibe sa pasumpay sa istorya kaya. Huwag ay mata naka-pano, nakalitok. On yan, namatay ko na ito pasunan nila. Good morning, ka-vibe. Good morning, Kavimes, Mr. Webster. Kumusta man ang imuhang kabuntagon diha? Naibot na? Onya, namainit na ka or namahaw? Tana. Tana. Onya ka vibes sa Mr. Webster namatay pasumpay sa istorya. Andam na ka masumpay. Tana. Oh. Ato ang ka vibes pasumpay sa istorya mao ni. Giibot nimo kay. Power tools ya. Tana. O niya, kay imuha namang ibot o napasod, balik ang mga power tools. Nahala, sige, pamukaw o greet ang imuhang mga ka-vibes. Mga mga silingan, imuha mga kapamilya, laho! Aha!
2: Aha. Yes,
1: Tara.
2: Kayo lang

0: Mao na ni! Dagan kayo salamat kabahay, Mr. Webster, og amping kanunay sa imong pagbiyahe! Request o sa nga kanta?
1: Ay, Swiss boy!
0: Alright, sige, ato nang pangitawon rin kaya itong itukar na yun. Alright.
1: Salamat
0: kay Mr. Webster. Oh, gamping kanunay diyan sa pagbiyahe. Good morning. Alright, oras na ito mga kabibes. Alas 5:37 na. Alright.

0: nga ka vibes. Alas 5:59 na gyud sa kabuntagon. Og kamo na may nalang yapon sa programang Buntag na Vibes. Alright mga ka-vibes, no, maano dito magpatighog na dito ko. Dagan kayo salamat sa inyong pakikuban ka na ko sulod sa duha ka oras. So, syempre, this has been your DJ, DJ Sprocket Gunato, aka your ang certified.
1: Lami on. Hola,
0: again. Good morning, Mary Ann. Maano dito niya, ito na ko mga ka-vibes, ha. Magbalik ko uniyang alas 11 para sa programa ka-vibes, sad side sa Udto. O, padayon lagi mo sa pagpaminaw din nilang sinong pa.

Nagpahigayo na sila og mock trial, mga kabibes. Ngadto gika ni Kabibe 0792. Sir, let us not forget nga kanang Cayetano siblings including Jinggoy ni both na sila to convict CJ Corona. Kay lagi mga righteous sila. Karon ingon ana bapud sila ka righteous to convict inday lostay? Question mark. Matod pa ni Kabibes 0792. Precisely Kabibes 0792. Kanang tining managsuon nga Cayetano, mga veterano muna diha sa Senado, unya si Jinggoy Estrada, di siya nato malalis nga igyo-igo na sad ang katuigan nga nagserbisyo siya isip senador sa Pilipinas. Ilamang gikonbikto kaniadto si Mejiris in Peace ang mitaliwa ni karon nga si kanhi Chief Justice Renato Corona. Unya, doon na rabay some sort of similarity kining articles of impeachment, mga kabibes. Ha? Kay ang na piit yod si kanhi CJ Corona. Tungod lagi sa iyang salin, doon na siya ay mga napalit ng mga propriedad, mga kabtangan, unya wa niya gideklara sa iyang statement of assets, liabilities, and network, mga kabibes. Sa kabahin ni Vice President Sara Duterte, maingon-ingon tampunga kay dako kayo og conflict ang iyang gideklara nga salin kaysa mga nadiskubrihan og nabutyag sa Anti-Money Laundering Council nga mga transaksyones diha sa bangko, mga kabibes. O niya, lain sab nga ang ay ganyang tubagon nga no, nga for the last 5 years hangtod niya itong tuig 2024 wa man siya mo deklara o klaro sa iyang cash on hand o cash on bank, mga kabibes, diha sa iyang salin. So these are very important issues. These are very kanang significant nga angay unta gyud na klaro og pagdeklara ni Vice President Sara Duterte. Nako'y higala nga abogado nga CPA ang suma pa niya ang iyang gipaabot ang kinigyong mga bank transactions sa mga Duterte. Kay matod pa niya, as a CPA lawyer, he is very interested kung diin gikan kining gikataho nga binilyon nga kantidad ni Vice President Sara Duterte og sayang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Kay matul pa sa maong CPA lawyer, in fact, you know, just a disclosure, ang maong CPA lawyer nga taon-taon na akong kaila, he is based in Davao, mga kabibes. Ha? And of course, I will have to protect his privacy. Maugi na ang among mga, o siguro ganit na minaw man ron. Ha? Kay, mubuhat ko grills, mureact man siya nako, but not on the reel itself. Ari siya mo, muhatag na ko o personal message. Pinaagi sa messenger o niya, iyasang isulti na ko ang iyang observation. Sumatod pa niya, nga, kanang kalabot sa salin, sumapa sa maong abogado na CPA sab, first year pa lang sila sa ilang accountancy subject. Giklaro na nga kinahanglan imog yung

0: dolara ang imong cash on hand o cash on bank. Og dili gani nani mo buhaton, manubag kagyod sa balaod. So mao ni karon ang atong mga gipaabot ng kalambuan, mga kabibes. Adaghan laging muli gilaniog. Ha? Og matinuo ding gihugon-hugon nga basig, di na mo padayon. Ha? Pagka Vice President si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Kaya gano, if I have to base this on the opinion of 0792, or rather, yeah, sakto ko, 0792. If the quantum of evidence, kung ang mga ebidensya, mga kabibes, nga mabuti ag yun, klaro yung kayo ba? Unya, I'm sure ang defense panel karon, mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ila naman yung na-anticipate naan. Og doon na gyoy dako nga discrepancy between the SALN og ang mga bank transaction records nga mabisto gyod kon ipahigayo ng impeachment trial, mga kabibes. Mas labing maayo nga mursay na lang aron dili mapatuman ang perpetual disqualification from public service ni Vice President Sara Duterte. Nakakuha mo spunto, mga kabibes? Gumikan kay kung tugtan ta idayon gyud ang impeachment trial. Unya, di man sad basta-basta ang naakaroon sa prosecution team nga gipanguluhan ni Attorney Gerbil Luistro. Ha? Ang chairman sa chairperson sa House Committee on Justice. Masaligon sila sa ilang mga ebidensya. Unya, mga kabayes, puros ni mga utukan ng mga abogado. Ha? Dili lang si Attorney Gerbil Luistro, kani si Attorney Chil Jokno. Ha? Ang party list representative gikan sa akbayan. Di sa ni mo basta-basta ang litigation experience niya ini. Anad nigburo ka. Unya, kay baw mo, mahugta nga, naglungot-lungot ni siya kay grabe ang pag-antos niya sa panahon sa Duterte administration. Dili sad nato masalindot o masalikway ang abilidad ni kanhi Justice Secretary karon mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila Dilima, mga kabibes. In fact, akong gitanaw ang pagbahig nila sa ilang mga team sa prosecution panel. Si Attorney Laila Dilima naagyod sa tulo ka mga articles of impeachment. Naasiya sa bribery, naasiya sa unexplained wealth, unya naapa sa confidential funds, mga kabibes. Unya kining tanan matud pa ni Congressman Terry Redon, usas mga vice chairperson sa Committee on Justice, bisag usara sa upat ka articles of impeachment, mga kabibes, ang mahukman nga guilty si Vice President Sara Duterte, yabo ang sabaw. Batod pa ni kabibes 0792, kung mo resign si BP Piatos, it's a sign of guilt. Either way, kung madayon ang impeachment or not, na-expose na ang ilang pagkakurap. Maunay opinion ni Kabibes 0792.
1: Ang kada sabutan.
0: Ang ako lang masumpay ni anak Kabibes doon na kay Punto. Dako yung kaina nga kalambuan. Ha? Unya ra ba karon? Mga Kabibes, ang atong naibawan, ang iyang igsuon, maguwang gadgali niya. Si Davao City Congressman Paulo Duterte doon na say yatubang karon nga sumbong sa ombudsman, gumikan kay dunay na diskubrihan nga mga questionable nga mga flood control o infra projects dito sa siyudad sa Davao. Nga niadto lang miaging Lunes, perting pagbaha dito sa maong siyudad, mga Kabibes. Mga Kabibes, bupos lang sa ako makadiyot, humaniini atong ipadayon ang pagtuki dini sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.
1: Arangkada!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
5: Bueno, salamat kayo. 33 minutos pasado alas 6. Padayon ta sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako inyong kabaib, si Tonton Alco Santugop. Bueno, kung anggig kain ni si Ma'am Lorna. Salamat sa compliment, Mama. Matod pa niya, to be honest, bisag upaw ka si Tonton, gwapo ka gyud. Salamat kay Ma'am. Ang unang nisulti ana, Ma'am, ang akong mitaliwan taon nga pinanggang inahan. Ah, bisag unsay atong panagway. Salamat, Mama, sa imong komplemento. Thank you for really for the compliments. Unya, matod pa niya, it's 9 o'clock in the morning dito sa Australia. Ngadto ni Kabibes Kanoy si Rolf diha sa Bohol. Matod pa niya, Kabibes, good morning. Listening always from Talibon, Bohol. Kinahanglan gyud nga ma-impeach na si Sara aron dili ta magkaguliang og samot, Kabibes. Mao na ni Cebu. Napa siya imujay nga prayer na heart unya kanang ang pag sidlak sa adlaw. O niya, si Ma'am Lorna, administration ni BBM, suma po niya, ilad-ilad yun po. Okay, imunang opinion, Ma'am. Ngayon ni Kabibes Mike Angelo Cobar, shout out, listening always, Kabibes Tonton, sa di pa mapadong sa duty. O niya, yung Imo J, peace, o niya, Banderas Pilipinas on your heart. Keep safe always sa kamatuuran ta always, Kabibes Tonton. Mauna ni, salamat kayo, Kabibes Mike Angelo Cobar. Bitaw mga kabibes, kanang huwag ikumuog ang atong isgutan din ni kamatuuran lang yun. Bahala na na sila mo sulti o bisan unsa ang atong mga kaigsunan nga mga Duterte diehard supporters. Para as long as why makatulisok na ko din nga nagsulti ta o bakat, nagsulti ta o fake news. Kaya nga ito, mag-udin niya mga kabibes, klarong pagka-istorya ba? We always run against the narrative of the Duterte diehard supporters. Listen, mag-ud, balion ang kamatuuran mga kabibes. Pananglit, dili nila gusto ang mag-iskot ang impeachment. Nga mag-iskot, matod pa nila ang ayan nga isgutan siya na itong malita. Ang ngayon nga ito sa isgutan ang flood control projects. Ha? Karon o Caritas flood control projects, tanawa. Unsay naitabo dito siyudad sa Davao. Makaingunta nga, this is providential. Ha? Ang kinaiyahan ay naningil. Doon ay naguba dito nga mga proyektong infrastruktura. Ang ilarabang katarungan ron nga dili ko no to project ni Congressman Pulong Duterte. Be that as it may. Pero ang labing buhing kamaturan mao nga taliwala sa 51 bilyones pesos nga infra projects budget o flood control niadtong naghinapos ka tulo ka tuig sa Duterte administration. Pirti ang pagbaha sa siyudad sa Davao.
2: Arangkada sa
5: buntag. Ha? Unay labing tinuod, ang ilang nasang katarungan ron, ang ilang nasang gitawag o framing, ang ilang naratibo nasan. Naitabo ang pagbaha tungod kay sa milabay ko no nga upat katuig. Ha? Zero budget alang sa siyudad sa Davao.
2: Arangkada sa buntag.
5: Tingon ta mga alibay na malangguna taon. Ha? Kayo gipiktibo palagi ang flood control projects. Ngailang ipanghambog, o di tanto may nguni ato ang mangitabo sa syudad sa Davao, mga kabibes.
2: Arangkada Sabutan!
5: Shout out ko to ni kabibes Aki Paras Barcenas. Good morning, Carcar City, Plisco. Kabibes, shout out tila ni Cherry May og Joy Rentuma diha sa Carcar City. Salamat kayo, kabibes Aki Paras Barcenas. Sir Tonton, as what I've heard, some humors be Pesara Duterte plan for the resignation siguro. Requirements of a president in Pinas, the age is 50 years old, meaning BP Sara is not qualified for her age. Inani, tabagunta ka, kabaib sa Ma'am Lorna Margarita diha sa Australia. Inani ni Ma'am, in fact, unya na ni sa second portion ako palauman, doon ay gibutiag si Senator Amy Marcos. Nga matod pa kuno niya, there will be no elections in 2028, unya, doon na kuno'y tinguha nga Constitutional Assembly nga ilang pa kananaang padugangan ang edad sa makalansar nga presidente. Tanaw na ko, ha? Marites raman ang dako, good.
2: Arangkada Sabutan!
5: So, niya ma'am, ha? Ayimig buhi diha sa Australia. Niya, sa Australia karon alas 9 kapinaday ang oras sa buntag. So, ato nang isgutan, ma'am, kanang kabahin sa age requirement. So, balik ta mga kabibes, nga ang House Prosecution, naghimo na sa ilang mock trial, ingon niya na sila ka-andam sa pagbutiag sa mga ebidensya sa ilang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada Sabutan!
5: Ha? Nga kini laging mga panghitabo sa Senado karon, ha? Nga raba mga kabibes, the latest development is this. Gi-anunsyo na ni Justice Secretary Frederick Vida nga naglihok na karon ang tibuok pwersa sa kapulisan. Ang atong naso doon natay dilo mameno sa 230,000 ka mga sakop sa Philippine National Police o ang National Bureau of Investigation nga hingpit nga pangitaon yod ang nakaiskapo nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
2: Arangkada Sabutan!
5: So, studo na. Ha? Senator Ronald Bato de la Rosa, manggod mga kabibes, grabing panikamot sa iyang mga abogado nga lagi tugtan sila sa Korte Suprema nga makakuha og temporary restraining order. Apan gisalikway man ni sa Supreme Court, mga kabibes, mauna nga kung asa man ron himutang si Senator Bato de la Rosa, mahimo gid siya dayong arestuhon sa atong mga tinugyanan sa balaod, particularmente sa Philippine National Police o sa National Bureau of Investigation.
2: Arangkada Sabutan!
5: Mo'y gibutiag kagahapon ni Secretary Frederick Vida sa Department of Justice. O niya, imisanong niya na si DILG Secretary Junbi Crimulya nga o atong hunaunaon because ang Philippine National Police is civilian in nature, siya mao ang dunay supervisory control sa atong Philippine National Police, mga kabibes. Na sa ato pa, ha, kay nisanong man si Secretary Junbi Crimulya, nila pa di anata sa exciting part, mga kabibes, kay ang atong kapulisan gitahasa na pag-aresto ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
2: Arangkada Sabutan!
5: Wapay labot sa puwersa sa NBI, mga kabibes. Ha? Di ay reaksyon si kabibes 4541. Good morning, Kabayb Sir Tonton. Ako po, Sir, kada adlaw naminaw sa imong programa Arangkada sa Buntag. My early morning buddy. Salamat kayo, 4541. Padayon lang yun ta, Sir, sa pagpahigmata aning mga nakatulog pikas grupo ng mga DDS. The truth shall set us all free. God bless, Kabayb's. Kabayb's, mauna ni. Salamat kayo, Kabayb's, 4541. Bitaw. No matter how they will label me, ang mga DDS, personally, mga Kabayb's, I am morally convinced of the articles of impeachment.
2: Arangkada sa Buntag.
5: Ito ni Kabayb's Altea Batumalaki Puntillas. Good morning, Kabayb's Sir Tonton. Happy Friday to all watching from Negros Oriental. Salamat kayo ni mo, Kabayb's Altea Batumalaki Puntillas. So akong usbon, mga Kabayb's, ha? I am morally convinced sa articles of impeachment. Particularmente kana laging unexplained wealth. Kay lisod kayo ipatulon bitaw ang ilang argumento, mga Kabayb's. Ah, ang ilang argumento manggod nga o atong i-simplify ba ang baruganan sa iyang mga abogado nga mao bitaw to nga gawas tong istorya nga gisapot si Vice President Sara Duterte nga ng labay og laptop. Ha? Kanang lisod kayo ipatungo nila nato ang ilang argumento nga mura ra kuno tang nag-GCAS. Mao nang ang nahabilin sa sal-in sa Vice Presidente 81 o rather 88 milyones pesos na lang. Lisuta ana tunlo no eh. Kitang tanan basta nakatungtong lang eskwela, namantay basic arithmetic, naman tayo mathematics. Ang ginikla. Astilan, paano yung makaingon bitaw ko, makapanglingo na lang ko sa atong mga kaigsuunan nga Duterte diehard supporters. I know that deep inside their heart and minds, ha? Og sa samad pa ni nag-umido ni Pirmi, ha? Nasakitan sila ni ini pero mamon ay tinuod. Mao na nga sila og mahurot na ganing ilang argumento, mamersonal na lang. Manghinga og di mao. Sige lang patang binayaran ta pastilan.
2: Arangkada sa Buntag.
5: Amo man taon ning propesyon ang pagpanibya. Ma? Matod pa ni Kabayb's Lorna Margarita. Remind me, year 2022, Senator Bato de la Rosa, give my wheelchair with the support of Cons Junjun Lorete and Sambagdo, Cebu City. We pray for Senator Bato de la Rosa for his safety with his family and friends. Anya, do na siya prayer emoji. Again, Kabayb's Lorna Margarita, inana ko ka-fair din hi. Ang imong opinion, ato lasan ang gipadayag din hi. And of course, kanana ang imong pagtanaw og utang kabubuton ngadto ni Senator Bato de la Rosa. That's normal, ma'am. Okay ra na. We respect you. And I hope, ma'am, ang uban natong makigsuonan nga susama nimo og opinion would just be kanabang accept the fact nga mao ni ang panghitabo karon sa nasod. So, baliko na ko, mga Kabayb's. Nga lisod yung kaya lagi ka ng ilang argumento. Kay lagi daily mangyod na nimo mapabrikate, ha, mabuhat-buhat lang ang record nga naa sa Anti-Money Laundering Council, mga Kabayb's.
2: Arangkada sa Buntag.
5: Matod pang, Ma'am Lorna, I hate math subject. Tingali, ma'am, what is clear enough is ang billion o ang million. Ha? There are more zeros in billions than in millions. Unya, ang dako kay nga discrepancy, ma'am, unsang pagkaunsa nga as of the latest nga nabutyag sa anti-money laundering council, doon na pa'y nahabilin nga kapin sa 2 billion pesos. Kunwa man galing na withdraw tanan ang alang sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte o Attorney Mans Carpio.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Nga samtang mauna ang ilang nahabilin nga kwarta base sa 18 nga hearing sa House Committee on Justice niadtong Abril 29. Timani ha, 2.9 billion. Unya ang gideklara nga salin 88 million. Unsaon man nimo in town pagdawat? Nga dako man kayo na og diprensya. Grabe ha. Dako kayong diprensya, bilyon. 2.9 billion. Unya ang gideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Network, 88 million ra.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Gika ni Kabibes 9354 sa kainit sa dagan sa politika sa gobyerno karon tungod sa nagkadayang opinion sa kada kampo o usab sa kainit sa adlaw, ni-intervina ang kinaiyahan gagmayng uwan nga mahitabo. Ting-init man karon ang Davao, pwerte ng pagkabahaa, bridge spy imo na hugno, maunay hunahunaon sa mga DDS. Amo gina ka vibes. Ha? Nga, kananaabang ako mo ingon ko ang kinaiyahan ay nagsugid. Ang kinaiyahan nagyod ang nibuhat sa ingon. Ha? O saan mo na nimo? O niya, mga ka vibes, huwag mo sa ayod. Namatyan gitawon og usa ka kinabuhi. Kay tungod sa pagbaha, nakatunob siya live wire. Namatay tawon ang usa ka gasoline attendant dito sa siyudad sa Davao sa maong pagbaha.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Limang kag tagaduhan ang kananaang gilaw mong tubig dito. Unya, muna-una taon, nga dako kayo og budget for infra and flood control projects, 51 billion. Grabe ha, oy. O sara na ka-distrito ha? Distrito ra na ni Congressman Paulo Duterte. Nga kung tanaw ni Action Kabalakas Paulo Duterte, yan ang iyang kaso karon diha sa ombudsman, mga kabikes.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Kay, nga no, ha? Nadiskubrihan sa grupo ni Congressman Antonio Tenyo, Deputy Speaker, nga party list representative sa Alliance of Concerned Teachers, ACT, nga dunay gisuspitsahan nga mga ghost o substandard projects dito.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Adi harang laay. O mastablisar na is investigasyon sa ombudsman. Pastilan, pagkapriso ang madangata ni Congressman Paulo Duterte kay dili basta-basta ang gibutyag na kantidad, 4.4 billion pesos mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Remember ang threshold sa kasong plunder, 50 million ra. Mulabaw ganis 50 million ang kantidad, istudo na. Automatic plunder ang imong atubangon nga kaso.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Unya og plunder mga kabibes, that is a non-bailable offense. Di ka makapiansa, inigawa sa imong warrant of arrest. Automatic pusas og preso ang sibisan kinsa nga mapasakaan og kaso nga plunder mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
5: Tunay, maunay madangatan ko nung galing mamutudan si Congressman Paulo Duterte. Ha? By the way, mga kabibes, ako lang gining lakbitan kay daan nata sa naginapos kabahin. Kining naitabo ba ni Senator Bato de la Rosa? Doon ay mahog nga katawanan kayo nga gisulti ang iyang abogado nga si Attorney Jimmy Bundok. Katubitawang singer nga nilansar pagka senador o niya sa amo pa ni Duslete na katapang nahimong abogado. Ang kanhi presidente sa Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa, nagkatawa sa gisulti ni Attorney Jimmy Bundok. Kaya ngayang istorya sa dihang ge-interview sa among kaubanas buhat nga si Ses Drilon, ningon magod ni si Attorney Jimmy Bundok nga sila kunong mga abogado ni Senator De La Rosa, mahimo nga sila na itagaan sa warrant of arrest niya. Sila yung mo-serve nga to sa ilang kliyente, pastilan ang bot. Diin man taon siya nag-skuilag abogasiya si Jimmy Bundok, oy. Akong mga higala nga first year law, nagkatawag yung taon. Because a lawyer can... Sila kunoy musirbi nga to swar, sila ra kunoy dunay katungod nga musirbi sa warrant of arrest, kay that is their duty as lawyers. Ambot ganong na abogado bi ato ra kong katawag usab. Lakoy kani kauban sa trabaho sa Picas Planeta pa mi nga nag-eskwela sa College of Law. In fact, ni-graduar gini siya, barrister ni siya, JD, juris doctor. Matod pa niya nga tingalig na mix up lang ni Jimmy Bundok ang kalabot sa summons o warrant o arrest. Og summon, pwede kayo ipaagi ikorstro sa abogado, pero og warrant o arrest nga sa ila lang ipaagi, kay dili lagi nila gusto nga ang mga police og NBI mao'y nangita. Amo na diha nga ambot ni mo Jimmy Bundok, kadakong katawanan sa imong gisulti, oy. Wala mayngon ko. Og do na moy kaso, ayaw taon mo dangop aning Jimmy Bundok, oy. Diin man taon sa nag-eskwela sa iyang abogasiya. Kay niya palagi, ari ra na mo, kami amo ng trabaho, kami mo serve sa warrant gatong. Ha? Kadungogog ko. Pagtanaw na ako sa interview, diriot ko mahugs bangko mga kabayb. Katuanan kay ba? So mo na ron ang tibawasong nato ni kay I only have 5 minutes more to go kay atong hatagan og agianan ang arangkada balita sa buntag. Ang mga developments ron mo na nga gimanduan na ang mga sakop sa kapulisan og NBI nga ipa-aristo ang niskapo nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes. So tanaw na nato kay pangutan na lagi na pabanis nasod sa Pilipinas si Bato. Inoon, sigon sa Bureau of Immigration, wa pa man sila nakahipos og impormasyon nga nitabok na ni ogubang nasod si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes. So most probably hay ka sa ron, nabakha siya sa urban city o tuabakan is kabukiran. We still have to know. Muna igingon nga naanata sa exciting part kalabot sa kininkamanduan nga pag-aresto ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes. Kang kansang abogado nagpabadlong ginganlan og Jimmy Bundok kay matod pa niya trabaho nilang mga abogado nga maoy mo sirbi nga maoy buduso sa ilang sa iyang warrant of arrest ngadto sa ilang sa ilang kliyente. Pagkapaitag mo'y managang klase ang abogaduha. Ha? Ambot, sakto to nga kong kauban kanhi nga posible na mix up niya ang kapait ni ataw ni Jimmy Bundok ba? Si Piatagani siya, di bitaw kamao mo. Mauna, di nalang kumusumpay. Ha? Kaya ko, mga kabibes, ha? Ang barugana na kus kinabuhi, di yun ko mag kinabang muingon nga maing laki ta. May philosophy and life, every day is a continuing education. Ha? Kay mo ingon nga ikag maing laki ka, unya kanang duna kay sipyat pohon sa so, mataw ni mo pagbawi. So para na ko ha, ang importante yun nga maedukar ta matag adlaw, ha? Nga muna nga importante nga magpakisayod yun ta. Magsukit-sukit kita dili nga murar tagkabayos dulho sama sa uban natong kaigsuunan nga usan ang gigituhuan. Nga bisag mabutiag na ang kanabang kamaturan iyagyag na diha si mga tubangan, mulingiw lang gihapon ka atan ako doon na kay problema. Munang ang uban mo ingon nga usan na kakapanatiko sakop na ka ugkulto. Mga kabibes, may sangko na sa ko sa unang takna sa atong panag-uban sa Arangkada sa Buntag. Ato sang hatagan o agianan ng atong Arangkada Balita sa Buntag uban ni Juby Balneg. Sangaan sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabibes, si Tonton Alcos Antugop. Mubalik ko, inig ka alas 7:30. Ako magaingon, hinaot paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat ka, vibes! Mauna ni!

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, ato asang siren o paminawo ng update sa panahon, gikan mismo sa Buhatan sa Pag-asa Mactan DOST. Atong mahinabi si Miss Anna Dumdum. Miss Anna, good morning!
1: Yes, good morning, Ma'am Dobby, and mo kita ang latest update sa itong panahon karong adlaw. Asa gyud ang kadlawon ang low pressure nga atong area nga atong gina-monitor within our area responsibility na kini 940 kilometers silangat sa Southern Mindanao, and wala kini chance sa mo-develop sa kabagyo within 24 hours. Tampangan ang hinungdan niini orang trough nag-apekta sa portion sa May Mindanao. And easterly for init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nag-apekta karon sa nabilimbay sa nasod lakip na diri sa Kabisayaan. And tungod ang easterly nga atong naisbutan, posible ito makasinating general for weather. Apanatay chance sa aning mga patak-patak ang mga rain showers or thunderstorms. And panay na ito pagkatang sa itong mga rainfall or thunderstorm advisories. And sa ating hangin, atong hangin ng kalagatan, hinay nga ito sa kasarangan na hangin, ang mag-apulap yung kadagatan, malinawon nito sa kasarangan ang pagbangon. And then, sa buong kadagatan na ay pagtaob alas sa site sa hapon and muna sa mga stresses sa kagatiyon. Ang temperature forecast na sa 37 to 33 karon sa Metro Cebu and atong heat index possibly abot o 40 degrees Celsius. Ang atong adlaw mo sa loob alas site sa kahapon nun. Maka na itong latest update, ang kinis si Anna Dumdum, maayong buntag and daghang salamat.
0: Mayong buntag og daghang salamat gikan sa Buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Miss Anna Dumdum. Sa ato mga ka-vibes, ganay planong mulakaw karon, especially nga thank God it's Friday, tinglaag. Naaba mo yung mga planong get together with your friends, especially again, yeah, weekend na pa doon mga ka-vibes according sa Pag-asa. Generally fair weather ang ato ang masinati karong adlaw. Apan, tungod sa init nga panahon, kinahanglan gyapon ta magdubli-dubli og amping mga ka-vibes, no? Again, if dili kinahanglan mulakaw og sayo or kani mga around 12 noon or even 10 a.m. around 10 a.m., grabe na gyud kainit. Sakit ta kay sa panit mga ka-vibes. Mas maayo siguro nga og pwede unya-unyaon ang lakaw, mas maayo nga unya na lang yud mulakaw karang gabi ina or wala na kayo grabe or di na kayo makasinati og grabe ka kainit. Pero og kinahanglan yud mugawa sa panimalay tungod sa trabaho or napabakay klase mga ka-vibes, pagdalagin mo og payong or jacket baka karon to protect your skin, and then sunscreen pod og tubig, pagbawon yud mog tubig mga ka-vibes kay on the way sa iyong biyahe for sure o hawon yud mo tungod sa kainit sa panahon. Amping yud na kanunay. Even if nata sa ito ang panimalay, kinahanglan gina ito nga i-make sure, no, nga mag-inom taga enough nga tubig mga ka-vibes. Stay hydrated lang yun ta, ilabi na karoon panahon nga grabe kaayo kainit. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, si Sir Gemelon Jimeno. Sir Gemelon, good morning!
2: Maayong din tayo naman, ang din tayo sa itong mga tipanilayan sa 92.5. Well, ating traffic situation ka rin doon tayo naman. Well, dito lang sa downtown area so far, itong Colon, Magallanes, dito sa mga MG Quinco, o dito sa itong mga Oswinia Boulevard so far, may patindagan sa traffic ko rin o Metro. And then, kami sa Oswinia Boulevard, dito ka dito sa Metro, pagdang dito sa Fonte, pagdang nag dito sa mga capital area, lao patindagan sa trapiko ng dito sa Iskarnio man gikan sa kuan di capital padayon sa Goroldo na dito patindagan ng gikan sa Goroldo padayon dito sa na kuan capital area lao patindagan sa trapiko. And then ang ato na SRT karong oras na na both sides going to north or going to south is a dito patindagan sa trapiko. Ato south area gikan dito sa Bulacan padayon na dito sa Mandaluyong pagdating ng bus ng Durama, so far na bilang ng sa trafiko sa atong South Area, pagdating sa South Area, light na bilang ng sa trafiko. Yung atong bantang area naman, so far, pagdating sa atong mga personal na dito sa field, light na bilang sa trafiko ng mga oras naman. Na, sa monitoring natin sa CCTV sa atong mga kadalanan sa bilang sa COVID man, so that light na sa mga kanong, prostitution. Wala ito traffic update na po ang Bugada, ma'am.
0: Alright, daghan kayong salamat sa mga latest o recent traffic update gikan sa tong base control operator sa CCTO, Sir Jamelon Jimeno. Actually, mga ka-vice, may akong nabantayan. Karong adlaw, compared kagahapon, murag mas hamugaway ang kwan, ang kadalanan, mas dili ana kadaghan ang mga sakyanan nga ako ang nabantayan. So, compared kagahapon, masayo ko naabot sa istasyonan karon. And to think ha, nga usually, basta Friday, mas grabe gyud ang traffic based sa akong experience, no? Ang Lunes gyud ang Biyernes, ang mas grabe kayo ang traffic. But, may akong nabantayan karon pagpadulong nako sa istasyonan, medyo dili kayo ingon ana ka huot ang traffic ko o daghan kayo og mga sakyanan. And I think again tungod pod siguro na kay bakasyon na wala pa klase or ang uban man gali if nagklase gamay na lang gyud kayo no ang mga eskwelahan nga napaghapoy klase. So I think usa gyud sa mga rason nga nung hamugaway pa kayo ang kadalanan. So kita mismo nga nanarbaho bisan pa man og bakasyon sa mga estudyante ato gyud nimo pahimuslan no ang kaning mga panahon o kaning mga oras o takna nga dili pa kayo grabe ang traffic kay puhon-puhon og magsugod na pod balik ang klase. Ay grabe na yun yung ka-traffic bisan pa manog alas 6 pa lang sa buntag. Samtang mga ka-vibes, nag-una sa ato ang mga balita karong adlaw Biyernes, Senador Bato de la Rosa mamahimo ng dakpon. Gianunsyo ni Justice Secretary Frederick Vida nga ang mga law enforcement agencies makahimo na sa pag-implementar sa warrant of arrest batok ang Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumala sa Department of Justice kon DOJ ang wala paghatag og bisan unsang temporary relief o protection sa kampo ni Senador Bato de la Rosa. Nagpasabot nga nagpabiling balido ang maong warrant og mahimo na kining ipatuman sa mga otoridad. Samtang kanhi Presidente Rodrigo Duterte gi-monitor 24/7 sa ICC Detention Center. Gikumpirmar sa International Criminal Court and ICC Registry nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte gipaubos na karon sa cell monitoring samtang anaa sa kustodiya. Base sa dokumento nga gipagawa sa ICC Trial Chamber 3, girekomenda sa ICC Detention Center Medical Officer nga butangan og 24/7 nga monitoring ang kanhi presidente tungod sa iyang kahimtang isip elderly detained person

0: May buntag pag-usaba ka, vibes. Welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag sa gihapon. Ako ang inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugop. Bueno, let us shift to another issue, mga ka-vibes. Ato ragong labason ang nahitabo nga emosyonal kaayo nga privilege speech ni Senator Pia Cayetano. Niya itong binabayang adaw nga pirtigid niyang hilak dito sa hawanan sa Senado tungod kay matud pa niya nga nabutang kuno sa kakuyaw sa niya itong tungura Martes a Miyerkules sa gabi sa milabay nga simana ang ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi dito sa Senado, mga ka-vibes. Muna'y gipadayag ni Senator Pia Cayetano. Unya, ang iyang gimahayan, maong na-emosyonal kayo siya kay niya pa, wa kuno'y mga sakop sa minority block ang nanginano o nangumusta niya, mga ka-vibes, kanila nga mga senador sa majority block atol sa maong pagkahitabo ni atong Miyerkules sa gabi sa nilabayang semana. Kanang matud pala gini, wa gyud hindi malang kayo nangamusta sa amin. Yung iba dito, kilala ko 15 to 20 years. Pero hindi malang kayo nangumusta sa amin. Sumala pa ni Senator Pia Cayetano, mga ka-vibes. Loaded kayo ning pamahayag ni ka-vibes 0792. Ka-vibes, kanang kuhan lang ko ha, noted ang imong, by the way, sa mga wa pa makatultol, samtang ka mo nagtanaw sa atong Facebook Live, official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu, ang among text line 0995-472-0802. Usbo na ko, 0995-472-0802. Loaded kay ning gisulti ni 0792 kanang di lang ko mo basa ni ini ka vibes ha, mga ikong dispensa ni mo on a personal note kay di bitaw ko gusto nga ma kana bang magka kami nga mga sakop sa Trimedia sa Sugbo nga duna na hinuon may conflict ba nga kanang ato lang pong ibutang tangpo nga mga ka-vibes, loaded mong kay niyang gisulti din hey, kay doon ako noy sa kakaoba na musbuhat nga nahimong turutot. Pasensya na ka-vibes ha, nga di lang kog ko, di na ako napalapdan ang maong istorya because again, lagi ang akong tumong og tuyo din hey, nga mapahibaw kaninyo ang statement of facts kung unsar gayon na hitabo. Suffice it to say, ka-vibes, 0792 nga kanang dili kita musabwag din he o dili tinood kung unsa man ang mga barugana na mong mga sakop sa media, we are the ones responsible for it. Demokrasya man ang ato, ka-vibes, 0792. Di lang yung ko gusto bitaw nga kanang singana na makabikil taga tong kauban na sbuhat. To be frank about it, bahala na kung siya ilang isulti na ako, but ang ako, mga ka-vibes, kana na ang, let's keep it this way. Total, Sigon pa sa among mitaliwan nga usan sab ka kananaang institusyon sa pagpanibya dinhi sa Sugbo, delete kining Erap Abila, usa sa to sa kong mga mentor nga kana bang ang importante nga sa imong pagsibya ang imong gihuna-huna, imong ibutang ang imong kaugalingon sa kung unsa ang angay mahibaw-an sa katawhan nga dili bakak. Mao ginay mao bito na nga diha nako nakuha ka ng punga maliso pay buko sa kawayan.
1: Ang kadasabutan.
0: Ha? Kanang I hope nakasabot ka ka-vibes ha. Kaya di lang nako padak-on bitaw ng istorya ha. Kay kamuman nga mga listeners na mo ang maka-judge yun kung unsay angay natong dugukan. Kay sa pagkakaroon good, to be honest, labing importante ang accountability sa atong mga public officials. Disabuse your mind nga nilaban ta sa PBBM administration nga doon na tayo gilabanan din hi, wagi tao na. Ha? Natulang yun nga, muni ng lutaw nga mga isyo. Ganun ko tao, ngulaban kong PBBM nga wagi kailan ako niya. On a personal note, wag yung ko mabutar ang unit team ni atong 2022.
1: Ang kadasabutan!
0: Lahi yun akong ibutaran sa mga nakailan ako personalmente ni Salmot Pagani ko o usagit ka presidential campaign. Ha? I started it in 2020. Ha? Kuhan pa to, pandemic pa to. Nagka-istorya yun me personalmente kay kumbinsido man ko sa iyang kausa. Ha? Tingali na sayod man mo sa katong nakailan ako. Mabitaw nga moingon ko nga dili gyud ko ihalas anang presidential campaign kanang political operations, modesty aside ha. Kay dako to ang among grupo. Ha? We are modesty aside, I was the Secretary General of 200,000 strong kanang political machinery mga ka-vibes. Usami sa grupo nga among gitawag og kanabang grupo nga tibuok Pilipinas yun. It is called a political parallel group. So outside of mainstream politics motong among grupo. Parallel group may sa kanang usa ka presidential aspirant kaniadto, and I did it for more than 2 years mga ka-vibes. Tuyo ko tibok nasod mo na nga dili yung taong ko ihalas lagi if magiskutag political operations and in a way political propaganda mga ka-vibes. So that is my disclosure to you. Mauna nga, tanan nga akong isulti din eh, ako ginang tibang-tibangon, ako ginang banaon. Ha? And I did not support the unit team in 2022. Whom I did support? Si kanhi Senador Manny Pacquiao. Ha? Mauna mga ka-vibes. Anyway, so much for that. Day lain sad, gikan ni ka-vibes sa 4541. Hello ka-vibe, so palpal gyud si Pia Cayetano sa speech ni Senator Risa Unteberos. Drama kaayo pero di man convincing. Oy, nagdrama-drama pa, sakpan pa gyud nga namakak kay kuno wa man lagi sila gikumusta sa minority pero ang tinuod gikumusta man diay sila. Naunsa naman ning atong ubang senador oy? Matod pa ni ka-vibes 4541.
1: Ang kadasabutan.
0: Sa ako nang gikasulti ba ka-vibes, gi-repute si Senator Pia Cayetano sa iyang kaubang senador nga si Senator Erwin Tulpo. Because according to the accounts of Senator Tulpo mga ka-vibes, di mo na tinuod kay doon naman may GC sa dili sa messenger pero sa WhatsApp. So tanang silang sa mga sakop sa Senado, namataron sa gitawag og 28th Congress, tuwa sila dito. So, I don't know, nabasahan ba to ni Senator Pia Cayetano o wak ba? But ang tubag ni Senator Erwin Tulpo, nga niingon siya nga dili lang galing ako, I had my personal message there. Ah, nga nagiskot pa gayto siya, nipaingon siya sa Baclaran Parish o sa simbahan sa Baclaran, mga ka-vibes. Dito sa Paranaque City. Ah, kaya nag-ampo sila sa ilang mga kaubanan dito sa Senado. Unya, matod pang Senator Erwin Tulpo, dili lang siyang ang bugtong senador nga nangumusta. Si Senator Sherwin Gatchalian, si Senator Bam Aquino, laki pagani si Senator Mig Subiri. Ah, ang kinini ang nangumusta ngadto ni sa mga kauban nilang mga senador. Lakip na si Senator Bam Aquino, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, unsa may but-pusabot niya na, nga, ha? Wa magsultis tinuod si Senator Pia Cayetano. And the way I read it, mga ka-vibes, na emotional lang yun to si Senator Pia. And kay ba man tingali mo, nga, doon ay panahon nga, kitang tao ba, basta ma-emotional lang bitaw kahit, ha? Malimot na ta sa kana bang mataligam-an nato kung unsa gyud ang tinud-anay nga panghitabo gumikan kay at that time nga dito siya mibarog sa hawanan sa Senado. She was very emotional, so tingali na taligam-an niya unya mao gito ni gawas siya baba unya nahug nga hinuon nga namakak di ay si Senator Pia Cayetano nga wa sila kung wa nangumusta kanila ang mga sakop sa minority black.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nya ako lagi, mga ka-vibes, kung giskot ka ni kong issue din, hindi ko mutugot nga usara ka source. Ako giningita na ugmayo. Kaya ba mo kung saan na po ipalusot karon sa mga DDS, sa ilang mga content creator, sa ilang mga troll farm, ningon sila nga ang buot pasabot ko no ni Senator Cayetano kay ugwa pa ko no ni sagbat si kinini ang Senator Camille Villar, bili ko no mangumusta ang mga kauban nila nga anaa sa minority black.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, yan ang bahina, mga ka-vibes, palusot na lang yun ba? Basta pa itabitaw. Muna ka, ingon ko, ingon na anak, kahago ka ang atong mga kaigsunan. Na sarado na yun ang una-una. Ha? Palusot na lang yun sila, permi. Nga, o gatong itong subayon, itong itabua, mga ka-vibes. Ha? Nasundan magid din na to. I am sure kay, ha? Kung kaniadtong panahuna ang atong makaigsuonan maglisod pag-angkon og gadget, pinaagi sa telepono karon, mahuog naman nga usa ka personal necessity. Ha? Kay halos kitang tanan nga mga Pilipinhon, ha? Basta na lang sa legal nga edad, apil pa magani ang mga minors. At least doon na kita'y gihuptan nga cellphone, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya na, cellphone natin nandiyan. Digitalized naman ta. Ha? Mga ka-vibes, everything was seen in the digital media. Ha? Unya na, iba umang yun mo nga kanto laging hitabua, was that instigated by the National Bureau of Investigation as alleged sa managsuon nga Senate President, ha? Alan Peter Cayetano o Senator Pia Cayetano. Ako magpanglingo na lang ko ni ining maong managsuon. Ha? Ang ako magod ni ining pagtanaw nila, ha? O sa panag-ing pa ni, ha? Nahinayak na ni sila ba? Ha? Naligo na ni sila, nanabo na, ha? Naglugod na, aw, ang-ang. Mamanlaw na lang yun.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, in the process, mga kabibes, nahuga, was sila magsulti is tinood, just like, what had happened to Senator Pia Cayetano? Nga, sa tinudanay lang mga kabibes, daghan kayo ang murabag na disappointed ni Senator Pia. Kay ang iyang mga kausa nga gibarugan kaniadto, women's right, ah, women empowerment, general welfare, and so on and so forth. Di gawas naman gani ron nga magsigi kag-hisgot ron kabahin sa ha? Katungod sa kataw, pero panahon ko no sa war on drugs, tak o man ang ba-ba ni Senator Pia Cayetano. She was one of the enabler. Ha? Kay, wa man yun na ka luwat o pamahayag niadtong daghan nga kinabuhi ang nakalas lakip na mga minor de edad o mga kababayenan. Panahon sa mapintas ug dugoon nga war on drugs, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mao na. Sakto ka, kabibes, 4541. Ha? Kay gikumusta lagi sila? Ha? Dili lang usa ka senador. So, ambot og unsa na say tubag ni Pia Cayetano, but nakutan ako, naghilom-hilom naman lang ni siya taon. Kaya saan ito man, nahinayak. She was very emotional at that time. Ha? Unya, lagi human niya ito, ang nakapa, kanabang nakapahibong sa katawan nga nagtanaw, kay, because again, lagi this was all over the digital media and the social media. Nakabay makuyawan nga nangaon pa, nangapi pa, nag-smile pa at ubangas kamera. Nga nung wa man sila mamauli, dayon og under attack pa sila.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mauna diha ang mga punto ba? Sumban sa siyang igsuon nga karon Senate President. Ha? Nga, maulagi na. Namundak pa sila misa. Sa dihang gipangutana sa mga sakop sa Senate beat reporters, mga kabibes, nga they were really under attack. Unya, nagpahigayon man ang investigasyon ang Philippine National Police. Na-establisar man yun nga nobody provoke retired General Mao Aplasca. Si Aplasca ragoy nagsugo di atong tanan. Pinagis pagpasalba, warning shot. Nga atong na aninaw lagi nga klaro kayo kadto nga usa lang ka senaryo aron muhatag og kahigayunan nga makaiskapo ang iyang classmate sa PMA, parehas niyang taga Davao og maoy ni rekomendar niya nga mahimo siyang sergeant at arms, why lain ang karon fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mauna na inaitaboron nga astas Pia Cayetano napikin na noon, nahuog na noon, for a lack of a better term, makaingunta nga bakakon si Senator Pia Cayetano. Kay gipakita kagahapon, ingon ko nga dunay usa ka kauban ng musbuhat, si Mian Los Baños. Nga dito iyang nakita gikan sa kanang usa ka senador ang group chat nga nangumusta sila sa ilang kauban ng senador. Unya kagahapon ni tingog dagyod si Senator Erwin Tulpo nga gawas niya laing tulupa ka mga senador, upat manggaling akong gisubay. Ha? Ang nangumusta sa ilang mga kaubanan, yan niingon nga, keep safe, nagampo mi para ninyo. Muna nga, nahog taon nga namakakyod si Senator Pia Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So muna yung mahitabo. Ha? Pero kay baho mo, ha? Si Senator Pia, ilang maning ilimod, mga kabibes, klaro og dayag lang gusto nila gahom. Gusto nila nga mabutangi sila sa pwesto. Ha? Kay mga ngilngig kayo nga komitiba ang ilang gihuptan ron. Si Pia Cayetano ang chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Istorya pa sa kong tinobdansan nga naglungot-lungot yun nga mabalik unta si Senator Rodante Marcoleta, pero wa na mahitabo, mga kabibes. Mga kabibes, mupost lang sa ko kay maguntop naman alas 8 unya, at tangi ko ninyo sa atong pagbalik ang atong kinsamani usa ka celebrity actor nga pinalahi kung mag-date kay adto gyud ibabaw sa bulkan dadon ang iyang mga nauyab lakip tagani ang iyang nauyab nga mga celebrity actress. So standby lang kay babalik ta sa atong Arangkada sa Buntag dinhi lamang sa 93.1 FM Radio Cebu. Maminaw sa tag mga mahinungdanon kayo.